0: ang violation niya is sa on-road parking, no? Pag may ara man niya na impound, no? Mm-hmm. Because na-discoveryan natin na wala sila sa mga pertinent na papers.
1: Okay. So, kabaypasan na itong Dan Guro Colonel. Sulong kita lang sa simo na ara ka man da Guro karon sa opisina mo. Pwede na may hingagaw to kag pangayuan. Pasensya, Guro Colonel Garbanzos.
0: We're not affected sa duty scheme, no?
1: Mm-hmm.
0: So, by Friday, sige nga to na duty dari sa opisina. We are calling, no, sa aton sa sinang nag-violate, no? Pag, of course, napanawakan kita sa mga road users sa diri sa Sudan na on 10% o 5% o mas mayo with 50% ang aton ng mga road users na napalo, mas mayo, ulas ang disgrasya pag safety kapag abot sa ilang kalatuan ang aton ng mga motorista.
1: Okay. Ulayhon ko lang na Colonel Garbanzos kay ning sa flyover tabla Colonel ning mga prohibition ginaprohibit lang masalakyan to pass through our flyover. We do understand we have this existing ordinance no 2023 enacted in 2023 sponsored by former Vice Mayor Jeffrey Ganson. Ini natabo ini kay diri sa buhang inubos karado diri sang mga trucks balang ato sa ning vertical clearance bala 3.1 meters mga 10 feet high. Ano ining city ordinance naton na Colonel Garbanzos is in effect sa tanantang mga flyovers o kon ang mga flyovers talang along General Luna area Colonel Garbanzos.
0: Ano ini no effect ini sa of course sa tanan naton na flyover no. To include ng portion sa flyover because that is under sa atong jurisdiction.
1: Mm.
0: Ang sa PIA kabina, yata na yan sa PIA NPO, pero muna, over na yan sa time na sitting kita ng ordinance nga 260.
1: Mm.
0: Ang ano abe na ito, pagka hindi ko na daw tinapawar yan ng 260, kaya ato ning pa-flyover dira sa C1 because nakita sa aton na DPWH nga ang daw may public safety nga concern kung ang motorsiklo pa sa kao na dira ang mga simbol din ng motor slide or baga mga kada ano dira no maka ti amuna no doka dogit no pero ti sa aton yang ordinansa wala ma mention diraya ang single nga motor and so the same no bawal ang mga truck nga more than 3 axle bawal ang pedestrian bawal ang tricycle bawal ang tricycle bawal ang e-trike no sa sina nga aton nga mga flyover.
1: No. Colonel, even though we have an ordinance, but with due respect to the DPWH, tani, no? We don't know kung paano initadlungon sa DPWH iya. Kaya may ordinance kita dari siyudad mo. Ang aton DPWH, may department order as of 2016 number 53, stating among others, nga mga flyovers nga ginaput up should be 4.88 meters mga 15 to 16 feet high na supposed to be. We don't know kung paano nato nini makomprehend because the way we look at it, Colonel Garbanzos, bisan ikaw guro mag-agree sa aton nga it doesn't serve the purpose kung nga ginbutangan ta flyover nga halin diri iya pa sa coastal area pakadto diri iya sa takas no. Kaya ang purpose naton diri is to decongest the traffic downward labi na gid ang mga trucks nga nagaagi Colonel because the way we look at it ang iya sining original plan is to accommodate even big trucks mo Colonel Garbanzos para hindi na sila mag mag-congest pa si dalom sang flyover Colonel.
0: I think siguro makasabat sina no ang DPWH.
1: Mm.
0: For now ang ibawan ang buwang flyover because nga may pinansay ng pinansi nila. So I think within this month by now, within their jurisdiction. No? So, ang wisdom dira, sila na ang makasapat. At di pala na nila na may we have a regulation ordinance dira sa city. And ti ang prohibition, no? Hindi temporary ina sa iban, but sa ato niya may ordinance sa agimakita na dira. Particularly, motorsiklo, kasi temporary pala nila. Right after nga magpakita naman ang mga gimbutang dira, ang mga asphalt overlay, no? Na di na download, i-allow naman nila later on ang mga single na motor.
1: This is just hypothetical, Colonel Garbanzos, no? If in case nga makaya sa ato sa mga flyovers diri ang mga big trucks, sabi for example, especially ang empty trucks ya, Colonel, ning way unod la mag-an malang na, even though nga ti iban sina taga 3 axles tag 4 axles, pero kon empty mamag-an ina siya. If i-allow sa ato sa ninyo DPWS, makaya ni sa ato sa ninyo flyover, ang kamo sa CTM yung will abide also, mahambal nga tagaan tabi chansay ni even though, nga kung sundon tagit strictly ang ato sa ninyo existing ordinance, hindi pwede abi Colonel Garbanzos. Pero katulad sina, kung ang DPWH will agree, pwede na ito na ma-implement na with leniency abi Colonel Garbanzos?
0: May ano kita, no? May binatawag kita ng existing na mga ordinance sa truck ban. Kira bina-describe or may isa definition of terms bina-describe na draft ano ang considered na truck.
1: Oo.
0: May classification din abi, no? May isang una, may mga medium lorry, may mga medium, may mga small. Pero based on that ordinance, basta more than 4,500 ang mong weight, you are considered as the truck. So I think this is really an eye-opener together with the PWH so that ang city, no, also will amend sang iyang mga existing ordinance in kumaiban na, no, sa mga naman sa mga prohibition na gina-import ang DPWH sa aton na national highway.
1: Right now, Colonel, may nagabantay dito, for example, sa Buhang, no? May nagabantay di subong taga DPWH job hires nga sinya sa tanan sining mga approaching vehicles kung pwede sila kasaka o kung hindi. After them, we don't understand, hindi ma-sustain sa DPWH, laban-laban sini, continue sini sa pag-enforce ang sa ato city ordinance, taga city traffic management unit, will you be deploying na and mag-panakop sini Colonel Garbanzos if in case?
0: Subong, matutunganan natin ang realignment sang personnel. Ever since, amo gimana, no, kay may dapat mabantayan din ang atong flyover na sa C1. Digto sa Ibawan, kaya ng buwang flyover na. And parang ang prohibition sa existing ordinance naton, mamonitor, mawala sa may mag-violate dira, for sure mag-employ kami sa personnel na muna dira. Tugong iyain na sa DPWH, balukati din advance ang opening kasi supposedly they will be demand pa ina ang ilang program of works, no? So sa ilang mga putrin din advance na so that magamit, but with the certain provision na prohibit sa mga plus sang atom ng mga
1: now, in short, sini, once ma-turn over na sa city government somehow ining mga projects ngayon from the DPWH, Colonel Garbanzos, you will be taking over ang City Traffic Management Unit sa pag-enforce ni isang city ordinance pertaining to the limitation sa size sa mga vehicles nga makaagi sa mga flyovers, ta, Colonel?
0: Yes, balik na sa amon ang management function, ang enforcement function based sa regulation ordinance. Si DPWH, no, the maintenance, design, and other nga mga program of works, no, para ina sa mga flyovers na national highway natin.
1: So with that, we would like to thank you, Colonel. At least naklaruhan kita. Colonel, salamat gid sa tiyempo ngayon ha. Pero pasensya gid sa abala na mon sa imo sining schedule. Colonel Garbanzo, salamat gid.
0: Salamat man, katrupang Yusel, no? Mayong aga sa pumuluyo sa pagdali sa ngilid.
1: There you are, si retired Police Colonel Oldarico Garbanzos, ang head sa ato sininga City Traffic Management Unit sa idalom inisang Posmoy. Public Order Safety Management Office ngang Chief of Office da mo si Colonel Garbanzos. Actually, City MU is just part of the Posmo Public Order Safety and Management Office. It's already 8:12 in the morning. Amo mula nang ato sininga concern. Now, next stop, ang ato sininga City Ordinance. Ang ato sininga City Ordinance, ladies and gentlemen, why nadalay ang motor sa prohibisyon? Sa tanan sininga mga flyovers, pwede kaging motor. So, mga bagay ininga kung magaging motor. For example, ang ato sininga City Ordinance, enacted in 2023, nagasiling niya ang mga salakyan dira should be ang speed is 40 kilometers per hour. In short, sini, dapat hindi ka magsubra sa 40 kilometers per hour. With that speed ang pamangkot sini, makaya sa tricycle, hindi. Makaya sa bicycle, maybe pero bira-bira na na. So, pwede nga dari lang sila dalum. Makaya bala ina sa motor? O, siyempre. Ha? Ang mga motor yung nga dahan, subong nga pinakanubo, subong ang nagaglinuwa nga motor, 155. Ang iya sining speed ya could reach up to mga 100 to 120 kilometers per hour. Dasig pa na kung kaisas pagalpalon yung mga salakyan mo. So ang pamangkot sining nga, ginaprohibit ang motor. And that's question number one. Ha? Now, we, in terms of adhering sa kagpag tawag nato sa Unify sang DPWH Department Order Number 53 Series of 2016 and ang ginahimo karon diri sa aton syudad sang DPWH mismo in setting up vertical clearance, that is something, ha, that is something. Hindi man ta magsiling nga waay kahibalo ang taga DPWH ini because this is already, and this is their department order. Maghambal ka department order, order covering sang tanan sini nga mga opisina sang Department of Public Works and Highways, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR, and the rest of the regions. We have 18 regions right now. Ha? Mangkot ka mo, anong ika-18? Negros Island Region. Dose ang aton established regions. Regions 1 to 12. Dila, may Caraga kita, may CAR, may NCR, Region 4A, ha? Region 4B. Naimo na ang Region 4, abi nga, A kag B mo. May Cordillera Administrative Region kita. Ha? And that's 17 plus ang ika-18, Negros Island Region. This covers the entire DPWH because it's a department order. And nabutang dari, ladies and gentlemen, is that clearance for flyovers, bridges, and overhead structures on national highways is 4.88 meters as mandated by DPWH Department Order Number 53, Series of 2016. Ti ginadugang-dugangan pag ina mga 0.15 meters. Due to, tawag na to sa ni, road reserve facing. Magamaka road reserve facing, inangina sampawan balakon kaisa sang asfalto ang simento. So dapat, minimum is 4.88 meters. That is equivalent to around 16 feet. Ang vertical clearance, again, butang sa ungka, kagbuhang flyover is only 3.1 meters and that is 10 feet. Ti wala nagsunod ang DPWH sa department order nila. Nga dapat ang ibutang vertical clearance is 4.88 meters or 16 feet. Kabos. Ha? Ang pihak 10 feet, ang pihak 16 feet. Ang guwayo sinay kung maglakat ka kung stawo pa, 5'3", 5'4". Nga? Ti mismong DPWH sini, ang waay magsunod sa ila department order.

pangulihi an sa iya sini nga trailer. Ha? Kalabanan sini ang pangulihi trailer may ara man sa 10 wheelers nga setup nga 3 axles gid ya. Panguna and then duha ka axle sa pangulihi ina nagatuhog sa duha bala ka karito sa panguna pangulihi abla and so on and so forth. Axle lang tawag sina. So ang ordinaryo nga mga vehicles sa Subong, for example, modernized jeepneys and traditional jeepneys, 2 axles lang na panguna kag pangulihi, even though double tire ang iban sini nga buli. Ha? Ang ila sini nga guma sa secondary axle niya sa likod at the rear part. So magsubra dira, ini na pwede makaagi. Diba? In terms of height, ladies and gentlemen, kay pareho sini, makarga ikaw karon 4-wheelers ang imong salakyan. Ang imong salakyan is ELF, for example, which is pwede kaagi sa flyover. Ang ELF, kay 2 axles lang na mo. May karga ikaw karon. Ah, naghakot ikaw sang gamit sa balay, hindi ba may hakot for rent na subong ang mga salakyan? Ah, transfer house and boarding house for rent nga mga salakyan? Di makarga kada damo-damo nga gamit. Pagkatapos 3.1 meters na 10 feet lang ang clearance, may karga ka to karon nga lamisa. Oh, di ba? May karga ka mga gamit which is more than 10 feet ang iya sininga clearance pa ibabaw, sanggab siya. Kay ang mga national highways, kag ang mga flyovers and bridges, kung may ara sang overhead vertical clearance, tawag ta, ha? Dapat 16 feet ang height. Tiway nag-conform. In short, ladies and gentlemen, substandard, kaya standard is 16, ginhimo mo lang 10, ang pamangkot sini, why kinchin di ang nagbutang sini? Kaya nagbutang da DPWH eh. Ha? So dapat DPWH people, abi hindi man kita kung kaysa hambal sang nanay, kasi niya, klase ka bata ka, why ka kinchin di, kapulo ko na hambalan niya, daw hangag ka. Mga kig balang nanay, tas ang una, kag tatay, ta kung di naging kagwantabla. Ha? Why man ka pamuyayaw, pero nang sobra-sobra, dagid bala? Nang balik-balik, kagpabalik-balik, bala nga, sa kapulo ka doon hambalan, why kapagid ka inchindi niya daw hangag ka klase bata. Diba? Why, hindi kita ka, hindi man kita magsiling, nga why ka inchindi ang taga DPWH ni? Oh. Nga ko ng mga pamuyayaw pa sa mga ginikanan, tasundon ta, kamunla na hambal ko na no na. As far as the DPWH people are concerned, ang problema pagid nato is this. Ang prohibition nga ini is based on ordinance dari sa ato sa siyudad. We have an existing ordinance. May problema kita, kag problematic kita nga flyover mo ning ungka, sang utod siyudad, sang utod Pavia. Tang pamangkot sini, kung magagi ka sa Pavia, what's your violation? Nothing. Ha? Siya ay nothing eh. Sa one time check, tiyo ko. Ti nothing. Ha? Pag-abot mo to iya sa may ungka, dari iya sa kopya sang city, may baral. You're liable sa violation sang city regulation ordinance ta pertaining to regulation of vehicles passing flyover. Ha? So dapat ini, ladies and gentlemen, maharmonize. Example outside of Iloilo City, Tagum, yun ikakak ya, ladies and gentlemen. Ang Tagum, lapit lang to sa XFM Tagum City, sa Uluunhan lang, that extends more than a kilometer long flyover. Ginaagyan sang mga truckings, kay ang Tagum is alagyan sang mga trucks. Kung maglibot, ikaw, pakadto, gani din katropang Alex, Cotabat. North Cotabato, malibot ikaw. Pakadto sa North Cotabato. Tidra magi ang mga trucks, delivery trucks, wing vans, ha? 10-wheelers, 16-wheelers, dira gagi. Ti, why man niya problema ya? Ha? Gauya-uya man to yung 16-wheeler ya sa Tagum flyover dito ya sa Davao. Ti nga, why man niya problema hao? Dari sa aton nga, butangan ta sa amo na hao. Kung si katropang Alex pa, EDSA, Ortigas flyover, pwede man kagi ang truck. Nga diri sa aton, hindi. Ha? Nga diri sa

0: hindi. What's the difference of flyover and purpose of setting up flyover sa Tagum, sa EDSA, and the rest of Manila than our flyovers there is sa siyudad sa Iloilo? Ang difference dira, ladies and gentlemen, ang kalidad sang trabaho. Base ang ila dito iya, di kalidad. Ang aton iya, ha? Di lang wala kalidad, di. Ha? Kamu lang magsugpon na, di kalidad, di lang. Ang aton iya, di lang, dula ang kalidad. That's the problem? We don't know. Nagkalahulog ang running surface sa idalom, sang buhang flyover. Never been tested. Natestingan ina sa DPWH to ascertain nga ang running surface ang standard ang iya mix klada sang simento balas kag bato. Why tak bati? So that somebody must be held responsible kay ina deterrent factor ngang DPWH ta makaintindi ka isa lang hambalan. One word is enough for a wise person. Kon ang ginikanan, tamo mo yayaw kag hindi ka kaintindi sa unang hambal, ikaduang hambal, ikatatlong hambal, niya kapulo ko na sulito niya daw hangag ka. Ti hindi tanda pagpalabuton sa ikalima hasta sa ikanapulo. Ha? Sa taga DPWH. Amo nang problema tay. Ha? Kay mga kung saan pala matinan kag komprehensyon pa mga batinggila ng ibanta mga tao sa gobyerno. They're not wise enough to understand first-time instructions. The DPWH Department Orders ang 2016, panipulo do katuig yung existing. Why gapon kinyan di ang ibantang taga DPWH na? Ladies and gentlemen, because ang flyovers were set up hindi gid kuya malipat, ladies and gentlemen. Ano ang justification sang DPWH nga amabutang kita sang ungka flyover, sang hibawan flyover, sang buhang flyover, kag-aganan flyover sa Pavia to decongest the traffic. Diriya sa buhang flyover to decongest the traffic so that pwede ma-divert ang mga trucks nga hindi na magsagabal diri sa idalom. That's why ginpadurog ini from area diri sa coastal pagkadto ikaw way to Pavia para ng mga truckings hindi magbalabag sa idalom kay busy ang crossing dira kay madamong salakyan nga nagahalin sa Liganes area kay Arada nagadungka sa terminal sa buhang kagtagbak ang mga taga Capiz, ang mga taga Aklan, ang mga taga Northern Iloilo, kag Northern Central Iloilo. Diin nga lugar kag terminal area. Ang may pinakadamo nga pasahiro. Kag salakyan nga nagadungka, nga gahakot sa pasahiro. Ha? Pakadto sa siyudad sa Iloilo, dira nagagi sa buhang. So, para hindi maggutok, hindi mag-congest ang traffic si Dalom. Kaya nagapag-congest sa traffic si Dalom, amo ang mga trucking, sambal sa DPWH ang una, butangan ta flyover, dito tapag yun sa babaw. Para hindi na magbalabag dari si Dalom, ka makasagabal sa normal flow sa traffic sa mga vehicles carrying passengers or mga public transport vehicles. Towards the logic right now of the thing of being implemented dara sa buhang flyover, nada, allows. Ha? Amo nang lain bi ang sugid talunis, lain man ang Martes. Para sa kay sino ini karon ng sistema ginahimo. The way we look at it, if they open that, most likely after the tawag nato sini period ba lang may salabton ng kontraktor, 1 year ina yung warranty period mo. After the warranty period, laban-laban mambal di PWS, sige apagyeda, para why not salabton si Felix Guriad ang kontraktor. Kay tapos ng warranty period, kay kung pagyan ina, base kung substandard ina, kag magkalahulog pagid ang running surface si Dalom sa labton kag pierde ni Felix Guria Construction na. You see? Sino ginaproteksyonan sang DPWH with the system? Pumuloyo? Commuters? Operators? Negosyo? Negosyo! Pero hindi sang kadamaan. Ha? Negosyo lang iya sang kontraktor. And that's very sad, ladies and gentlemen. Correct! us if we're wrong, DPWH people. Ha? Amo nang ginahambal na ton niya, sa sobra kainit, do ay man guro gamala ang utok ta, kay hambal sang ato sila yung mga turopath practitioner, ang utok taya, basta supplyan mo lang sang mga vitamina kag minerals, ha? Maandar na ya. Ha? Maandar na ya. Amo na nga, siling naton katropang Alex, whitey tao, gidman nga mango mo. There are only people who refuse to learn because they refuse to study. Ha? Why sila gatuon la? May mga tao man yang maalam pero batinggilan. Ha? May mga maalam pero perdubal la. Bertoldo. And may mga maalam nga ginagamit nila kung kaisang alam nila katropang Alex para lang ma-defeat ang purpose nga maka-function mayadman ng mga pariyosining projects, ladies and gentlemen. Then ini katropang Alex, tagom ne, o tanawan yung tagom la, dano kalawig na. Ang mga salakyan niya nagalagi, tanawan niyo la, kumplito. Ha? Tinga kung mahimo in isang tagom nga hindi ta mahimo dari sa ato sa siyudad sa Iloilo. Hmm? Why? Espesyal gid ang mga sarakyan ta diriya. Ano dapat mag-agi da Land Cruiser? Ano dapat mag-agi dira? Ha? BMW? Ano dapat mag-agi dira? Ha? Because that area again, suno sa DPWH ang gina-conceive, gina-panamkon pa lang na kaginabusong ang ang proyekto, madi-congest ang traffic si Dalom kay dira nag-agi ang mga trackings halin iya sa International Port, halin iya diri sa Dumangas Port, Roro Port, pagkadto diri iya sa Southern and Central Iloilo. Amo na ganigin butangan tada sang circumferential road. Ha? Amo ina ang nagkapon sa malawig nga ruta dapat circumferential mo palibot. Ha? Gin shortcut ta. Tina di congest nato ng traffic. Nakuha naton ang mga trackings nga ini. For example, kung wala karga, iniya sa city naman niya side. Ha? Sa city nga side, dapat ang ordinansa ta nga ini mag-compromise man sa ginatawag nga issuances of the DPWH. Amo na ganing pamangkot sa proponents ini. Nabasa nila ini because our city ordinance was enacted lang sa nagligad lang 3 years ago pertaining to regulation ang mga prohibition sa mga type of vehicles sa pwede kagi sa flyover. This DPWH Department Order No. 53 is way back 2016 pa. But nabasahan nila na yan. Di ba may ginimbitar mga taga-DPWH to help craft this ordinance ta dari sa siyudad si Iloilo? Ginbrought up in isang Department of Public Works and Highways people, ha? Na remind nila ko galingon nila sina, or nobody reminded you. Pero ti dapat hindi na kamo pag-i-remind because this is already Department Order No. 53 way back in 2016. Kung sa maginikanan pa, kapulo na kamo ginambalan, alaos gyapon. Abulay, yawon sa una sang, ha? Amo gani, sa mga ginikanan, sa nanay sa una, sa tuntuk la si bata sa nga kapulo na siya hambalan. Huay gihapon, salawayon gihapon niya daw hangag. Alas 8.31 sa ato siya nga pagparagad rin gihapon sa palatuntunan Bullseye. Good morning kay Ria Lial. Ray, good morning kag sa pamilya Lial darasani huay kag sa tanan niya Fuerza Assault Team members, good morning. Bullseye! Sa kay Apple Tabanda, good morning kay Apple. Ha? Sa kay Paterno, si Tarpak Libar III niya, good morning katropa Josil and katropa Romel. Greet ko lang happy 92nd birthday sa kay Tatay Mike Sanyonte. Ha? Bow, happy birthday, 92nd birthday. Walo na lang ang salaparon ba? Bullseye! God bless you always, katropa Josil and katropa Romel. Salamat, gid. Sa kay Sherwin Marco Wee, good morning. Ay, hindi kita maurat-urat. Kaya ginatamdan niya, pagkita ni katropa Alex, sinapaira-ira, yagin niya ang tagom flyover oh, sa pagkalawig-lawig. Pagkatapos, tanan niya sa lakyan na to man dito, eh, palapit-lapit pagkita katropa Alex, bala para makita sa nga to si Matagpalamati, bala. Kung ano nga sa isa sa lakyan na nag-agi dito, yas sa tagom flyover.
1: Pusa.
0: Kaya mabasa ako ni greetings. Pa-zoom-zoom pa gid ba? Ha? Buhang versus Tagong flyover. Kaya balikan na nadugay-dugay. Sa kay Sherwin Marco Way, good morning. Gid kay Ma'am Aloha Bueco, good morning. Sa kay Neil Gonzalez Lapasaran. Siya, good morning, Katropa Josil. God bless you always. From Neil Gonzalez Lapasaran, sang Purok Tres Pavia. Good morning sa mga taga Purok Tres Pavia da. Sa kay Ma'am Aloha Bueco, selinge good morning na kay Miga Yunis Gumban kag kay Ma'am Kizona Ramen. Sa kay Tristan Wayat Gulay, good morning kag kay Ma'am Idna Puray. Thank you for listening. Diri sa XFM 100.7 Iloilo, ha? Ti amo ni nga do hindi kita maurat-urat ta. Sa kay Ma'am Lucille Capio Gulay, good morning. How are you, ma'am? Dara iya sa Hong Kong. Pusay! Hindi kita maurat-urat ka katropang Alex mo. Ha? Tanawabla dito. Motor gagi, yas babo sa flyover dito, yas tago mo. Ha? Inasunod sang... O, oh, araw, motor o, gagi sa flyover. Ikadirisato niya, hindi kaging motor haw. Pusay! Ano niya? Konhang balon tanagin man. Mas maalam niya mga taga-tagom. Tor, mas mango yung taga-tagom. Katropang Alex? Mango sila kay ginpagi nilang motor sa flyover. Katropang Alex? Dari sa aton may ordinansa kita. Ha? Nga gintukod dari. Ta ano, nagminango yan taga Tagum to, Katropang Alex. Tagum City na ha. Ang mga city councilors na sa Tagum City to. Oh. Mayor nila to, kilala ni Congressman Jamjam Barundana. Pusay! Ta ano, nagminango sila dito ya, Katropang Alex. Mambal nga mong maango yung taga Tagum yo. Pagi nila yung motor ya sa may flyover o. Nga kita dari ya malam kay mambal nga oh. Hindi pwede na yan siya kay hinay na yung flyover. Oh, tanaw nga ho. Daw i-trike man na gani, gagi man sa babaw flyover, Katropang Alex. Debla? Dito yawa ay paya crossing. Dari sa ato niya may crossing. Binutangan ta flyover. What's the difference, ladies and gentlemen? Ha? Tido hindi kita kinchende sin eh. Amo ni gani nga kon kaysa, sa natalupang dantay ni, upon enactment of our city ordinance regulating vehicles passing flyover, nagapamangkot ako sa akon ko galingon. Ako lang nakakita sini. Kami lang dari sa XFM nakakita sini that we have this regulation set by DPWH as far as the height is concerned. Why ni makitan sa taga DPWH? Why ni makitan sa ato sa nga konsihal ka mga konsihal nga nagbuluto pabor sa passage sa pag-inact sa ordinansa ta regulating sa mga types of vehicles passing sa ato sa mga flyover and setting up of mga tawag nato sa ni overhead barrier. Why sila ya kakita sining kagkabasa sini? Ni nag-conduct man bala public hearing kag? Conduct man bala committee hearing before enactment of this ordinance kag? Nobody as in wala gid. Nobody and nobody but si Jerry lang kakitas ni. Morning lang na kay Mayor Trenias. Iya na balaan na slogan yang nobody, nobody but Jerry. Ha? May libro sina si Mayor Jerry Trenias and it's a good to read. Sang libro Nobody but Jerry. Ha? Libro ni former Mayor Jerry Trenias. Ti ano nobody and nobody ang nakakita sini Katropang Alex? Ha? Hindi kita kuro magpati sini nga. Why ti may nakakita sini ah? Tinga why kita maghamarang ek? Ha? Oh! Ha? Hindi ka na. Oh! Mambal nga. Ay, may department order. Galing ni PWS da. 16 feet ang katason sina. Why kita may nag oh! Why kita may nag oh! Ha? Mambal nga. Oops. 16 feet ah. Hindi kay 10 feet ah. Why kita? Why kita may nag oh! Why kita may nag oh! Why kita may nag oh yes! Oh no! Ha? Why kid? Ha? So, nobody and nobody ang naka-intindi sini, kag nakakita sini. Oh, come on, ladies and gentlemen. Ha? Tiyan mo nang inasiling ta. Kung ang balon tanagin man between mango kag alam, sinong mango? Sinong alam? Taga-Tagum? Tagum City Council? Or Iloilo City? Ha? Council? Kay motor ginpaagi nila yung flyover 1 kilometer long. Kita dariya way tagin paagi. Ha? Amo nang hambal nila nga consumer magagida kaya yapungga ng ginhawaya pagpasaka hasta nga magpanaog. Ha? Kung kaysa labaw pa mo, pila lang metro sa ito ni flyover tapos hindi na pagpaagi yung motor. Sa Gomia pwede kagi, EDSA flyover pwede kagi, flyovers Metro Manila pwede kagi, Katropang Alex, pati delivery van, pati wing van, madeliver to sa Bulacan, madeliver dito sa Cavite, madeliver dito ya sa Luzon, ha? Pwede kagi sa ato, sa mga flyovers dito sa Manila, dari sa ato niya, hindi. It's already 8:37 in the morning, pause kita na commercials. Kami inom kita na Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Amuning ultimate trio sa Yes Words Incorporated to maintain good health. May sources kita sa vitamins and minerals. May pangdepensa kita pang away sa mga bacteria, viruses, and fungi. Amuning VCO sa Premium D3, malunggay oil sa Premium D3. May vitamin D pa kita nga makuha, nga makabulig agud to, nga magpag-unaton tulan, may vitamin D3, agud to mapabalik ang insulin sensitivity sa may type 2 diabetes. Mabakal ini sa mga branches sa Mercury Drugstore, Ross Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Pwede nyo na mabakal sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building Yellow Street atubang sa Midtown Hotel. Libre ang konsultasyon. Ara na si Dr. Empinado with assistance of Ma'am China and Ma'am Isen. Kadto lang kamo dira, bukas na 9 o'clock in the morning. Ato sa ninyo clinic, libre dira ang konsultasyon. Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 8:39 in the morning.
1: XFM. XFM.
2: Yes to Health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomendasyon sa akin ng Santon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaan ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
1: The Secret of Health.
4: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
1: The secret of health.
4: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
4: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
5: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
4: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
4: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes, to help.
10: XFM.
5: Sample Plus Gold.
11: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
10: XFM.
14: Naidaw sa kaluya sa imuhaw.
15: Kalain ang biyang pamatsyagan ko na. Kasakit ang ulo ko. Kagdaw malipong ako.
14: Ay, wait ako naanad nga daw. Wait mo energy. Tiba siga busong ka.
15: Hindi naka. Nabughat ko kag isa pa. Anemic ako.
14: Nalipat ka haw nga may ara nga Evergreen Herbal Capsule. Amo bala nang ginatumar ko adlaw-adlaw. Kaysa Evergreen Herbal Capsule, ang kulang iya dugangan. Ang sobra iya buhinan.
16: Evergreen Herbal Capsule, healthy body, happy life.
17: Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa inyong mga suking butika.
18: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
19: para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga
7: mga lalaking tigasin.
20: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
21: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
20: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyo nga lugar. Santon Plus Herbal Soap.
22: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
23: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
22: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
24: Kung mamati ka sa XFM.
25: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
24: Kung mamati ka sa XFM.
25: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige!
26: Hello! Oh, ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
27: Yeehaw!
28: XFM.
29: Patropa mo!
25: Exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:53. Bullseye. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Good morning kay Ma'am Idna Puray, kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, kay Glenn Amoroso. Glenn, good morning. Sa kay Monica Sumagaysay Galarpi. Ma'am, how are you? Long time no see. Good morning, Ida. Sa blessed morning, Sir Josil. Damo na lang mga kalamiti na nag-abot dari sa aton. Kay nga aton pungsod, wala gid maayo nga naubra. Puro na lang kalautan, inaway, panghingabot, kurakot, patyanay, kawatay. Ginakorsta na lang sa Ginoo. Like sa story ni Noah, na kigang Ginoo, sa mga gintugay kay wala nakadumdum sa iya tigin sugo iya si Noah nga maghimo sang arka para ang tanan laglagon pagi sang anaw or great flood. Tiara subong aton mga mataas nga opisyal, sige lang inaway kag kinawatay. Sa inaway guro ang iban sini kay inaway na lang gid para bangod kay gapaw na una guros kalawaton na Ma'am Monica Sumagaysay mo. Ma'am Monica Sumagaysay Galarpe bla. Sa kay Ma'am Lucille Capio, good morning. Sa kay Jerry Rodicor, siya mayung aga katropan Josil. Ang mga taytay nila mayad di kalidad ang aton diriya sa Iloilo kalamidad. Amo gani ni ta ka-intindi sa taga Department of Public Works and Highways. Eh. Sa kay Glenn, sila sa Iloilo abigin una pa. Una pa kuno tangkaw mo. Ambal ni Jerry Rodicor, along permi ka tropan Josil and team. God bless. Salamat. Sa kay Migota William Dakinan, good morning and thank you for listening. That is XFM 100.7 Iloilo. Ay, hugid. I-check tabi si Materyon, si Katropa Romel Paklibar with Katropang Jack. Katrupang Jansen Crisostomo. Kay we have 3 flyovers during within the city. Ang isa ka flyover ta santo nga iya ka Pavia, kag ang isa ka flyover is in Pavia right now, ongoing ang construction. Andriya sa unka flyover, ang ato sini nga height limit is around 10 feet lang. Amo man ini dari sa buhang flyover, 3.1 meters or 10 feet. I-check tabi sa may hibawan flyover. Ang hibawan flyover, nagadurog ini siya. Dara kablamagi sa Centro Verde nga subdivision, palapos ka dito sa may hibawan na da mo. Ano na da, Bangga 5? Dito sunhan niya Bangga 5, no? Bangga 13. Dito na sa Barutak yung Bangga 13 mo. Barutak Viho, nastubang kaya ano blah, ka Ileco, opisina ka Ileco 3. So, pag agi mo dara, pagtangko mo to sa pihak, sa unhan niya Uton Vista Mall. Dara kasi ibabaw, sang ibawan flyover, makita mo niyang Vista Mall. I-check ta kon pila ang vertical clearance kagama na garagi dito ng mga slakyan, be. May tanker ganigagi dito ya sa ibawan flyover kag be. Katropang Romel, katropang Jansen sa report from ibawan flyover, ha? Katropang Romel?
1: Katropang Josel, 4.88 meters ang vertical clearance. Hindi makaagi dire.
0: Butambalon may buot.
1: Kaya standard.
0: May buot tanang nagbutang ka flyover, ka vertical clearance da.
1: Goro. Tapos maximum of 3 axle.
0: Magambal ka 3 axle, tatlo ka tuhog na guma.
1: Oo, 10 wheelers ah. Pwede yan. So may nakita ka nakita kami, pwede motor diri, 10 wheelers, tanker, hindi lang trailer truck. Masubra sa 3 axle ka trapang Josel. So tapos agi namon sa ibabaw, pagpakato namon diri, gin-check namon kung may mga nagabuluho-buho, bla?
0: Oo.
1: Pero doon wala man kami minakita. Magluwas lang sa approach sa sinugpunan, bala sang flyover, kagsang approach sang taytay.
0: Hindi, may clearance kid man na yung isinugpunan, bala may clearance kid na yan?
1: Oo, may ara.
0: Oo.
1: Amo lang na, doon ay kami minakita, nga doon nagbuho-buho sa babaw, katropang Joseph.
0: So, maximum of 3 axle only, para ni sa masalakyan.
1: Yes.
0: Vertical clearance, 4.88 meters.
1: Yes.
0: That is in conformity sa vertical clearance stated ya sa Department Order Number 53 Series of 2016 sa DPWH. Why kita sa why gali diya sa hibawan flyover? Kay pati tanker pwede ya kagis babaw, motor pwede ya kagis babaw.
1: Pwede motor.
0: Tingnan diri hindi pwede kagis sa ungka kag diri ya sa no how sa buhang how ang motor kag ang tanker.
1: Amo lang pamangkot kun ang explanation.
0: Oo. Oh. No, ari tanker na gagi oh, bago lang kaina na shoot niyo ni tanker na gagi.
1: Oo.
0: Pila na ka tankers na gagi da niya, water tankers and mga karga fuel ah.
1: Yes. Oo.
0: Mm.
1: Na mo arami ka padulong lang siya, van.
0: Mm-hmm.
1: May ari nga gin prohibit mandiri ka trapang Josel ang tricycle kag e-trike kag e-bike hindi pwede diri sa ibabaw.
0: Oo. Kaya that is in conformity man sa safety. Kaya mahinay, gid man na yung e-trike.
1: Yes.
0: Ang kung motor dasig na ya,
1: yes.
0: Makaka-catch up na ya sa speed sa ibabaw. Pero ang tricycle kag e-trike, e-bike, basi hindi ka catch up bala, kag magpugok.
1: May mabuylo, kaginabi ka trapang diesel kung diri ka eh.
0: Mm-hmm.
1: So dapat. So, ari may imagi ka ni Otten Wheeler. So, bugat-bugat pa na, do, hindi pa naka...
0: Oh, ti oh grabe ho, 10 wheelers to do car guys ni guro. Isa lang ka 30 to nila da. Guro ti agi man da.
1: 30 or 50 tinulada sa kanya. Oh.
0: Mm.
1: Motor pwede ah, pwede diri ka trapang Jose.
0: Mm. So ay ti nagabantay da ya, ay ti ano da, way konsorte, Rainan lang kulang diri as buhang mo.
1: Oh, ay may ari diri ka bantay ma traffic aids nga nagapanakop sa truck ban.
0: Mm-hmm.
1: So buong kayang schedule sa truck ban diri 7 to 9.
0: Mm-hmm.
1: So managtapos sila sa may ginapangparahan sila ng mga overload nga sa mga truck.
0: Actually, contract ban ka tropa Romel. Amo nang purpose ganis sa flyover ta. Para nga kung may truck ban, dira sila agi sa circumferential road. Passing that flyover para hindi na sila kasagabal there is idalom kay ang priority there is idalom dapat mga passenger jeepneys and vehicles tapos ang inaya ang flyover ta malusot inaya to pa southern Iloilo pa uton katro pa Romel which is dapat unhampered ang mga trucks that's the purpose dapat eh
1: yes.
0: Tingala kita gani pero ti so far ha ang pinaka-liberal ya sa operation, hibawan flyover?
1: Oo. Gin-check ko man, gin-katuan ko, kung may mag-agi nga dag ko nga sarakyan, bala kung mag-uyog, may kakahulog, bala nga debris, katapang Josel.
0: Mm-hmm.
1: Pero do, wala ko may nakita nga nag-katak-tak.
0: Hindi na diya substandard?
1: I don't know lang. Pero ti, bot silingon, kay ti, pwede ka agad lagko nga sa lakyan.
0: Mm.
1: Kagbogat nga sa lakyan, bot silingon hindi siya delikado marumpag.
0: Oo, ti, bago lang nag-agad to wing van, pwede man yung agad wing van dahaw.
1: Araw, may kapadulong po yung gano, yaka UA.
0: Oo. Tracking man.
1: Truck, oo, 10-wheelers.
0: Oo, amo nang kapadulhog.
1: Oo.
0: Oh, TPD man kagi daw o makon wing van man na ho.
1: Oh, 8 wheelers nga wing van.
0: Oh, tiyang karga is na kon mabuta na katropa Romel karga, kargahan mo na humay guro sobra na 20 toneladas.
1: Oo, oh, ga karga ni taga 3 to 400 sacks mo.
0: Mhm.
1: Sang humay.
0: No.
1: Magamunikan lang ko nga sa lakyan.
0: Kaya ti ang mga 3 axles nga ninatawag na ton, 10 wheelers ina katruparumel mo.
1: Yes.
0: 3 axles. Pero ang 10 wheeler nga ina, kundari mo na pag yun sa buhang, kag dito mo na pag yun sa may ungka flyover.
1: Bunggo na.
0: Ha?
1: Bunggo.
0: Ay. May ano, guro, may dwarf. May dwarf. May dwarf kita yung 10 wheelers, guro. Kag wing van
1: base
0: oh
1: kwan ang gin low profile tawag nila
0: low profile todo gin panubuan gin ano gani tawag sina nang karinaron mo bala tawag
1: gin modified
0: titama ka bastante yang clearance dira ho this is somehow in conformity sa ato sa nga DPWH guidelines good kay amo na daya sa no sa hibawan flyover we don't know kung anong kinalain sa hibawan kagang uhong-uhong di Basi kon may naga-star guro nga ano ka traders babaw ya ka uong-uong flyover no pagabugat.
1: Nagobot lang. Di ba si Kon, wala pa ma-pick ang curing period sa timinto?
0: Ha?
1: Wala pa malabot.
0: Tati, ang ano gani, ang ungka flyover, dugay-dugay, wasdak na na, pila nagtuig, inigapon kagi. Ang aton diri is the vertical clearance. Ang vertical clearance should be 4.88 meters and that's the standard and mandated by DPWH Department Order Number 53. In conformity, insakto na daya sa ano sa hibawan flyover. Tinga dariya sa uhong-uhong gis lang ha, gis PS lang, 3.1 meters lang dira sa ungka flyover amuman. Ay, anong kinalain sang ungka kagsang buhang flyover? Lugar eh, no? Katropang Robel?
1: Oo, lugar eh. Oh, bali...
0: Hindi abihibawan ang buhang mo.
1: Po, part sang pabiya, kagoto na dire ang hibawan mo,
0: kamango, flyover. Kamango sa aton, no? Mamangkot pa kita kung anong kinalain sang buhang kagsang hibawan. Lugar, siyempre, kag-spelling.
1: Oo.
0: Hmm.
1: Kag ang kon ako lang niya ang kwan eh ang kinalaen ang gakahulog
0: ang kontraktor
1: wala gakahulog
0: tidaw guriya man na dang kontraktor
1: oo pareho lang na di guriya man na di ang hibawan
0: buta mo lang minawin lang ganan saan lang disbuha hindi man guro
1: hindi ba si ang hibawan flyover under sa provincial engineering office ang sa uhong-uhong City Engineering Office.
0: Ah, hindi. City Manadaya. City, ah.
1: Ang iyang approach is oton ang endya, pabiya.
0: Tidaw mo, amumandari, approach mo kung diri ka magaling sa syudad sa Ungka, City man, ang...
1: Ate mo lang nang dira, eh.
0: Approach sa pihak to, Ungka, ang ano naman, pabiya.
1: IBC na diya, ang guriya dito sa pihak, ang uhong-uhong buhang.
0: The
1: same contractor
0: galing kon sa contractor hindi man contractor sina nagdetermine sang height kaya dapat ang ma-determine sang height sang barrier overhead barrier ang DPWH
1: kay hambal sang kilala ko niya niya balan mo ang sa uhong-uhong iya ka syudad na ang sa hibaw-an almost province na dapat biya kaguton. Diba mo ang percentage ang lagay pala dako ginman niya ang iyaka syudad.
0: Sa bagay ang lagay hindi ginman pala rihos na katropa Romel.
1: Ang unambal sa kilala ko.
0: May lagay ko nung agamay kag may lagay nga dako mo.
1: Sigo sino naghambal? Yan basta.
0: Oo. Hindi ang why man niya sa lagay katropa Romel? Naghambal ka lagay, abikon sa lalaki, paitlog na eh. Ti why man niya sa itlog? Why man niya sa lagay? Because mandated by Department Order Number 53, ang vertical clearance is supposed to be 4.88 meters. Tinga 3.1 lang dari sa ungka. Kahit National Highway man na, flyover man na.
1: Amo lang na. So, ang explanation sang taga-DPWS, sang contractor, taga-DPWS ko nga, ang hindi, lain niya ang buhang kaysa sa hibawan flyover katropang Joseph.
0: Tinga nag-supervise siya sang hibawan flyover da summa cum laude pag-graduate siya sa engineering ang nag-supervise dariya sa may buhang niya pasang awa sa board.
1: Amo lang ka. Kete may kinalain diya katropang Joseph.
0: To araw nagagi naman
1: motor, no? Walo na ganit ka motor ang nagsundanay.
0: Oo. Pati guro ganit aga traffic management engineering unit or city traffic management unit gagi dahi.
1: Isip ko guro mga anom na kabilog Bombay na gagi ay.
0: Tote.
1: So muna ang sitwasyon dere katropang Joseph. So wala iya gawas ang problema sa surface ang
0: in short ang nagagi lang dere si Dalom katropa Romel.
1: Ang halin lang niya.
0: Ang halin diri sa may ano sa main highway dahil sa crossing sa Binigno kag Corazon Aquino Avenue agi Centro Verde ang maliko sa tuo pakadto ka San Miguel or maliko ka sa wala pabalik ka sa city.
1: Yes.
0: Amo na nagagi da.
1: Oo.
0: Or madiretso. Kalabanan sa nagadiretso pakadto sa Vista Mall sa Uton.
1: Diri gid agi sa babaw.
0: Teras babaw gagi. Hmm. Oo. Oh.
1: So dasig lang.
0: Why gawa ano dito sa Dalom sa crossing hindi tama ka congested dito Kahit ang iban nga masalakyan, labi na ginama dalagkuan ni masalakyan nga madali sa oton, dali na sa babaw gagi.
1: Oo, kaya muning isa sa mga nag-cost sa traffic at pang diesel mo, ang mga lagwig, mga lagba ba lang at salakyan na nag-box ang traffic. Kung sa dalom sila maagi, bangod nga may crossing.
0: Basi hadlock sila kay attorney Danda sa Pulupunta, alam na to. Oh. Sa Oyster Point lang ni Trinidad Cartagena.
1: Basi. kay kung lagko nga salakyan nga dito halin sa Pabia going to Oton, diri kagid maagi sa babaw.
0: Mm-hmm.
1: Mas mahapos ka tapang Joseph.
0: Oo. Pwede ya kagi motor tracking motor, pwede kagi da.
1: Oo. Tricycle lang gid kag e-bike o kun e-trike ang gin
0: kag bicycle ha. Kag siyempre tawo hindi pwede kagi da hindi pwede kalakat diri kas dalom gid yagi.
1: Hindi pwede.
0: Mm.
1: Basta dalagko ang salakyan, basta three-axle ang imong salakyan, pwede kagit kaagid rin katropang Joseph.
0: Kaya mga four-axles nga mga salakyan na talagsam na nakatropa Romel, mga 16-wheelers na nai.
1: Oo, ang mga kalabanan nga mga nag-aagid rin nga kita ko nga four-axle ang kwan, ang trailer truck.
0: Mm. Yan ang inakargahan mga 40-footer nga mga container vans, Black?
1: Yes, kag may mga... tawag ni Howler, bala katropang Jusel.
0: Mm-hmm. Kaya 10-wheelers na, oh. Bot din
1: ma... Pinakalaban maliko niya, Guro, or ba si Drill na isa piya?
0: No, pagkanto, Guro, na sa San Miguel, ya.
1: Oo.
0: Kiti may, ano to, Pepsi, ato dito, siya. Eh.
1: Oo.
0: Pagkatapos may mga tracking na gaagi, kiti may dressing plant, dira iya sa, ano mo, na unhan pa San Miguel, bla.
1: Mm.
0: May dressing plant na, palayhawan manok. So there is dalums lag agi if in case.
1: Mga dump truck nga may ga-construct diri sa Vista Mall Sonhan sang Alegre ani, wag ni. Ang Maestra Vita.
0: Mhm. Ti gamay pa nagagi subong kay ti may truck ban. Kung natapos sa truck truck ban na guro ba si damo pag inadamagi nga tracking mas babaw.
1: Yes. Out na ang taga traffic management kay asta lang sila 9 o'clock.
0: Mhm. Kati truck ban is after 9 o'clock, why na truck ban, no?
1: Wala na.
0: Mm.
1: 7 to 9 ang schedule based sa pagpamangkot kadari sa traffic aid, katropang Joseph.
0: Tikon mag-amon nakatag-as ang managalagid ang mga truckings, katropang Romel. Wing van, delivery trucks, kundari mag-agi sa ungka, kundari mag-agi sa buhang, katropang Romel. Laban-laban lalason niya gid ang overhead clearance ay.
1: Di kagabi, dugin sangit naman tong pihak.
0: Ati ubos, buhang. Ubos na gani, why na bilin? O, bilin dito, iya prinsipe na lang mo. Ang Reyna, ginakapaabot na pa gani, nabutangan sa DPWs Reyna, da prinsipe na lang bilin to. Ah, why kita diya sa mga job hires ang ano, ha, DPWH, ha? Tito mga prinsipe, sila to katropa Romel, pero mo, ang itsura nila, pagpauli nila, itong pakunos tumandok mo.
1: Ginasampulan, ginahampulan gani ang bilog nga guyas ang... towel.
0: Ah, para nga para hindi na lang mainitan.
1: Hindi mainitan.
0: Di mahakog sa clear adlaw. Skin gag sa Santon plus herbal soap na?
1: Bilog nga adlaw pa init nila itong adwa.
0: Mm-hmm. Ano ka ni, inabutangan lang ito nga sa pulungkuan daw mga prinsipe. Kula na lang ganing ray na para himuon nga ginharian o ginharian sa uhong-uhong.
1: Oo, tayo naman na ba?
0: Kaya ano, dayawon tangi mo ginharian, ray na lang ang kulang. Oo. Para istaran sang tanan nga hindi makitan sa kalibutan. Ayun ni kakak ya. Gawa naman ni pagkapuitik na karon.
1: So, niya katropang Josel, ang sitwasyon diri sa Hibawaan flyover. So, may kinalain. So, may mga truck nga nag-aagi sa dalom. Nga kita nila nga, kung may karga ng daan, mga similar sa katropang Josel.
0: Mm-hmm.
1: Pagkita nila ang open, abalang hindi siya wing pan. Pagkita nila nga doon taas sa 4.88 meters ang ilang kataason sa karga, wala naging man sila nagpadaso-daso pag sa babaw.
0: Kaya ba mo kung standard ka, Tropa Romel? Kung standard, 4.88 meters. Bisan diin pa nga party ka-Pilipinas na maghalin, kung makaagi na dito sa Manila, makaagi sa Tago, makaagi sa Cebu, makaagi kung din man itong lugar, pareho sabi sa mga truckings nga ini nga delivery trucks. Buta malun kung pasar sila to sa Manila, pasar sila dito sa Iloilo in terms of height eh.
1: Yes.
0: Oh.
1: Kaging takos man nila ang salakyan, katropang Jusel,
0: kung
1: anong kataason.
0: Tiantis na maglakat, basta gani, taas, gaumbok, ay mo karga. Ginatakos mo na kung pila na ang kataason ng karga mo.
1: Yes.
0: Kiti magi na ti mo to sa EDSA flyover karon magsubra sa 4.88 meters di ti mo kagi to sa EDSA kundi traffic ti mo sa dalom ka magagi hindi ka magagi sa flyover?
1: Oo.
0: Ay, mabot na lang oogid. Te,
1: sige. Kaya mo lang na eh, amo lang yung kinalain niya.
0: Oo.
1: Pwede sa hibawan, hindi pwede sa buhang.
0: Amo, na gani nga, pwede magyan pero hindi pwede kagi.
1: Amo lang na. So mga katropang Jansen, hello po direk kay katropang Era Espinosol, katropang Jansen, Kristus Tumay, nga balita, ginadalong sinyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, Kagturbo, Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7, Radio Patrol, Iloilo, ako sa katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: So there you are, ladies and gentlemen, pwede man dito iya sa Hibawan Flyover, makaagi ang matag-as ng mga vehicles, pati ang mga three-axle vehicles, ang mga truckings. Nga diriya sa buhang flyover, hindi pwede. Nga ang height dito is 4.88 meters sang vertical clearance or overhead clearance. Nga diriya sa buhang flyover nagligad is 3.1 meters lang, 10 feet lang dito ya sa hibawan, 16 feet. Ti kundi sinalakay ito ya sang three-axle vehicle. Three-axle man ito nagagin, di ba? Kay nubo siya. Ha? In short, siniare, may ruro kita subungan very progressive ang ruro. Para nga magkakinot, hindi ka na mag-agi sa barko kang mag-arkila sang container van. Para nga mag-transport sang imo sining nga goods from Manila to Iloilo and vice versa. From Iloilo to Bacolod and vice versa. From Iloilo to Cebu and vice versa, and Iloilo to any point of the Philippines and vice versa. So ang standard nga vertical clearance, ang kataason is 4.88 meters. So nakaagi ka dito sa Manila, sa EDSA, nakapasar ka. Sa mga flyovers sa Manila, ginagyan mo pa Batangas, nakapasar ka. Pag-abot mo diri sa Panay, pagdungka mo dito iya sa Aklan, sa Katiklan, nakapasar ka. Paglabot mo sa Capiz, kung may arada vertical clearance sa Taytay, kapasar ka. Paghalin sa Capiz, pagkadto ka diri sa may Tagbak, kapasar ka kung may vertical clearance ka damag yan. Pag-abot mo sa buhang flyover, hindi ka kapasar kay 10 feet lang ang clearance na courtesy sa Department of Public Works and Highways. Hindi ka maagi, ladies and gentlemen. You see? Sa amo nang kinalain, nga pwede kaaging tracking dito iya sa Hibawan flyover, hindi kaaging tracking diri sa buhang flyover. Nga ang vertical clearance sa Hibawan flyover, 4.88 meters, 16 feet. Nga ang vertical clearance diri sa buhang flyover is only 3.1 meters and that is 10 feet. Di ng standard. Ang standard is 4.88 meters according to DPWH Department Order number 53. Series of 2016. Sang 2016 pa inigin issue. Ha? Nga DPWH Department Order. Ay, tiambot na lang, ah? Hmm? So, with this, gapamangkot kita sa DPWH. Ha? Anong plastadaman? Ang supervising engineer sa Hibawan flyover pag setup sang vertical clearance, ano? Summa cum laude, magna cum laude, or cum laude? Ha? Pagkatapos, ano? Top 10 sa board exam? Kay naintindihan niya ang butang balon sang 4.88 meters nga vertical clearance sa mga flyovers, bridges, and overhead structures sa national highways? 16 feet na, ha? Ang diriya nag-supervise diriya sa buhang flyover, ano? Pasang awa? Isa man lang ka ahinsa sa gobyerno nag-implement siya ni. Ngang iban 4.88 meters ang nag-adhere iya sa guidelines sa Department Order No. 53 sa DPWH. Nga ang diriya sa buhang flyover, wala. Sino yung maestro da? Ha? Pakawian nyo ko rin maestro nyo sa College of Engineering. Ha? Sa mga nag-supervise ng mga engineers sini sa DPWH, din ka mo nag-graduate sa

Nga, ah, why, oh, why? Isama lang ka, director, ang nag-direct sini. Isama lang ka, district engineer, ang nag-supervise sini. Nga, nag-supervise diriya sa DPWH, City or Regional Office, sang pagbutang sang vertical clearance sa Buhang Flyover. Di intinyo nag-report nga republikaw sa Iran. Sino gamando sa inyo ya kag din kamo ya kwa mando sa IRGC, Iran Revolutionary Guard Corps? Ngang diri iya sa Hibawan Flyover nag-report sila ya sa Republic of the Philippines, RP. Hay, ang RP, Republic of the Philippines, vertical clearance is 4.88 meters. Pero kung dito nyo sa Iran inabutang, ang 3.1 meters, ang 10 feet nga vertical clearance, ubuso na kahuros to sa mga oil tankers. Tingahaw. Why? Pwede kagi truck, motor diri sa Ibawan, nga hindi pwede kagi diri sa Buhang kag sa Ungka. Nga, anong kinalain? Mega star nga tamawo diri sa Buhang, kag sa Ungka, nga kung magaging motor ka disgrasya, kaginabanggaan sang tamawo kag duwende, o hindi gani, may kaprega pungko to, ngayon para hindi kage ang trucking, hindi kage ang motorcycle, hindi, ay Diyos, kuhuugid. Ha? Ano na paburahan niya kay Kapsusing yung Hibawan, buhang niya kag ang Ungka, ay mapaburahan kay Kapsusing? Nila mga kig Kapsusing, pero si Kapsusing nagapangubrani sa mga kunobla may sawid. Mambal nga, may ara balaan, mga construction. Tingala sila kaguba ilang mga equipment. Na? Isa na sa mga construction niya naguba ang equipment kag wala na nila ginpadayon kay tanan niya bakho nila, grader, bulldozer nila nagkalaguba. Kagwaay gidya makakasa sa subong, hay kuno mariit, ang ara da sa lakturan sa San Rafael pakadto ikaw sa ano gani na pasibla ni may lakturan da sa San Rafael lagi kas bukid lapos ka na sa San Enrique ha nan may bato da sa babaw lipat lang na nung barangay may bato na da sa ibabaw sa tunga giya karsada ang tanan nga equipment nga gigamit dira, nila dira backhoe grader bulldozer para nga bulldozon para nga bakuhon para nga gridon, ubos ka laguba. Binayaan na lang nila. Ginbuka nila. Ang karsada dahil kuno mariit. Ti, gapangubras na dras, Kapsusing. Ti, ano dari naman niya sa Ungka flyover, kasi ba one flyover, may mariit man na da? Nga, nagutek sa inyong tamawa, mambal nga, witi, hindi pwede kaging motor. Katropang Alex, witi, hindi kagi ang mga trackings nga sobra sa 10 feet. May naghambal amo na. May nagwiti-witi da. Daw drama sa unang magnon ba? No pagiganito, itlog Nicolas. Nga may duwende kang tamawag lang, witi, babarugang imong tuhas ang imong hita. May tamawo. Ang daray si Bawaan ano na paubrahan, nagbalakwit ang tamawo dari nag-star sa Ungka kag sa Hibaw sa Buhang Flyover. Ha? O kung nagbanog ang itlog iya sang taga DPWH nga nag-supervise dito iya si Bawaan ano pagin panubuan nila dari sa may Buhang kag Ungka Flyover kay naghambal ang tamawo nga tiwi-tiwi dapat 10 feet lang ang vertical clearance. It's already 9:22 in the morning sa ato sining pagparaga diri gihapon sa Palatuntunan Bullseye. Good morning kay Nick Espinosa sa pagpamati. Thank you ha. Sa kay Ma'am Mary Recabar, sila blessed Friday morning. Take care, stay healthy. God bless you and your family. Salamat gid Ma'am Mary ha. Good morning gid. And thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. We'll be pausing for some commercials. May inomblak kita na isang Vision X Plus para mag-sanag pag-idang ato sa mata. Na kay basiway ka inom guro Vision X Plus sa taga DPWH siya ay supervised sa Buhang kagong ka flyover sa pagbutang sang vertical clearance abi nila 4.88 meters na galimot 3.1 meters pa lang. Ha, Vision X Plus may lutein, beta carotene, vitamin A kag zeaxanthin. Ini ang mga bitamina kag minerals kag

0: demand sang ato sini nga mata para mapabilin tang inatawag sini nga good eyesight. Quality product sang Yes to Health Incorporated and mabakal sa mga butikang suki ninyo kag diri sa siyudad sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Yule Street atubang sa Midtown Hotel. May libre dira nga konsultasyon. May ara kita dira konsultat. May mga food supplementation program da. Ha? May ara sang dietary program nga gina-offer depende sa inyo sini nga masakit. Muna gani nga kun magpakonsulta ka mo dito kun nakagi na ka mo pakonsulta kag may mga laboratory result dal-on ninyo ina para magiyahan ka mo at mayad ni Doc Ray Pinado as far as program of supplementation or dietary supplementation is concerned. Usay! Good morning kay B-Boy. Yeah, good morning, Atropan Josel. Hindi na ko mamuyayaw ah. Hindi na ko manamyaw ah. Always good ko diya nagapamati sa imo sa Bullseye sa XFM. Thank you sa kay B-Boy. Ha? Sa kay RV Chris Caceres Daras Tubungan, good morning. Kay Arvin Guyo Salyara, good morning. Sila yung pagkabuaya sa mga opisyal sa gobyerno. Hindi tanan, ha? Amuna ang kos sa mga palpak na flyover sa Buhang, sa Ungka. Ha? Alangan basulon tang kapre kama kag talunanon. Talunanon, ha? Oo. Ano, butang handa daw nung hunong? May sapal kag may itlog? Usay! Yeah, good morning lang sa tanan, ha? Halin sa kay Arvin Guyo Salyara. Sa kay Chong Fer Villasiran. Yeah, good morning, Katropan Josel. Always watching live sa program mo. Sa kay Shiki, sa kay Suchi, kay Tucci, and sa kay Mama Lin. God bless you and always. Salamat gid sa kay Chong Fer Villasiran. Thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Oras alas 9:26. XFM.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, gig po sang una. Kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kitbala. Kay Batyag, kugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gig ko sa akong ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, balance mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: XFM. Isa ka certified user sang Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako si Kevin Gascon, taga New Anywhere lang ko tabato, 29 anyos. Damo ako na batyag sa akon kalawasan pero sukad naka-take ako sang Evergreen Herbal Capsule, mas nangin maayo ang akon kalawasan kagdawala ng akon sakit nga rayuma. Madamo gid nya salamat sa Evergreen Herbal Capsule.
7: Evergreen Herbal Capsule. Mabakal sa inyong mga suking butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
9: Mag-Sunfall Plus
5: Herbal Oil. Garantisado.
9: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: Mag-Sunfall Plus
9: Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
5: Sunfall Plus Herbal Oil.
10: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sunzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: System Pain.
12: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalas sa System Pain para dire-diretso ang training.
11: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
15: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
16: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
17: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: College na ko!
11: XFM.
19: Katropa mo!
18: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ka nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9.38.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Padayon sa ito sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning kay Alfred sang Bulilaw Mandoriao. Ha? Maayo lang pagmaniho na sa imo sininga e-bike. Ah. Sa kay Alfred sang Bulilaw Mandoriao, thank you for listening. Ah. That is XFM 100.7 Iloilo. Kamusta na katropang Alfred? Mayad lang pagbiyahe kag kabay pa nga mayad lang ang pamasahiro. Ah. 9:38 sa ato sa ring pagparagad sa

distrito ng mga legislators na aktibo sa impeachment process noong nakaraan. At marami pa rin mga aktibo ito ngayon. In particular, in the 2024 and the 2025 national budget, magugulat tayo sa laki nito. Even in my opponent, in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of BP Sara Duterte in aid of allocation. Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa impeachment. These circumstances put serious doubts. Is this accountability or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes? Maririlisan? Yung bang bumoto ng no? At yung mga abstain? Maririlisan? Malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration, hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika at upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Ginagamit ang mga institusyon na dapat ay neutral tulad ng NBI, COA, at AMLAC. This impunity, nakakabahala po. Kailan ito titigil? Paano? Pag ako na, at tulad ko, nabuwabatikos, paano kung gusto kong patahimikin, gagamitin din ba yung mga ahensya na ito? Baka magulat pa tayo, maulit ang kasaysayan, magamit ang mga institusyon para sa pagpapanatili sa kapangyarihan. Naganap na ito. Nagmalabis. Si Pangulong Duterte, maraming inape. Katulad ni Congresswoman Laila De Lima. Ako, dahil ako ang kauna-una ang nagsalita laban sa war on drugs, tinanggal ng Duterte administration ang alokasyon sa aking distrito. Ginipit. Stalit, kung ginawa ito ng administrasyong Duterte sa kanyang mga kritiko, papayagan ba natin na yung mga ahensya na ito sa ganitong sa kasalukuyang administrasyon gawin ito sa mga kalaban niya rin? This is impunity. At nakakatakot. Baka maulit ang kasaysayan. The Committee on Justice for the first time in the history of Congress did not allow a member to pose questions to witnesses or resource persons. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Tanungin ang mga kadududang pahayag ni Madriaga at iba pa. Dahil hindi ako miyembro. Wala po ako natatandaan sa limang kongreso na dinaluan ko. Kahit hindi ako miyembro, nakakapagtanong ako. Ngayon lang, dito sa Justice Committee. Alam ko po, maraming galit kay Pangulong Duterte sapagkat sa amin po sa Caloocan, ang daming collateral damage ng war on drugs. Nanindigan ako dahil sa pagmamalabis na ito. Pero ngayon, hindi ko naman papayagan na dahil si Duterte lang, eh, magmamalabis tayo para apin siya. Eh kung gagawin natin yun, anong kaibahan natin kay Duterte? Di parang si Duterte din tayo.

0: We cannot be loud against the Dutertes, but silent against Marcos. There are clear signs of abuse, of misgovernance, or cover-up, of corruption that cause our country and people economic distress. Today, inflation has reached 7.3%. Habang kumakain tayo sa masarap ng masarap at maraming putahe dyan sa South Lounge, nagdidildil ng asin ang ating mga kababayan. Habang abala ang administrasyon na pagtakpan ang mga kalokohan at supili ng mga kalaban, hirap na ang ating mamamayan. Mr. Speaker, I will not be swayed by allocations, by power or loss of it, by fear or threats. I will stand by the dictates of my conscience, guided by my discernment and prayers and what I believe is for the betterment of our country. Kasaysayan ang husga kung sino ang umaatras sa laban at kung sino ang nakikipagsabwatan. Ako si Egay Risen ng Caloocan, Nanindigan nung EDSA 1. Nanindigan nung EDSA 2. Lumaban kay Duterte sa war on drugs. 40 taong lumaban sa mga political dynasties. Lumaban para kay Noynoy, para kay Cory, para kay Mar Rojas. Patuloy na lalaban sa administrasyong Marcos hanggang hindi nito masusumpungan ang katinoan. Maraming salamat po.
1: Bullseye! Dario R.C., Congressman Egay Risi. Ang point lang natin, Dario, tuwo din eh. Mabuto because of allocation. Ang buto for impeachment is for FLR and not to OMB. Maghambal ka nga for FLR for later release of budget allocations. Kag hindi ikaw mapa-ombudsman. And that's the point. Kay kon matuod ini ang hambal ni Congressman Egay Risi, this is somehow tawag naton blackmail. Pag blackmail sa mga congressmen ta, nga ah, kon tuod ini kag may ara tuod nga nagbuto pabor sa impeachment because they are sort of being blackmailed. Tingaw, may sala gid man sila haw. May inog pa ombudsman gid man sa ginhimo nila haw. Sa performance nila from day one they were elected as congressmen and congresswomen. May inog pa ombudsman gid man sa ila dapat ha. Galing naway na ta tiyempo sa ato sa ring pagparaga. Thank you for joining us dari sa XFM 100.7 Iloilo. Sa kay Randy Lusada, good morning sa ling sa Lusada family sa Barangay San Gregorio, Lambunao, kag sa Lambutuda Tricycle Association sa Lambunao, kag sa Tupad Balay Namon, kay Jose Nono Loreno and family, good morning and thank you for listening dari sa XFM 100.7 Iloilo. Ay na ta tiyempo sa ato sa ring pagparaga. It's turbo time, turbo dietary supplement for men. 30 minutes before loving, mag-turbo dietary supplement for men. Sa kinanglan ninyo sining lugar para mag-tinipon-tipon bala? Or hindi ganin magpa-cater, may fiesta, may celebration sa inyo dara, gusto niyo magpa-cater? Pakigangot ka mo sa The Crib Kitchen Cafe, pangitaan nyo si Mrs. Divina Divine Katibayan. Hindi ganin, kung gusto ninyo, luwas sa catering, may venue. Nambal nga ti Budlay Dias Balay damo hilimson dito na lang bisa lugar nga pwede kita kahiwat dito sa The Crib Kitchen Cafe. May lugar sila dito 100-200 ka tao pwede sa The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village, MS Del Pilar Haro. Ang The Crib Kitchen Cafe is being owned and operated by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kon car wash naman kinanglano ninyo, ara da ang quick and clean car wash kilid sa Alta Chera Church. Ara da si Mr. Franz Fuentes gabaton sila interior kag exterior detailing sa quick and clean car wash. Pero kon gusto niyo maghigop sa manamit sini nga pansit mulo, kon si Cap Boots Florentine pa sa barangay Katrupa kapian sa Mulo Plaza, Biyernes ka kuno magkaon, Sabado kag utumon. Now, ang Cup Ising Pansit Molo. Ang Cup Ising Pansit Molo available sa GT Mall Molo, GT Mall Pavia, sa Atria, kag sa SM City. Why not a tiyempo sa ato sa ringa pagparagad sa technical side, upunta si Katrupang Alex Saspa. Para sa XFM, by the way, ginapay balo lang sa tanan sa ringa mga pamilya, kaparientihan ni Cap Alan Furo. Si Cap Alan Furo, kapitan sa barangay Manaulan, Badyangan, punong barangay, napatay kagang lubong yabwas. Ang misa is 10:30 in the morning, alas 10:30 sa aga. Sa Badyangan Catholic Church, kagang lubong sa Haniway Catholic Cemetery. Sa mga nakakilala, ha, kagway pa kay Balo, si Cap Alan napatay, ha, sa Manaulan, Badyangan, Alan Furo. And ang lubong niya is tomorrow, 10:30 ang misa, dara sa Badyangan Catholic Church, kag ang lubong sa Haniway Catholic Cemetery. Sa again, sa technical side, upunta si Katrupang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si Katrupang Josil Banias. XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay ni Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: X FM.
7: Mga katupa, exciting!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya.
1: Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo talan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Cellphone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Cellphone Vitamin C.
4: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
6: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ako sa inyo. Batyag ko tayo. Wala nagasakit ang ako likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: pila ka pasong na sang bugas ang ginbakal ko para nga ipanagtag sa ila. Man, wala na sa nasa karanon mo!
1: Wala pa to nila na bawing kwarta nila sa pastor ka pa, oh?
0: Wala nang pastor! Ang ila alalay nga si Gunyong nadula man sang hinali.
1: Ayun lo!
0: Kagsubong, ginapangita na sila sa mga pulis. Tagang malain pa, kaya may nakita ang mga pulis sang ginrain ang balay nila. May nakita dito nga mga syabo.
1: Oh.
0: Kag iban pa nga para pernalyas.
1: Amo galikam?
0: Oo! Oh, mga animal, manog tonto, mga scammer!

0: Aldol. Mano na lang kita siniman. Mano na lang kita. Ari lang kita gihapon nag-star sa aton jutay nga tulda.
1: Eh, Boss Risa! Kinuga talaga karon. Kasi nalang salahaw! Nangalo ako pa yung karon ang basulon mo? Sa gaga ka pala mo? Ginbaligya mo nga aton balay. 4,000 lang. Gani karon nagwanta kita diya. Sa tulda kita may star tub-tub san o. Mayo na. Kino mga Indian kita.
0: Kag paano, B? Kung nag-inaway maturon China kag Amerika? Paano na lang kita? Malain bala? Kung manda kita nga daan sa malain ni matabo? Sa din kita manago kung mag-ula na isang bumba?
1: Ginasilingan ka na, Gid, nga wala sang inaway nga matabo. Kadlok na nila sila. Kay nakahibalo sila nga maubos sila kalamatay. Pabain na sila kung mag-inaway na sila.
0: Kung mag-intra pag ginay ang Korea, sa aton ginay matupa ang ina Bombay, ha?
1: Isa pa na. Halosun gani sila makakaon. Magita pa sila away. Hasta mo na sila sa pagpalupas ang missiles.
0: Papang, sa diyan kita yung may Star Waldo.
1: Ahamot sa imo. Ikaw itong pagita sa nga itong listaran niya balay. Kay imo ni gusto.

0: May ara man katsuri. Tapang kalayan siya pamatya ko. Kabugat siyang lawas ko.
1: Uy! Amo gali!
0: Dutan kasuhon ako eh.
1: Kon amo! Paano ini karong Jesus?
0: Ang ano katsuri?
1: Nagpabot sa ako ng akong katropa sa sur nga bahin siyang probinsya. Nga ato ko na dito sa ilang lugar. Ang tinuga nga nagpanginto sa mga tao.
0: Paano natabo?

0: Ano?
1: Oo, Jason! Amoy na ang silinsang akong katropa sa kaibig na syudad! Nagpakunok-kunok-kuno nga pastor ang among nga lalaki! At naintuha niya ang halos katunga-kuno sa pumuloyo sa among nga barangay! Nagsagit pa ibalo siya sa iyak kakon sa among nga tao dito sa tuyo sa among nga mga tao! Gilayon sila nga nagpalagyo! Kaupod ang ulo asawa niya, Jason!
0: Amo gali?
1: Kag-amoy na! Ginpalinton sa ngakon katropa sa among tanan! Sa tanan nga hilid sang probinsya nga ini! Nangin alerto kami! Kag dito sa sur! Dito nagpadulong ang among nga lalaki! Nagpakilala sa ngalan nga si Pastor Ido! Apang sa ilang nga ginsiluhan nga lugar! Lain naman ang ginggamit niya nga ngalan!
0: Oh, amo gali? Sugiri ako sa husto nga direksyon sang ilan hamtangan. Eh, manawag ako sa kapulisan. Itugyan ko anay sa ilang pagdakop sang among nga tinuga. Hindi ko ginmadalang lawas ko eh. Kagpagkatapos, manawag ako kay boss ko nga maabsenta na ako kay ginahilanat ako.

0: Nay?
1: Oo, anak. Naluoy ako magtulog sa inyo nga nag-a-istala ka mo sa tulda. Gani samtang wala pa ka mo siyang balay nga masayluhan. Sa balay na lang ka mo anay mag-istar, ah.
0: Salamat, Ginay. Kikaluoy na sa mga bata. Kung ako lang, wala sa problema sa akon. Man kikabuanggid sa asawa ko nga to. Buanggid!
1: Ta-ta-ta-ta! Hindi na napagsulit-sulita pa. Magsugod na lang ka mo siyang bago ninyo ka kabuhi.
2: Palto, Meg! Palto, Meg!
0: Bah! Oh, Tinok! Ari ka man?
2: Oo, Meg! Gusto ko lang ay ipaybalo sinyo. Ngang piki nga pastor nga nag-scam sinyo. Ari na disipresinto. Kagin priso. Amo man niya nga ulo asawa. Kagang alalay niya nga si Gunyong.
0: Oh. Ha? Paano siya nadakpan?
2: May misteryoso kuno nga lalaki nga nag-tip sa kapulisan kag nagtudlo sa lugar nga ginpanaguan nila. Ya mo to eh. Ah, wala na sila kaluwas. Prisuhan ginto pa nila.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Santone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Delphine.

0: Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
2: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
5: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.

0: Man, berisi. Pastor-pastor, ha? Pastor ngerti ulul kele.
1: Hai.
0: Oi, si kunjui lo.
1: Tay, ari ng kape mo. Mag-inom ka na isang kape. Para nga mainitan man ang sulok-sulok mo.
0: Salamat, kunjui lo.
1: Wow. Do ka malipayon si mo aga patay haw?
0: Nalingaw ako sa pagpamati sa balita sa radyo ah.
1: Amo gali?
0: Ay, pulchas ang imo nga silpon. Malamang kuanay kay may tawagan ko.
1: Hindi ka pa pwede ka tawag tay ah.
0: Kaganga hindi.
1: Wala kulod. Naubusan sang lod si Migak Paseng. Malakat man ko sa banwa ah. Dito na lang kumapalod. Sino yung tawagan mo, Tayhaw?
0: Secret!

0: Okay na, Katsuri.
1: Oo, Giyon. Nabatian ko sa silpon sa tagiyasang balay na ginatayunan mo. Nagapamati siya sa balita. Pagi sa iya, silpon. Kagsunong sa balita, Jisun. Ginsulong ko no sa mga tao ang among lalaki sa presinto. Kagkun wala lang ginsaway sa mga pulis ang mga pumuloyo. Nagintunto niya. Hindi gid siya makilala. Hindi makilala ang itsura niya sang kastigo.
0: Kagsa gihapon, Katsuri, nakabuli kita. Agud mapabayad ang among lalaki sa iya sala. Kag pareho sang kinandan, ang imo mga abyan ang nakabulig sang dako sa aton.

0: Ote, ano ko no?
1: Sa nasa katropa ko, Jason? Nagpaabot ko no sa impormasyon ng amon katropa sa Mindanao. Matukod man sila sa nila grupo dito.
0: Mm.
1: Para manginhanda man sila sa pag-abot ko no sa eleksyon.
0: Oh.

0: Ay, Mira, maayo kay ari ka na.
1: Oh, nga anay?
0: Ari diri ka ina si Luseng. Kaginapangita ka niya.
1: Ay, nga amanay?
0: Nagapangita siya sang kabulig ah.
1: Kabulig?
0: Mm-mm. Kay Baloka, naglakat gani sa ibang nga pungsod si Olivia. Amo na nga nagapangita sa sang kabulig nga makabulig siya sa sulod sang balay. Ti, ikaw ang gusto ni Luseng akuhaon, kay ti, hindi man kita maglayo sa ila mo. Ina akong gusto mo ko, no?
1: Aba, huunay, gusto ko, Ged. Tayo matuod gani. Nagaplano ginman ako nga mangita sang obra sa syudad. Wala mo ko sang obra, dire mo. Ahaw na galibang man ako sang akon mga hinablos.
0: Ati, kun amo, sugot ka nga mag-upod sa iya sa syudad?
1: Aba, huunay, sugot gid ko.
0: Ako na mo, ihandang imo mga bayo. Kay mapauli siya kuno dayon sa hapon.
1: Ah, oo na ya. Ara, may obra na ko.

0: Amo edegabot balay bera.
1: Oy, kanami ginisang inyo balay chay no? Bisan hindi gimanda ko, apang katahong tulukon.
0: Tungod bag-o lang inapinta. Aghiugali. Nakahibalo na si Olivia nga ikaw ag akod kaupo diri sa balay.
1: Ay, amo gali. Ay, sa diya si Chuy Manuel chay?
0: Ato pa sa opisina diya.
1: Ay, kaobra pagali siya gihapon?
0: Aba, oo. Pero dali na lang man siya ma-retire ah. Ay, dali lang gali ha. Kay tawgon kong akon apo. Ang anak bala ni Olivia. Ipakilala ko ikaw sa iya.

0: Oh, Mera, amoy nag-akon apo si Justin. Grade 6 na ina siya. Kag 13 anyos na.
1: Ay, amo gali, Chay. Kalabwaks ng lawas niya ba? Daw solterito na siya. Kagkagwapo pa.
0: Mangani. Oh, Justin. Siya si tita mo, Mera.
2: Mayong adlaw, tita.
0: Dire na siya maistar sa aton sukod-subong.
2: Kamusta ka, tita?
1: Mayo man, ah.
2: Sige, tita, ha. Matuo na ako. Sang akon mga leksyon. Mabilhin ko na kamo.
1: Ah, sige, Justin.
2: Bye.
1: Kabuot nga bata ba?
0: Gusto ka, Mera. Aga pa ina siya nagalakad sa eskwelahan. Gagusto ko, gaanti siya maglakad. Makakao na siya. Makapamahaw siya.
1: Hindi ka magkabalaka, Chay, ah. Akong bahala. Mabugta ako temprano para nga malutuan ko sang pamahaw si Justin.
0: Oy, madabogin ka salamat, Mera. Nagkahibalo ka naman na nagaedad na ako. Kag nagapala na kita ang akon kalawasan. Kag hindi na maayo ang tulong ko. Kadi, nagdesisyon si Olivia nga makuha na lang sang kabulig diri sa akon balay.
1: Mag-relax ka na lang, Chay, ah. Ako nang mahibalo.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
5: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Bibili sa mga butika.
7: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs. Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM!
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
9: Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: See.
11: Pain. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
13: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
14: Makalage na ko!
12: XFM.
15: Katropa mo!
14: Exciting!
16: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines. Last just 34 na sa aga, kagiling oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Kung nagaburo na ang aton nga pananawan, kinanglanon aton nga proteksyonan, bangod nga aton sili nga mata ang nagaserbi nga bintana sang aton nga lawas, gani magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus ang mayar sang kombinasyon sang vitamina kag minerales para nga mangin masalag ang aton pananawan kag magapabilin nga hilway sa mga balatian. Ini ang mayarasang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin, 500 mg of gel capsule, ang produkto nga aprobado sang Food and Drugs Administration, di kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, para magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan, kagahilway sa mga balatian, magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus.
1: Sentro! Sentro! Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro! Sentro! Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro sa sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol.

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, kaga Mindanao. Welcome na sa pagpalagad sa sentro sa Biyernes ng edisyon. Pet sa 8 na sa bulan sa Mayo. Ikaduha sa lima tanan ka mga Biyernes sa TGIF. Thanks God, it's a Friday. Kamusta nga aton nga aga? Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club? Sa aton sila nga mga drivers, nga padayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Sa aton sila nga mga XFM taxi patrollers, kamusta nga aton sila nga biyahe? Sa mga drivers na to, hinahinay lang sa pagmaneho sang inyo sa mga salakyan kay wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. Ang panahon diri sa aton sa syudad sang Iloilo, masingkal ang init. Sa aton sa nga mga katropa, mayo ni sa mga nakapanglaba kahapon or kagabi or subong aga, kay sigurado magamon ni kasingkal sa nga init, sigurado timprano pa mamala ang aton sa nga mga linabhan. Liwat kita nga magapangalagad, tup-tup kita sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon, mga pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy, happy, happy birthday! And sa mga nagaselebrar sang anibersaryo, happy, happy anniversary! And sa mga nagaselebrar kag nagahiwat sang kafiestahan subong adlaw, happy, happy fiesta. E pamangkot da, kung si katropang beya pa, te, wala gita da. Ate, mayara man ah. Doga, preparar si katropang Jan Ray diyo. Atig ang kiti birthday ba isang nagligad ng adlaw ni katropang Jan Ray. Kag ni katropang era, ti do may libre ko nung igma digya. Ate, ma... Di ba katropang Alex? Manyaga kita eh. Oh, sige, sa aton sa nga pagpangalagad sa mga nagapamati sa aton sa radio, mabatian kita sa frequency nga 100.7 megahertz sa dial sa inyo sa nga radio. Yara kita sa FM band. Nga makita makita kag mabatian mga katropa, pinagi sa aton sa mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share, kag i-follow ang duwa na ton ka mga Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7 kagang XFM Radio Patrol Iloilo. Bow, by the way, sa aton sila nga mga followers, thank you, thank you. Kaya nga, ah, ma sobra 203,000 nakita ka tropang Alex Centro. And padayon nga naga adugang ang aton sila nga mga followers, no? Ang importante da nga please like, share and follow sa mga Facebook post sang XFM Radio Patrol Iloilo para updated ka mo sa mga balita kag impormasyon mga katropa. Mabatian man kita sa bilog ng kalibutan, pinagi sa aton sa ring YouTube channel sa XFM Radio Patrol Iloilo, i-like kag i-subscribe sa aton sa ring mga overseas Filipino workers nga naga-monitor via XFM Radio Network nga application. Welcome na sa Biyernes nga edisyon sa pagpangalagad sang sentro. Sa mga balita kag impormasyon nga aton sa ring pagatutukan sa subong nga aga sa mga drivers, kapit-kapit, ilabi na sa mga may salakyan nga nagagamit sang gasolina. Kay sunod simana, gin-anunsyar sang mga petroleum companies nga mag-saka ang presyo sang gasolina. Di ang effectivity sini every Tuesday 6 o'clock in the morning. No? So sa Martes mag-epekto ang pagsaka sini and ang estimate base sa estimated nga presyo ang igataas sa presyo sang gasolina dira sa 160 to 170 pesos, 1 peso and 70 centavos sa kada litro. So kung pila subong ang existing presyo sa gasolina, so magsaka by next week. While ang sa diesel naman, mga katropa, tima yung balita iya sa mga may salakyan nga nagagamit sang diesel, because ang diesel nubo sang 9 pesos. Yudi, 9 pesos. Pilaso bang presyo sang diesel? Tekon pila ang presyo sang diesel, subong mabuhin ina by next week. And sa kerosene, sa aton sidinga mga katropa, ti daw dako-dako gawah, no? Kay 12 pesos gid. So, mixed ang presyo, no? Mataas ang gasolina, manubo ang presyo sang diesel, mga katropa. Sentro. Sa pihak nga bahin, sa aton sidinga pagpangalagad, sa iban pang mga balita, ang social weather stations o kon SWS nagpagwa sang isa sirik survey result, may kang tanan sa status sang pangabuhi sa aton sa isa pungsod. Sa diin, base sa Marso nga resulta sang SWS survey, mga katropa, nagapakita nga 52% sa mga pamilya nga Pinoy ang nagahambal nga pigado. Atropang Alex, mas mataas ini, no, kung i-compare sa nagligad nga November 2025 nga resulta. Sa diin, mayara lang sang 51%. Kung i-convert naton, mga katropa, sa numero, ang 52% mga dira sa 1.4 million ka mga pamilyang Pilipino ang naghahambal nga pigado. Di kong pasugiron tangaton sa nga gobyerno, katropang Alex. Madamo man bala sang mga measures nga ginahatag, ginahimo ang aton sa nga gobyerno. Lantawa nyo bla. Oh, kapariyoso bong mga ang DSWD. Ngati ang nabalaan sa gobyerno, ta dole out. Oh, kita nyo, kita mo to ang balita, katropang Alex, mga four-piece beneficiaries kung naning pantawid pamilyang Pilipino program bla. O di miyara na sila kada bulan nga ginabaton nga kantidad. May libre pag-indya nga aircon niya, katropang Alex mo. Sana all eh, no? Mayo pang four-piece na lang perme. Pero ang ibang nga mga four-piece na present man perme sa madyungan, grabe, papamadyungon. Ang ila sila yung mga cast card na, oh. Iba na prinda. Why pa gani mag-abot ang chimpong inog-release ang kantidad na gina-utangan na yung katropang Alex mo. Kita nyo pagkatapos pagkabaton sang release, sabi katropang Alex, ang ibanda akong di kapaldo na. Hindi nga maparibang tanay. Hindi blood Alex? Insakto man? Tisiling sang survey sang social weather station sa mga katropa sang Marso, nagapakita nga 14.5 million ka mga pamilya sa Pilipinas ang nagahambal nga pigado. Why nila mabatsyagan ang mga measures nga ginahimo sa aton sila nga gobyerno, while 35% ang nagahambal nga hindi pigado, and 13% naman ang nagahambal nga ara lang sa borderline o kung insyaktuan lang. Pero mas dako ganyan nga percentage, katropang Alex, eh, no? Imagine mo bala, sang November, 51% lang. Subong nga Marso 2026, bila lang kabulan na kaligad. Nobyembre, Disyembre, Enero, Pebrero, Marso. Marso lang ang survey, tinagsaka sa isa ka porsyento. Kung i-convert na to na sa numero, yara sa 14.5 million ka mga pamilya nga Pilipino ang nagahambal nga pigado. Katropang Alex. Sa 14.5 million na bilong na to. Pila ang total population sa Pilipinas? Mga more than 100?
1: Yeah.
0: No, more than 100 million. They could you imagine nga 14.5 million sa mga pamilyas na dira naghambal nga ang gin survey lang
1: Centro.
0: Sa Marso nga period sang Social Weather Station o kon SWS
1: Centro.
0: Sa aton sini nga mga katropa 10:46 sang aton sini nga oras sa diri sa aton sini nga pag pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa lokal nga mga balita, mayo nga balita kay subong adlaw nagsugod na sa pag-distribute sa mga fuel subsidy coupon ang Iloilo City Government para iniiya mga katropa
1: Centro.
0: Sa mga taxi drivers. 1,000 pesos and subong ongoing ang ginahimo nga distribution sa mga fuel subsidy coupon sang Iloilo City Government. Tag 1,000 ni. May mga pictures kaina nga gin-send ang aton sini nga mga XFM taxi patrollers. Kay kahapon, nagsinog report gani gapon sa aton si katropang Fernando Kistadyo. Gidaw isa to siya sa mga benepisyaryo sang fuel subsidy, no, from city government. Iklaro ta lang, no, kay sa aton sini nga mga taga Palamati. Hindi tanan nga mga local government units sa bilog nga pungsod nagahatag sang fuel subsidy. Ining fuel subsidy nga ginahatag sa mga taxi drivers diri sa aton sa Iloilo, ang pundo sini nagikan sa lokal nga pamunuan sang syudad sang Iloilo. That is why nga ang maka-avail o kon makabenepisyo sina dira amo ang mga residente sang Iloilo City. Just like man kon halimbawa kon ang mga local government units, like for example ang Banwa Abisang San Miguel, Banwa Sang Pabia, no, Banwa Sang Liganes, or Banwa Sang Uton, magahatag man sang fuel subsidy sa mga taxi drivers, ang maka-avail sina dira ang residente lang sa natungdan nga mga banwa, no, like diri sa Iloilo City. So kung taga probinsya ka, hindi kaya maka-avail kay taga probinsya ang imo sining residente, ang imo sining address. So kung city ka, maka-avail ka, pero kung hindi, hindi ka maka-avail kay subject ini sa audit sang commission on audit mga katropa, gina-report ini, no, up to the last

nagaagi ina iya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB. So, kon national nga pundo nagaagi ina sa LTFRB kon sa mga taxi kag sa mga jeepney drivers. Pero kon sa tricycle naman iya, kaya nagahatag sang franchise amo ang local government unit sini katropang Alex nagaagi ina sa Department of Social Welfare and Development Office o kon DSWD. So sila na yan nagadistribute kon sa mga tricycle, pero kon sa mga taxi and sa mga jeepneys mga katropa, LTFRB ina sa aton sili nga mga tagpalamati. Last just 50 ang aton sili nga oras sa diri sa aton sili nga pagpangalagad. Sa pihak nga bahin mga katropa, sa iban pa nga mga balita, diri kita sa mga police reports. Kahapon, nalabot naton, na-interview naton ang hepe sang Pasay City Police Station. Madumduman sa aton nga mga tagpalamati sang Mayo 6. May isa ka security guard nga nag-report sa police station sa siyudad sang Pasay kag nagpahayag nga gin-hold up ini siya sang duha ka mga suspitsyado na armado sang manubo nga short firearm, no? Lipot nga kasi sang armas. Nagasakay siya, according sa iya, unang aligasyon, nga nagasakay siya sa iya sa ring motorsiklo, pauli na sa isa ka sityo, dira sa may taga-sityo summit ini siya. Taga-sityo summit, barangay Aglalana sa siyudad sang Pasay. Pero samtang, nagasakay siya sa iya sa ring motorsiklo, pauli, off-duty niya na. Na-notice niya nga na-flatan ko nung iya sa ring guma. Rason ko nga ang nagadulog siya. Iniuna nga deklarasyon sang security guard katropang Alex nga nag-report nga gin-hold up, ha? So may nasugata siya nga isa ka motorsiklo nga nagaangkasanay and ginbalikan siya kagintayaan gintaban ang iya sila nga sling bag. Ang iya nga sling bag ato dito ang kwarta ang parts adto sweldo sang iya sila nga bayaw katropang Alex. 24,000 pesos ang nataban, no, nga kantidad cash kag ang iya sini nga cellphone. Kahapon sang hapon nag ining security guard nga 32 years old nga taga sityo Summit Aglalana Pasay nagpadulong sa police station sa siyudad sang Pasay katropang Alex, kag nag-ako nga siling niya himo-himo lang to ang iya siring deklarasyon ni gin-hold up siya. Sang duwa siring ka mga kalalakinan. Ang matuod-tuod gali ka to pang Alex, wala siya yung gin-hold up, ha? Why siya yung gin-hold up sang duwa ka mga suspitsyado? Kundi nga gin-pierde niya sa scatter ang kwarta. Ate, ang scatter nga daan ni ka to pang Alex, addictive niya mo. Makaaladik niya. Kahit panag-o niya kauna, tapos amat-amato niya man kapirde. Basta gani panahor, why gid niya sang may nagadaog yas panahor, ah? Sugid lang. Bisa na nung sugid na nga magambal nga nagadaog, magluwas lang kung pagdaog mo, untat ka na dayon. Hindi ka ginaya mabawian niya katropang Alex. Pero for as long na nagataya ka ang imo, kung kwentahon mo, ang imo to nga dinagaan, base kung dako pang imo nga pierde kumpara sa dinagaan mo. Kaya ang isa ka masakit, diray katropang Alex, no? Kay siling sang 32 years old ning security guard. Siling nga, why kuya gin-hold up? Why siya gin-hold up? Kundi nga napierde sa scatter. Okay? 24,000! Pierde sa scatter! Tapos, nagimo-himo pa sang istorya. Okay, para siguro nga mahinabunan niya nga ang iya siling nga kapaltahan naghimo sa isang istorya, nagbinutig siya. So standby ka mo kaya to ni na iga pabati sa dili madugay diri sa aton siling nga pagpangalagad ang

0: Iyas rin nga pag pangayo sang pasaylo sa publiko. Ay labi na sa aton sering makatapos ang pulis kay iti. Sa gusto mo kag sa hindi ka tropang Alex. Kung inconsistent ka nga nagadeklarar da, no? Mabalaan ka nagyapon based sa resulta sang investigation. So before pa man madiskubrihan nga nagbinutig siya, nagkanto na sa police station kung nagpangayo sang pasaylo. Ang sila nga, why ko ginulta pa? Ginapierde sa scatter. So standby ka mo kaya to din na igapabati ang tingog sa pagpangayo sang pasaylo. Sang 32 years old. Courtesy ni Joel Hokson. No? Interview sa ni Joel Hokson. No? So ipabati ta na dugay-dugay diri sa aton sila nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Ang pinakaleksyon sina diri. No? Sa aton sila nga matag palamati. Okay mana, no? Nga mag draw diversion through scatter, pero why gidya sa may gadaog ang pinakaleksyon sa diriya, why sang may gadaog sa panahor iya ko tropang Alex bisa na no nga sugid sa aton sering nga mataga palamati. So standby ka mo ha, sa aton sering nga mga katropa diri sa aton nga paga paralagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa piyak nga bahin mga katropa kagabi sa distrito sang Arevalo, may isa ka delivery boy ginbuno sang barangay kagawad sa Santa Filomena sa distrito sang Arevalo sa aton sini ka mga tropa. Ang barangay kagawad subong at large kasi malabot na katropang Alex si police captain Michael Tuboran, ang hepe sang Arevalo sang Arevalo Police Station, asto sa latest nga investigation. May kaangtanan sa siring natabo nga insidente involving mga katropa sa biktima nga ginkilala kay John Robert Saino, while ang ginatudlo or ang suspect sini ginkilala sa kay kagawad Melvin Asiboche, no? Sang barangay Santa Filomena sa distrito sa Arevalo. Aras sa linya ta si Police Captain Michael Tuboran, ang hepe sang Arevalo Police Station. Sir, good morning. Si Katropang Mario Hilongo, live kita sa XFM Iloilo.
1: Sir, good morning si Mocha. Good morning sa mga katropa nga nagpamati, sir.
0: Salamat, Police Captain Tuboran. Sir, sa ano ang latest investigation naton parte ni sa natabo nga insidente kagabi involving sa delivery boy and ang suspect is barangay kagawad ginbuno, Police Captain Tuboran?
1: Yes, sir. No. With regards sa update, ginakasubogin naton, sir, nga nagtaliwa ng biktima kahapon. Nag-coordinate naman kita, sir, sa pamilya, sa mga suspect apang wala nila gina sa batang tawag sa ila mismo nga pamilya.
0: Ano ginang plastada Police Captain Tuboran man nga naglabot sa punto nga ginbuno ni barangay kagawad Melvin at Asiboche ang biktima ni nga si John Robert Asaino, sir?
1: May pagbinaisay nga tabo, sir, kay according sa mga witness dito may issue ni sila nga duwa regard sa kawat rigidly kay ang atang biktima katrabaho ni siya before kay kagawad sa pagpautang ni kagawad kay gawpon siya pagpapanukot mga 6 years na nagkatrabaho kay kagawad para mga 2 years na wala nagkatrabaho.
0: Oh, so meaning ining si John Robert Saino anay empleyado niya or tawo niya nga nagkaupod sa pagpanukot, may negosyo kan mo si kagawad nga lending?
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Oo. So, 6 years nga nagtrabaho ni si Saino sa kay kagawad na si Boche. Pero ano ang reason, sir, nga naghalin siya kung ginpahalin ni kagawad?
1: Wala kita, sir, sang details. Pero nalantaw na itong, sir, ang issue sang pan. Sang natabo nga allegedly nga pangawad.
0: Okay, so may issue gali isang may issue ni si Saino sa iya sa nga trabaho. So mga pila na katuig, sir, siling mo nga why na siya nagtrabaho?
1: Mga 2 years, sir, mga 2 years.
0: Oo, so 2 years. So kagabi, paano nga naglabot sa punto nga nabun-an gid or ginbuno ni kagawad ining iya sila nga anay tawo, sir?
1: Dito sila, sir, nagtabo ay kaya nakuha na itong information nga ginasundanan ni siya ni kagawad. Tapos may upod pag ini siya si kagawad nga isa nga si Mark Anthony Banyares nga po siya itong pag-umiter siyang krimen.
0: Okay. So, ang pagkatabo sa krimen, sir, o ang pagbuno ni kagawad, ara sa sulod sang balay or sa sagwa?
1: Sa sagwa, nasa sagwa.
0: Oo. Ang natabuan sa insidente ni sir, ano, balay sang biktima?
1: Ang lugar, sir, kundi nag-deliver sang biktima sang tubig.
0: So, bali, nag-deliver sang tubig, ining si Saino, pagkatapos, ginasundan na siya galing ni kagawad?
1: Yes, sir. Amo to, di ka may sukmaanay, kapag binaisa niya natabo.
0: I see. So, may altercation pa nga natabo prior sa pagbuno ni kagawad?
1: Yes, sir, mayra.
0: Oo. Din ang igo, sir, ni Saino?
1: May visible siya nga pila, sir, sa nga nawala nga ilok sa may natoong abaga.
0: So, duwa ang pilas niya nga visible?
1: Ang visible, sir, pero i-subject pa for autopsy para mabalan. Takay ko na nung yung pagiging mapilas.
0: Oo. On the spot ni sir, napatay ang biktima?
1: Dala pa sa hospital, sir, pang deklarar nga dead on arrival.
0: Oo. So, DOA siya pag-abot sa hospital. Mga ano, oras gid natabo ka ni sir ang insidente?
1: Mga alas 2 city sa ngapon.
0: Wow. Tihapo, kapunanon, gid gali, no? Yes. Oo. So, pinang edad ni ano, sir, ni Saino?
1: 28 years old, sir.
0: O, may asawa na ni siya? Oo. Residente ni siya, sir, sa Santa Filomena man?
1: Hindi, sir, siya ito nga biktima ay taga Santo Niño, Domingo, Arevalo.
0: Oo, Santo Domingo.
1: Okay. Yes, sir, Santo Domingo.
0: Oo, so si Kagawad, yagali amo ang taga Santa Filomena. So anong status, yes, subong, anong status subong ni Kagawad, sir?
1: At kahit sa subong, sir, nag-ordinate makita sa asawa para tayo magsungka man ni Kagawad para tubangon niya ng inginin mo at pati mismo ang asawa ay hindi ma-contact.
0: Oo. Okay. Pero si Banyares, sir, ano ang participation niya ni Banyares?
1: Sa atong, sir, nga, pag-usisa dito, si Banyares niya muna yung nag-uyat sa biktima sa pag-inabunan ni Kagawad.
0: I see. So, kung gali siya, no? Accessories gali siya kasi siya gidang nag-uyat sa pag-inabunan ni Kagawad.
1: Yes, sir.
0: Oo. So, si Banyares at large man, sir?
1: At large man, sir.
0: Oo. Mag-ano si Banyares, sir, kag si Kagawad?
1: Nga muna siya mukhang inaupod ni Kagawad.
0: Okay. So, tinabo? So tinao na ni amo ning bag-o nga tinao abi ni Kagawad si Buki. Oh. Okay. So at large siya, so daway gid sang kooperasyon abi on the part sang pamilya, sir.
1: Ang pamilya, sir, nga kooperar man pa na suspect is ibang black din ang iya mga pamilya.
0: Oo.
1: Mga hindi sa matawagan.
0: Okay.
1: Tagapanawagan na lang siya, sir. Kagawad, kay Mark Anthony na magsungka na lang kung makopera sa investigation.
0: Okay. May mga recoveries kita, sir, sa area?
1: Wala, sir, wala.
0: Why, good. Okay, sige. So, at large si Kagawad. So, lastly, siguro, sir, no? Basi ko nagkapamati man si Kagawad, anong aton sa nga mensahe sa iya?
1: Kita, sir, nagapanood yan kay Kagawad, amin din na si Buke, kay Mark Anthony Banyares. Kung pwede mag-contact sila sa ilang pamilya kag nilabi mag-direct ako sa police station para mabatian man nila mag-coopera sa ito ng investigation.
0: Oo. Kahit for as long na nagpalagyo sila, hindi mabatian ang ila sila nga side.
1: Yes, sir.
0: Oo. Anong possible, sir, nga case, if in case nga mag-file ang pamilya o ang Arevalo Police sa against sa siling duha, kay Banyares, kay Asibuke?
1: Mag-file kita, sir, sa kaso ng murder batas
0: kayo. Oo, okay. With that, Police Captain Michael Arevalo, sir, sa time ginatag ni Risaton, or Michael Toboran, sir, no? Ginatag ni Risamon sa XFM Iloilo. Sir, salamat yun, sir, ha? And maayong aga.
1: Sir, madamang salamat sa mayong aga mas mo.
0: Sentro. Nabatian mga katropa si Police Captain Michael Tuboran, ang hepe sa Police Station number 6. Ti at large si Kagawad, ti gapanawagan subong si Police Captain Michael Tuboran nga ti mag-surrender para nga mapamatian man ang side, no, sang duha kay ining si Banyares nga amoning bag-o subong ginaupod ni Kagawad sa iya sini nga negosyo, accessories ni katropang Alex, because nga samtang ginabuno ni Kagawad Melvin ang biktima nga si Saino, ginauyatan ni Banyares. Sentro. So duwagin sila, no? Ti may naglawig man nga nagtrabaho si Saino, ang biktima nga ni nga napatay sakay Kagawad Melvin. Amakon mo 6 years ugaling may mga issue nga about pangawat. No? So why lang ugaling madetalyigid kung kasano naghalin. Pero almost or mga 2 years na nga wala na nagaupod sakay Kagawad ining biktima kag kagabi or kahapon nasundan na siya gali nga daan, so tuyo gid ya, no, sa aton sila nga mga tagpalamatig kag insukmaan pa prior matabo ang insidente. Sentro. Sentro. So kay Kagawad Melvin Asibuke, Kagawad, bukas ang linya sang Arevalo Police Station kag diri man sa XFM Iloilo, basta ka pamati ka man Kagawad, mabukas ang linya sang XFM Iloilo para sa pagpamati kun ano gid ang natabo nga ang naglabot gid nga ginbuno mo ni ang anay tawo mo, no, nga ginbuno mo gid. So duwang pilas niya ang visible niya nga pilas ara sa wala niya nga ilok and sa iya tuo nga abaga. Masubo lang kay dead on arrival pag abot sa ospital ang biktima mga katropa. Sentro. Sentro. Las 11:07 ang ato nga oras sa direct sa ato nga pagpangalagad para sa inyo nga mga reaksyon, opinion na mensahe 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrol Iloilo mga katropa. Mabreak kita anay sa aton sini nga mataga palabati samtang nagabreak kita mga pikita sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, ang kape nga madamo kamo sang health benefits nga makuha kag may chance pa kamo nga mag makapasakop sa aton sini nga promo ang XFM or Santon and XFM libo-libong papremyo. Pero diri kita sa mga health benefits. Ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen ang mayara sang mga ingredients, may santon o kon mangosteen, may moringa o kon malunggay, may turmeric, may garlic, may spirulina, may real coffee beans, and may gindugang glutathione and collagen. Para nga mangin manami ang aton sili nga pamanit, mangin maapote, mangin mabakod ang aton sili nga mga cartilage da, no? Because ang glutathione and collagen. Magluwas nga madamo na kamo sa mga health benefits nga makuha nga daan niya sa ingredients ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Ang pinapakamanami sina dire kay ang iya sila nga sweetener stevia mga katropa. So wise ang tendency nga magtaas ang imo sila nga sugar level sa aton sila nga mga katropa. So Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, ang kape sa mga gwapo kag ang kape sa mga gwapa. Samon nga doon ni Katropang Alex. Katropang Alex ay mayadayan pang itsurahon. Teko nagapangapis si Katropang Alex ang Santong Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Ti natural, gadugang ang gwapo niya. magluwas sa Santong Gold Coffee mix with glutathione and collagen, available ang Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa tanan. Mayara sang mangosteen, may moringa, kaga soya. Extract, may isoflavon, ini nga makabulig sa pagbalanse sang body hormone sa aton sili nga lawas. Amo ini ang kape nga aroma lang sang kape pero wala sang caffeine. Bisan bata pwede maka pangape. And balaan nyo ang soya, isa ina sa mga source sang protein katropang Alex. So mga bata pwede, no? sa Santon Plus Coffee Mix. Nagabulig agod nga mangin manami ang memorya sa aton sa nga makabataan da. Again, wala niya sang caffeine kundi nga aroma lang. Pero ang ingredients niya, mangosteen o kung santon, moringa o kung malunggay, and soya extract. Amunin sila nga may kape ka na, may bulong ka pa. Santon Plus Coffee Mix. And another variant sa aton sila nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, ang mayara sang mangosteen, may real coffee beans, vitamin D3, and sweetener ang stevia. Amunin kape nga na mayara sang vitamin D3. And ang vitamin D3 nga yara sa kape. Magpinangapi ka muna sa mga kape nga nagapalpitate ang inyo sila nga mga dughan, nagasakit ang inyo sila nga ulo. Nga hindi nyo napag-islan sa mga kape nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Tatlo ka mga variants ang kape, piliin nyo lang. Pwede gid, anytime. Mabakal na ton sa mga butika, sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy kag generika kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. And kung makachansa ka mo, pwede man nga kung makapailuilo City ka mo, pwede ka mo makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Kag dira may libre nga konsultasyon. Remember ha, ang magpakonsulta subong mahal. Pero kung magpakonsulta ka mo dito sa Yes to Health Wellness Center, libre ang konsultasyon. Da, adlaw-adlaw. Halin Domingo, tubto Biyernes from 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon, except kung Sabado. Diraan nyo man mabakal mga dekalidad, garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. May libre nga konsultasyon, arada si Dr. Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant. Tuduan ka mo sa mga program of supplementation. Tuduan ka mo kung paano nga mga epektibong herbal sa aton silinga ikaayong lawas. So, kadto ka mo da, bisita ka mo. No, hindi gani contact ka mo sa cellphone number ni Dr. Impinado sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Tandaan naton, Yes to Health Wellness Center ang giya sa ikaayong lawas. Ara man dira si Ma'am Gina Impinado and si Ma'am Isen Malio Estrera nga mag-assist sa inyo sa inyong sininga pagpadulong or pagkadto sa Yes to Health Wellness Center.
2: Centro. Centro.
0: Last 11:12, magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ng aton nga mga commercials. So please stand by.
3: XFM.
4: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
5: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Xanthone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp ang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan kag may collagen kag glutathione.
6: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
6: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: XFM. XFM.
12: Hello everybody, welcome sa
13: Edukasyon.
12: Edukasyon
13: para sa ikaayong lawas.
12: Sa subong at iyon, istorya naman nato ni isa ka sa vlog sa aton sinigalawas, sa vlog sa pagpangita sa kwarta, sa vlog sa aton sinigapaghulag, kag awat sa aton kabuhi. Kabati, nakamusang atak siya. Kung wala pa kamo kabati, ati pariho kita. Galing wala akong mahimo, kinanglan ko magtuon, kinanglan ko magbasa, agod may ma-share ako sa inyo. Ang pamahalaan mangkot nga historian tanihaw, simple lang sabat ko at edukasyon, impormasyon kung paano naton halungan ang aton nga ikayong lawas kag agot hindi kita maduktan dali-dali sa mga balatian. O, storya na ta, ang ataksya. Ataksya is a term for a group of neurological conditions na nag-apekto sa balanse sang lawas ta, ang koordinasyon bala sa nga aton ginhambal kag sa aton hulag, balikawot, gambal kagatudlo ka atuto, pero ang imo kamot ara pa sa sulod sang bulsa mo.
13: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
12: Ang nag-sufrir sang ataksya, maris sila mga tao nga doon, hindi sila makalakat bala sang tadlong, tapos clumsy sila. Ang ilasin nga mga panghambal do ga-delay, do nag-pisik sila, doon nagkakurok-kurok, may problema sa eyesight, kadang mo lang makita mo na sila nga daw may problema sila sa balanse, nga daw matumba, nga daw hindi man, nga kung ikaw ang maglantaw sa ila, do ikaw yung lang daw matumba nga. Uy! Ang masakit sa nga kamaturan kay ini sa inherited kag halinan si ni genes nga ginipass on sa mga ginikanan sa kabataan. May ara man nga hindi inherited, mga severe head injury, mga brain damage, mga side effects sa mga drugs. Kaya taksya, may imo man yung maka-apekto sa aton kung may vitamin deficiency kita, kulang kita sa vitamin E, kag vitamin B12, tamo lang, viral infection, sobrang alcohol sa lawas, cerebral palsy, kadamo lang sang causes. Ang aton naman yung punto nga kung pwede palang malikawan ng ining mga klase sa balatian, ikawan ta, ikundamo, ang hindi kwarta ang igasto sa ospital, ala, sige, bahala ka da. Diri kita sa kung anong mabulig sang duha ka produkto ni Dr. Spinhico, ang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Diri kita sa turmeric na makita sa Evergreen Coffee, kag Evergreen Herbal Capsule na makabulig ni restore sa aton memoria, kag decline cognitive function. Bangot sa curcumin na compound na may anti-inflammatory kag antioxidant na properties. Ang manami sinigay may neuroprotective properties nga makabulig sa depressive disorders. Ang malunggay, araman sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule, makabulig man ini prevent sa nervios kag makaparelax sa nga aton sining mga nerves. Ang mangustin nga puno sang vitamin C nga ara sa Evergreen Coffee, makabulig man sa depressive disorders o kon depression. In short, makabulig ini sa mga neurological conditions nga kun sa din apektado ng aton sininga balanse, koordinasyon sa aton sininga hulag ng aton sininga hambal. Ang ampalaya naman nga ara sa Evergreen Herbal Capsule, makabulig man ini control sang blood sugar, luwasin na blood pressure, makabulig man ini sa mga nag-experience sang anxiety kag napamatud-an man sa pagtuon nga may mga mood boosting properties. So kung daw shaky ka, may posibilidad nga magkulukalma ka.
13: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
12: Ari naman ang wheatgrass nga ra sa Evergreen Herbal Capsule. Ini tested and proven. Ini nga suno sa pagtuon, nagapauswag iniya sang cognitive function, nervous system. Gabulig din siya. May neuroprotectant properties. Ginagapagan-hagan ini sa worry, pagkahangawa. Kamakabulig maninitap na sang depression, anxiety, Alzheimer's disease, kagiban pa nga mga balatian ukon neurological conditions. Nagapulo pangalihid lang ang barley grass, pero may abilidad maninig, may kasarang maninig ang magpasanyog sang panginuino o kung cognitive function kag para man sa healthy nervous system. Lipatan kung mangustin nga ra sa Evergreen Coffee, may neuroprotection man gali ini, no? Ang pericarb sini nag-contain sa santons compounds na may neuroprotective effects, potential nga makasafeguard sa brain cells from damage. Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee, pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispinhico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalong. At ang problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! 7 Plus Herbal Soap.
6: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Ricardo Miagar Jr., kakagabaran ng Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong mga nalagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
9: Oh.
8: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.

0: Centro. Las 11:23 sa aton oras sa aton nga pag paralaga di agawon ta si katropang Jimuel Dilit kay may pasayro siya, no? Katropang Jimuel, exact location, kamusta ang biyahe ta, katropang Jimuel?
1: Good morning man sa katropang Mario.
0: Oh, good morning. Kamusta ang aton siling biyahe? Exact location mo, by the way, katropang Jimuel, subong din?
1: Ari ko sa Mulo Supermart.
0: Okay, Mulo Supermart. Why ka to ya madala sa kan sa fuel subsidy nga 1,000?
1: Ang dala ko to katropang Mario.
0: Ate Mayo, at least ante nakuha mo na imo?
1: Oh, katropang Mario na ko.
0: Okay. So, kamusta ang biyahe ta katropang Jimuel?
1: Oh, ito di ko ka trip katropang Mario. Kusog sa pag-ito sa ano? Fuel subsidy.
0: Ano oras ka to nagpila sa ano, kintinsalas ka to, Pang Jimuel?
1: Alas otso.
0: Bago ka lang kagwa?
1: mga 30 minutes.
0: Ate, okay. Do, hindi manggid tama, gid kalawig.
1: Oh, hindi gid man.
0: Oh, sa Hydra Taxi, ka to, Pang Jimuel, mga pila ka mo ang nadala?
1: Hindi, ang ako niya, sa to, Pang Maria, subong yung nadala, hindi ka sabi.
0: Ah, okay. Hindi na gali, ano, no? Hindi na gali Hydra, no? Oo. Ito sa inyong company, pila? Pila ka bilog?
1: Apat
0: ka mo? Ati, at least may awat pa ng 1,000 fuel subsidy. Ito, nakatugong ka na?
1: Meron pa ito mga alas otso, masugod.
0: Alas otso pa? So, meaning, pagkuha mo sang imong coupon, tapos, hindi mo pa insigida matugong?
1: Hindi pa, katropang Maria, sa gabi pa.
0: Ay, okay.
1: Ito, 12 p.m.
0: Ah, lasotso pagli, ba? Din kaya nakaschedule nga matughong?
1: Ito sa Phoenix, sa Tagbak.
0: Ah, Tagbak ka. Okay, oh, okay. So, at least may dugang-dugang katropang Jimuel, ano?
1: Oh, dako man nga bulig.
0: Oh, pero sa imo siling nga pagbiyahe, aling kayo na, siling mo ay kapagid, first trip mo pala ni Subong?
1: Oo, katropang Maria.
0: Tidin ang destinasyon sa imong pasayro?
1: Going to Paris Lake kami.
0: Ah, okay. Sige, kay balaan ko. Naka-ara na, naka-onboard na imong pasayro?
1: Onboard going to Paris Lake.
0: Ah, okay. So, regards nanda sa imong pasayro, katropang Jimuel. Dira isa sa mga maayo nga mga kamot nag-maniho sa taxi. So regards nanda sa imo siling pasayro, ah, no? So and halong-halong sa pagbiyahe, katropang Jimuel.
1: Thank you,
0: Katropang Jimuel. Sige, thank you gid katropang Jimuel, di tanang pagiawaton si katropang Jimuel Dilit kay may pasayro siya, no? So thank you gid kay katropang Jimuel Dilit ang aton siling XFM taxi patroller, may pasayro sa subong, no? Isa si katropang Jimuel sa mga naka-avail sang 1,000 peso pesos fuel subsidy nga nagikan sa Iloilo City Government. So sa ilang kumpanya, apat sila, no? Apat ya sa ila. At ika kung pato matughong si katropang Jimuel, tiawat pa na katropang Alex, hindi pala? Oh, 1,000 pesos to gasolina. So at least, no? So sige, pasubong ang distribution o kunang pagpanagtag sang fuel subsidy para sa mga drivers nga taga Iloilo City. Las 11:27 ang aton oras sa diri sa aton siling pangalagad. Mga mensahe anay sa aton siling mga taga-palamati kay katropang Renan Tehechanova. Nan, good morning. Happy listening. Duty mo subong nan kay katropang Renan Tehechanova kay Arnold Tingson. Pa-shoutout po from Montinlupa City kay kagawad Ruben Darolio. Kagawad, good morning, happy listening. Nakabalik ka na kagawad alin sa Davao? Centro. Gawad si kagawad Ruben Darolio. Ito si kagawad Ruben Darolio sa unang biyahe man eh, no? Siling nga, kung mga sige pa ko biyahe, siling nga laban-laban, ma-join gin siya sa taxi patroller. Sa bisan waay na sa aga biyahe kagawad, pwede gapon na, pwede ka join na, no? Sa aton siling ang katropa listeners and solid supporters. Kagawad Ruben Darolio, good morning. Kay Betty Siribo, good morning. Kay Ma'am Aloha Bueco, good morning. Kay Apple Tabanda, gapamati sa aton. Kay Nong Fred Belbao, Nong Fred, sa imo nga taxi pilaya ang nadala nung Fred, no? May taxi unit man si nung Fred Bilbao mo. Sentro. Good morning, happy listening lang, no, kay nung Fred Bilbao. Good morning man sa mga katropa listeners and solid supporters naton, sa mga district coordinators naton, kay kagawad Rodrigo Montaño sang Kalaparan Arevalo. Sumuman kay kagawad Alan Ilanggos, kay kagawad Tony Iturriaga sa presidente sang senior citizen da sa Kalaparan, kay Serbo Sayong. Sir, kamusta landa? Kay Ronel Daroca, Nel, good morning, happy listening. Sumuman kay Gabi Gabo ang aton nga district coordinator sa class sa mga PWDs and senior citizens sa Mandurriao district. Centro. Centro. Kay Michelle and Romel Abugadel, no, sa Mandurriao district, sa aton sa ding mga katropa listeners and solid supporters, and kay kagawad Arnel Edesma. Centro. And kay kagawad Arlene Ibanghilista, no, sang Demokrasya Haro gawad. Wow, ti long time no si ma message lang ko si mo kagawad Arlene, ah. Si kagawad Arlene dira na sa may Demokrasya Haro, no, ngaton sa ning kilala gid. So makachimpo, no, ma-share ko na si mo kagawad. So man kay kagawad Helen Mortel, kay Paring Boy, ha? Dira sa Vince Barbershop. Kamusta kagawad? Do preparado ng kasal sa bata sa Pizza 23. good morning and happy listening nanda. Kay Jules Espinosa Hinlo, kay Mrs. Donna Hinlo dira sa Barangay San Vicente sa distrito sang Haro. Good morning, and also sa kay Junjun Lisada, ga pamati kay Mrs. niya da sa San Miguel Iloilo. Salamat sa pag monitor diri sa aton sila pag pangalagan. Sa di ka may iteris atong pangalex, and sa may sa Bukuhan, no, kamusta nanda sa 3A sa Itere, and sa Caltex gasoline station daw, no, sa Tabok Suba kag sa Petron gasoline station dira sa Quintin Salas. Last 11:31 ang aton oras sa diri sa aton sa dinga pag pangalagad. Ipabati tabla ka tropang Alex ang tingog sang security guard nga una nag-aligar nga ginhold up siya kuno sang duha sila ka mga kalalakinan sa Barangay Aglalana sa siyudad sang Pasay sadtong nagligad nga Miyerkules sang aga. Miyerkules sang aga kay natabo mga 7. Igo siya gani mag-report siya do mga last 10 na sa aga sa police station. Gagang aligasyon niya nga gin-hold up siya sang duha sila ka mga kalalakinan nga nagasakay sa motorsiklo sa Sitio Barin, Banwas, or sa siyudad sang Pasay sa aton nga mga katropa. Pero kahapon, sang hapon, pagkatapos ng gid nga naka-interview kita kay sa hepe sang Pasay City Police Station, nagkadto si security guard sa police station kag nag-ako. Sige nga, himo-himo ko lang tong istorya nga gin-hold up ko. Kag nataban ang 24,000 pesos nga ang kabahin sa to, sang 24,000 pesos, sweldo sang iya, sige nga bayaw. Kag ang cellphone. Ah, ang natabo gali mga katropa nga, hindi hold up pa natabo, kundi ngang kantidad nga gin-deklarar niya na pierde sa scatter. Pierde sa scatter! Ha? Diba di 4,000? Na pierde sa scatter? Kaya mo nangambal ko gani nga why gidya sa may gadaog sa panahor. So, sugid lang. Bisa na nung sugid, kag bisa na nung atikal nga nagadaog sang linibo. Base kung tutalon mo, dako pa ya pierde mo ikumpara sa gindaog mo. Aray bala ang interview mga katropa. Courtesy ni Joel Hokson, no, sa siyudad sang Pasay. Ari ang pag-ako sang security guard ang nagpadulong kahapon sa police station.
2: Ako pala si alias Nonoy, nagpangayag sang kusaylo sa tanan tungkol sa akong ginhimo nga sala. Nag-report ako na ginuhold up alas 7 isang aga. Pizza sa isang Mayo sa lugar sa Barangay Aglalana, Pasay City. Sa pagkamatuod nga naitabo ang istambit ni Korta, naubos ko sa ano, sa itawag nga scatter. Sa gustuhan ko tani nga magdamo pa kay mga problema gid ako sa mga utang na dapat bayaran. Utang sa baylo na ubos lang, hindi gali makabulig ang scatter ng bisyo sa sugal sa isa ka tao na naging kinanlansang bulig. Gani, sa mga nagamitir pa lang kaglulong na sa scatter, paliyaw kong tati nyo na kay hindi manami sa solusyon sa isa ka problema.
3: Okay.
2: Kundi makapauna-una pa sa malain kung nabigyaso ka na. Sa pagamatuod pagid, kapaminsar ako nga mang-hold up upang ako man nakapuna-una nga
3: hindi mayo.
2: Mas dako pagid ang dalit sini nga sa akon kiksa akong pamilya.
3: Okay, go ahead, Noy.
2: Gabay nga, iniya akong magyan, naging leksyon sa tanan. Sa liwat, ako raga pangayo sang pasinsya sa tanan. Si una sa Ginoo, kaya nagbinutig kag makasala ako. Kaya sa ato mga kapulisan na naguyang sa isang oras tungod sa ginimo ko na tapos sa amon mumansa ano sa ipisang Chining Police Station. Kaya ko nakatugagid sa isang dako ng abala sa mga tuod, sa mga utod ko, tagpamilya, tagkilala ko pasinsya gid sang dako alin sa akong kasing-kasing. Sa liwat, alin sa akong nabaturan sang akong kasing-kasing, nagkapangayaw gid ako sang pasaylo sa tanan.
3: Okay, Noy. Subong na sa politika. So, ano ang imo siya na pinsar? Magpukos kaya lang sa imo siya nga pagpangabuhi. Kaya, si Mrs. Nimo ang mag-aubay man sa imo. Iti ko na lang kita kung kaysa sa isa kabagay. Ang ato nasaway na kita.
4: Sentro! Sentro!
0: Nabatian mga katropa si alias Nonoy nga security guard. Ti, hambalya. Namintehan niyang kwarta pati ang sweldo sang bayaw niya. Kay nagalaom siya, nagahandom siya nga kon magtaya siya sa scatter, dako pang basi pa lang kon magdako man ang kwarta katropang Alex. Tikaron kay na disgrasya, ha? Naubos sa scatter. Kundi nagdugang ang problema niya. Oh, imbes isa lang problema niya, nadugangan ang problema niya. Kag magluwas dira, nakahimo pa siya sang huol sa aton sa nga makatapos ang pulis. Kaya makon, mabatian mo to, ang interview sa iya. Sa nga nagapaminsar na lang gani kung siya iya nga magpang-hold up. Kung magpang-hold up ka, dugang pagid nga sakit sa ulo mo na. Kaya nga, imbes nga isa lang ang imo nga sala, kung magpang-hold up ka pagid, dugangan mo pagid niya sala mo. Ha? Sa aton sa nga mga taga palamati, tileksyon ini, no? Tikabay pa sa pinagi sa pag-ako ni alias Nonoy nga security guard. Tanay damo man makabugtaw sa kamaturan, no? nga wala sang awa. Sige ko te, tama ka na gini mo, kadibuinas, katropang Alex ko na kadaadlaw, gaskater ka, magdaog ka. Ang iban, may naga scatter pang lingaw-lingaw. Ti normal man na, no? Normal man lang. Pero nato da extend nga magaginasto kay mo da sang makon mo 24,000 pesos. Ah, ginmitira niya ya ang kwarta sang iya sri. Ang sweldo sang bayaw niya nga ginpadala sa iya na mitira niya. Oh, ti karon kay naubos. Kundi dugang sakit sang ulo niya. Sentro. Sentro. Da paminsang lang gani ko no siya iyang mag panghuldap baunoy. Ha? Hindi gid, hindi ka gid magpanumdom nga magpanghuldap ka. Pay manyagi kay ang imo problema isa or duwa lang kung magpanghuldap ka, dugangan mo pagidya problema mo. Oh, daw pare yo na nga nagkuha ka sang bato kag ipukpok mo sa ulo mo. Sentro. Sentro. Hindi gani nagkuha ka sang martilyo nga ipukpok mo sa ulo mo, Blas. Sentro. No? So, at least, sa iya siring parte, nag-ako siya, nga, why siya yagin hold up? Atong mga istorya, itong gin, may nasugata siya nga duwa ka mga lalaki, tapos na flat ang iyang guma, ginbalikan siya, tapos gintayaan, gin-declare ang hold up, ginkuha ang iyang sling bag na may unod nga kwarta, nga to man dito ang sweldo sang iyang bayaw. Sentro. At to tanan, lunsay, himo-himo, lunsay fabricated nga sa isang statement. Sentro. Kagte basta gani fabricated, mang himo-himo ang istorya ka tropang Alex. Magwa kag magwa ginayang kamaturan niya. Sa imbestigasyon sang pulis, kung nang kilala ko pa blang sila niya, nagwagay ng maturan. Kaya mo na, no? Direksyon sa mga naga-scatter. Although nga, masilis lang nga, ano yung labot mo kaya amol mo niya kwarta? Sa bagay, no? Inyo mo niya kwarta, pero te remember, leksyon para sa tanan. Kapareho sa sining na tabo sa security guard. No, why gisa siguro mag-expect, no? Man, kung mo lang naghahandom sa iyang ang kwarta itong ginmitira niya, base pa lang. Sentro. Base pa lang magdako. Base pa lang magdamo. Do, madumduman ko lang ng istorya. Blas ang istorya, blas katropang Alex, nagkapataya. May kwarta siya sa kagatos. Tikiron, ang kwarta to, inugbakal na naging lang kadaple. Amo naging lang tong daple. Amo naging lang tong kwarta, yung inugbakal sang daple. Kay, or sudan. Kiti, why is the sudan mo? Tiki akong sila niya, itaya ko na isa, kwan? Itaya ko na isa double. Uso pa to double sa una. Double yan, illegal ni sa una mo. Sige, mataya ko na isa double. Kasi nga, basi pa lang kung magdaog. Kundi kung magdaog, kundi triple. Di okay lang na kung magdaog. Ti what if abi kon mapierde? Kanugon sang imo isang gatos sinog bakal sang daple. Why ako ti mo inog bakal ka daple diyan? Di ba? Ti ko si katropang Alex pa, wala ga isip nga base mapierde. Gana ginaisip niya man. Ginaisip niya man galing kay nadaog siya sang iya sering pagka-addict sa scatter. Sa aton sering mga katropa, hi. Kay RV Chris Casiris, good morning. Also sa kay Mary Mar Agupitan Alpiche, good morning, watching live sa La Corte Machine Shop, Pastillas sa Candy sa Tansagwa, Roja City. Thank you. Nag-monitor si Ma'am Mary Mar Agupitan Alpiche. Diyan mula na, no? So, leksyon, number one, te, kung huwag ka kwarta, hindi pag-imitere ang kwarta sang iban para makataya ka lang o makahampang ikaw sang scatter. No? Kag kung naghampang kagin man sang scatter, dapat kabalo ka mag-control. No? Mas better kung huwag ka nagigiyag gampang eh. Huwag ka nagigiyag scatter eh. No? Para huwag ka libog, huwag ka sakit sa ulo. Te, laban-laban, ang palibugan niya ni katropang Alex, okay lang to kung pasensyaon sa sangbayaw niya. Ah? Di naghimo pati mo ka bagina sa relasyon sang imo sila nga pamilya bangod lang sa scatter ang walahin pa kaya naghimo imo pa sa istorya no? Ngayon man sa pasensya no? Ngayon man sa pasensya o galing kay tiya mula na na tabo na
4: sentro
0: budlay maghimo imo ka istorya ko tropa nga Alex no? Kay bisan na no mo ka panago da mabalaan ginagyapon ha sa aton siring nga makatropa last 11:44 ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad sa aton siring nga makatropa ini nga bahin sa aton nga pag pangalagad ang buylog ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule Santon Vitamin C kag Premium D3 mga suplementong kinanglanon nato na importante nga aton ikaayong lawas health is wealth kuno ka tropang Alex mo. Anon taman nga aton siring madamong akwarta kung balati anon kita. So, samtang way pa kita nagkabalatian, dapat mayara kita sang protection, mayara kita sang pambato, kay prevention is better than cure. Ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santona Plus Gold Herbal Capsule, nga may kombinasyon sang lima ka mga ingredients, ginpabaskog, ginpamaayo, agud nga mangin epektibo para sa aton ikayong lawas. May mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina, kombinasyon sang prutas kag utanon. Initanan may mga health benefits kita nga makuha. Agud malikawan naton ang mga pamalatian kasubong sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes ng iban pa nga mga klase sang balatian. Tumaka kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kaya nang pamatud-an na ini sang madamo naton nga mga kauturan, ilabi na ang mga nagahatag sang testimonya nila kung ano ang kaepektibo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. There's no need nga usapon mo isa-isa. Kung usapon mo na isa-isa, mag-away labot nga magasto ang na ma-usap ka sang wrong ingredients katro pang Alex. Kung na kuya, mas piliyon ko ang ara na na ara na sa kapsula. Kaya tima, isa lang kapsula, tanan-tanan nga health benefits, makuha mo na. So, Santona Plus Gold Herbal Capsule, ang pinakamanami isa na kay Certified Halal. No? Sa mga may nabatsyag, nakagdamo na sa mga naghatag sa ila testimonya, ang ibanda, may mga bukol-bukol, dako ang nabulig sang Santona Plus Gold Herbal Capsule. Pero sa pagtumar naton, upda naton sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based kag non-acidic nga Vitamin C. Ang Vitamin C nga nagikan sa Santon, may nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system mga katropa. Santon na Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C perfect combination. And dugangan naton sang Santon or sang Premium D3. Ang Premium D3 mga katropa nga may Vitamin D3, ginpabaskog pa sang virgin coconut oil kag malunggay oil extract, may ala antibiotic effect para sa mga bacterial and viral infections. Nagapabakod sang aton nga mga katulanan sa aton siling lawas. So tatlo dapat, no? Dapat amuning kombinasyon Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Kay siling sang Yes to Health, ano man ang mga pagtilaw nga aton siling masugatan, sarang ina naton malampuasan kung ang aton ikayong lawas sang aton nga ginaamligan. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal naton sa mga butika kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sang Midtown Hotel. Mabakal ninyo sa mga butika, Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Pwede nyo na, no, mabakalgid sa aton siring mga katropa. And sa mga mister, nga daw, tig-ab na lang ang gatig-a katropang Alex, don't you worry, kay available ang Turbo Dietary Supplement for Men. Kinanglan, mangin malipayon ka mo. Hindi lang ka mo, natural. Dapat, mangin malipayon man si misis nyo. Kaya base kung ubo na lang blan nagatiga, katropang Alex, why na naga-standing ovation? Why naga flag ceremony?
4: Centro.
0: Ang Turbo Dietary Supplement for Men, natural, safe, and effective. May maka kaglabuwas ka, gani, baskog ka kung nakaturbo ka. Si katropang Rodolfo Onasi ng aton si Dilapos no ng aton siling coordinator sa XFM Taxi Patrollers bla. Siling nga katropang Mario, siling nga sa sunod tanga meeting mabakal kami sang Turbo Dietary Supplement for Men. natin ay problema, katropang Rodolfo. Si katropang Cesar nga daan to. May lang kayo ay si katropang Rolly Rowell. Mga taxi patrollers ta, no? Sige lang kay Dason maturbo. Ah.
4: Centro! Centro!
0: Sige, sa aton sila nga pag-pangalagad. Basta 30 minutos lang antes ng labing-labing kay Mrs. Magtumaras ang isang kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabako ang inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplementa for men ka. Sa aton sila nga mga katropa, daw lang alam, nakita sa oras katropang Alex, no? Magasunod na ang XFM News sa nationwide sa Dili Madugay. Sa aton sila nga matag palamati. Kita na kita sa Lunes, same time, same station, diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa pangalan sa aton sila nga technical partner, katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 na Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
5: XFM.
6: Mga katropa, excited!

0: FM.
1: X FM.
2: Yes, to help.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodelin Takoya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health Supple Plus Gold.
3: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masaya. O galing maging masaya, o galing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extra ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule.
9: Vision X-Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas

0: sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health.
3: X FM.
4: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, Lapas. Sagali ako ka guardia, pulaw bugtaw nga akon nga obra, hindi gi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko per ni nagtaas nga akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga akon nga acid.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. PBBM, pinangunahan ang pagbukas ng 48th ASEAN Summit sa Cebu.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. namuno sa makasaysayang trilateral meeting sa Cebu. Leader ng Thailand at Cambodia na ngakong ipagpapatuloy ang dialogo ng peace talk sa naganap na ASEAN Summit.
0: Big time rollback sa diesel at kerosene, nasahan po sa susunod na linggo.
2: 60 billion pesos ibinalik sa PhilHealth mula sa National Treasury.
0: Mahigit naman 200 boto nasa makukuha sa plenaryo sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Sa balitang regional, 1,000 pesos na fuel subsidy ng Iloilo City Government para sa mga taxi drivers, inirelease na ngayong araw.
0: Headlines. International news, mga katropa, maguro sa Singapore. May kapangyarihan ng mamalo ng estudyante bilang bahagi ng pagdidisiplina.
2: Sa balitang showbiz, Miss Universe Philippines Bea Milan Windersky nilinaw ang citizenship at opportunist issue.
0: At sa sports, San Antonio Spurs pinadapa ang Minnesota Timberwolves sa Game 2 ng NBA Conference Semifinals.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po tayo ng Friday, Katropa, May 8, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa mga himpilan ng XFM Nationwide sa XFM Nara, Palawan, 98.5, XFM Brooks Point, 95.3, at XFM Kabangkalan, 106.1.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, formal na pong binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit sa ilalim ng Philippine Chairship. Sa kanyang pambungad na talumpati ay binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa at mas malalim na kooperasyon ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para matugunan ang mahahamon na makabagong panahon.
3: Ladies and gentlemen, our theme of navigating our future together has always held true for ASEAN. But now, more than ever, it is a principle that we must continue to share, an idea we must continue to embrace. If there is one lesson ASEAN has learned over the decades, it is that difficult times do not divide us. Core ASEAN challenges present us with opportunities that have further strengthened our resolve to work more closely, to listen more carefully, and to act more purposefully. This summit gathering is evidence of that commitment. It reflects our shared understanding that especially in moments of difficulty, engagement remains essential. That when circumstances are challenging, partnership is, more than ever, indispensable. And that even when the future appears uncertain, hope remains the responsibility of leadership. It is in that spirit that I warmly welcome all of you, reminded of the significance of our gathering. For ASEAN has always drawn its strength not from uniformity, but from unity. So as we begin our work today, let our discussions be guided by wisdom, openness, and our enduring commitment to one another.
0: Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po yan, napabilis lang yung pagsasalita. Oh, bahagi ng pahag niya sa ginanap na opening ng 40th ASEAN Summit.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa ilalim ng pamumuno ng Pilipinas bilang ASEAN Chair, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang trilateral meeting sa Cebu para pahupain ang tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia hinggil sa kanilang matagal ng border dispute.
4: We express our confidence in the ability of both Cambodia and Thailand to resolve the matter amicably and to manage their border differences peacefully in the spirit of ASEAN solidarity and unity. The entire ASEAN family remains ready to continue supporting efforts to promote dialogue, confidence building, and the maintenance of peace and stability in the region. Together, the three of us have reaffirmed that peace and stability are indispensable for ASEAN's continued growth, prosperity, and the well-being of our people.
2: Nagkasundo naman sina Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul at Cambodian Prime Minister Hun Manet na ipagpapatuloy ang dialogo at palalawigin ang mandato ng ASEAN Observer Team hanggang Hulyo, habang nagpapasalamat naman ang dalawang leader sa naging papel ng Pilipinas sa pagpapanatili ng regional stability.
1: XFM News Nationwide.
0: Binigyang din po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap ni Special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o yung tinatawag na BIMPIAGA Summit, ang tinatawag na Vision 2035, katropa. Hindi lamang po isang economic roadmap, kundi isang pangakong dapat magresulta sa konkretong pagbabago para sa pangaraw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ayon sa Pangulo, ang milestone program sa nasabing kooperasyon ay naglalayong lumikha na mas maraming trabaho, palakasin ang transportasyon at connectivity at magbukas ng mas malawak na oportunidad para sa apat na bansang kasapi.
5: This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives.
0: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga katropa.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpulong ang mga foreign at economic ministers ng ASEAN sa 48th ASEAN Summit sa Cebu para palakasin ang pagkakaisa ng rehiyon laban sa banta ng tensyon sa Middle East sa seguridad sa pagkain, supply ng enerhiya at pandaigdigang kalakalan. Binigyan din ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Trade Secretary Cristina Roque ang pangangailangang protektahan ang mga micro, small and medium enterprises at tiyakin ang katatagan ng presyo ng bilihin sa harap ng nagbabagong presyo ng langis at banta ng supply chain. Inaasahang maglalabas ng collective speech ang mga leader ng rehiyon pagkatapos ng summit, habang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtalakay sa mga konkretong solusyon sa krisis sa enerhiya ngayong araw ng Biyernes.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, ang PNP ay handa na pong tumulong sa Department of Agriculture sa pagpapatupad ng price cap sa bigas. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM, Mega Manila.
1: Live report.
6: Handa ang Philippine National Police o PNP na makipagtulungan sa Department of Agriculture o DA sa pagpapatupad ng itinakdang price cap sa bigas upang mapatatag ang presyo nito sa mga pampublikong pamilihan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Artantes Jr., inatasan niya ang strategic deployment ng mga polis sa mga palengke at grocery store para tiyaking nasusunod ang regulasyon ng pamalaan. Ang hakbang na ito ay tungkol sa kahilingan ng DA na makipagtulungan ang PNP at Department of Trade Industry o DTI sa mga mahigpit na pagmamantay sa merkado. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maparatiling matatag ang presyo ng bigas at maprotektahan ang mga mamimili laban sa epekto ng inflation. Inibok din ng Artantes ang mga negosyante na sumunod sa pamuntunan ng pamalaan at binigyan din na handa ang PNP na ipatupad ang batas sa sinumang lalabag. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inanunsyo ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ang posibleng malakihang bawas presyo na abot sa 9 pesos kada litro sa diesel at 12 pesos naman sa kerosene simula sa susunod na linggo. Sa kabilang banda, magiging bad news naman ito para sa mga motoristang gumagamit ng gasolina dahil inaasahang magkakaroon ng taas presyo na 2 pesos kada litro. Anya ang malaking rollback sa presyo ng petrolyo ay dulot ng positibong epekto sa naganap na peace talk sa pagitan ng Amerika at Iran sa pandaigdigang merkado.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, opisyal nang naibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo mula po sa National Treasury. Alinsunod dyan sa direktiba ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. para matyak ang pagpapalakas ng mga serbisyong pangkalusugan sa bansa. Nagpasalamat po ang PhilHealth sa Pangulo at sa Department of Finance sa agarang remittance na nasabing halaga na gagamitin para sa pagpapahusay pa ng mga benepisyong medikal na inaasahan ng bawat Pilipino. Tinek naman po ng pamunuan ng PhilHealth na bawat piso mula sa pondong ito ay ilalaan sa pagpapabilis ng mga sistema at proseso para matyak ang mabilis at patas na paghatid ng tulong sa mga nangailangang benepisyaryo.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala mga katropa, kumpiyansa ang House Justice Committee na makakakuha sila ng mahigit 200 boto mula sa mga kongresista para formal na maipasa ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at maiakyat ito sa Senado. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, malaki ang paniniwala nilang sapat ang bilang na ito upang pagtibayin ang committee report at tuluyang simulan ang paglilitis sa pangalawang pangulo. Sinangayunan din ito ng National Unity Party o NUP matapos kumpirmahin ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na nakahandang bumoto ng yes ang malakihang bahagi ng kanilang mga miyembro sa plenaryo.
1: XFM News Nationwide.
0: Senator Lorin Ligarda ay sinusulong ang 10K allowance para sa student internship. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
2: Isinusulong ni Senador Lorin Ligarda ang panukalang magbibigay ng one-time 10,000 pesos allowance para sa mga estudyanteng sumasa ilalim sa internship programs. Ayon kay Ligarda, mahalagang bahagi ng tertiary education ang internship dahil dito nasusubukan ng mga estudyante ang kanilang mga natutunan sa aktual na trabaho at industriya. Gayunman, aminado ang senador na dagdag gastusin ito para sa maraming estudyante lalo na sa mga mula low-income households dahil sa pamasahe, pagkain, uniforme, dokumento at iba pang pangangailangan habang nagsasanay. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2102 o Student Internship Allowance Act, makatatanggap ng 10,000 pesos allowance ang mga kwalipikadong estudyante mula sa higher education at technical vocational institutions matapos makumpleto ang required internship hours at evaluations. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Naghahanda na ang Italy na kumuha ng libo-libong Filipino nurses sa pamamagitan ng isang bilateral labor agreement upang punan ang kakulangan ng nasa 15,000 hanggang 20,000 health workers sa kanilang bansa. Bukod sa bagong recruitment, pinalawig din ng Italian government ang kontrata ng mga Pinoy nurses na kasalukuyang nagtatrabaho doon ng 2 taon. Kaya mula 2027 ay magtatagal na sila hanggang 2029. Ang mga interesadong aplikante ay kinakailangang may Bachelor of Science in Nursing degree, rehistrado sa mga professional bodies at may sapat na kaalaman sa wikang Italian na abot sa B2 level proficiency. Sa kasalukuyan, malaki ang pagkakaiba ng kita kung saan ang isang entry-level nurse sa Italia ay maaaring sumahod ng average na 3,000 euros o mahigit 213,000 pesos kada buwan kumpara sa sahod sa Pilipinas.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ay sinilalim po sa pagsusuri ni Forensic Pathologist Dr. Raquel Portun ang 5 sa 19 na nasawi sa engkwentro dyan sa Toboso Negros Occidental, kung saan nadiskubre na 3 sa mga ito ang nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at sa likod. Kinwestiyon din ng forensic pathologist kung bakit sa likod ang mga tama ng bala kung tunay na engkwentro ang naganap. Habang lumitaw din ang isa sa mga bangkay ay hindi pala ang naunang kinilalang si Errol Wendell base sa pisikal na anyo nito. Nanawagan po si Porton sa mga kaanak na iba pang biktima na huwag munang i-cremate ang mga labi at ipasuri ang mga ito kahit ang mga nailibing na upang lumabas daw ang katotohanan sa likod na nasabing insidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Iniyak ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang tuloy-tuloy na tulong para sa 7 Pilipinong tripulante ng barkong San Antonio na nasugatan matapos ang isang drone attack sa Strait of Hormuz nitong Martes. Kasalukuyang ginagamot sa ospital ang mga biktima kung saan 4 ang nagtamo ng minor injuries habang 3 naman ang nananatili sa intensive care unit ayon sa naging ulat kahapon. Dahil dito, sinabi ni Kakdak na nakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga ospital at sa pamilya ng mga biktima sa Pilipinas upang masiguro ang kanilang kaligtasan at kapakanan sa gitna ng tumitinding tensyon sa nasabing shipping route.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan, katropa, sa iba't iba pang himpilan ng XFM. 99.5 sa XFM Zamboanga City, 102.1 sa XFM Cotabato City, at 95.7 Bayugan.
1: XFM News Nationwide. Balitang regional.
0: Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nanguna nga sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit 2026 sa Cebu. At katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Binuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit ngayong Biyernes sa Mayo-Utso sa Lapu-Lapu City, Cebu bilang chair ng ASEAN ngayong taon. Sa kanyang opening message, binigyan din na Pangulo na patuloy na pabago-bago at lumalang sitwasyon sa Middle East ay may direktang epekto sa rehiyon na patuloy na hamon sa kakayahan ng ASEAN na manatiling matatag at handa sa mga krisis. Bilang tagapangulo ng summit, nakatagdang makipagpulong si Pangulong Marcos sa mga leader ng mga bansang kasapi ng ASEAN na kinabibilangan ng Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Timor-Leste at Vietnam. Inaasahang tatalakayin sa pulong ang mga mahalagang isyu tulad ng seguridad sa rehiyon, krisis sa enerhiya at pagkain, kaligtasan ng mamamayang ASEAN at pagpapalakas ng kooperasyong pang-ekonomiya. Nakatagda ring magdaos ng press conference si Pangulong Marcos sa International Media Center mamayang alas 4 ng hapon. Magtatapos naman ang summit sa isang state gala dinner na ihandog na Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa timang Navigating Our Future Together, muling pinagtitibay bay ng ASEAN ang kahalagahan ng pagkakaisa at samasamang pagkilos bilang pangunahing prinsipyo sa pagharap sa mga hamon ng rehiyon at ng pandaigdigang komunidad. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almimata XFM News.
2: 1,000 pesos na fuel subsidy ng Iloilo City Government para sa mga taxi drivers inirilis na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
8: Inirelease ngayong araw ng Iloilo City Government ang fuel subsidy coupons para sa mga taxi drivers na residente ng siyudad. 1,000 pesos ang halaga ng coupon na natanggap ng 883 ng mga qualified taxi drivers. Ginanap ang releasing sa Barangay Quintensalas Haro Gym mula las 8 hanggang las 11 kaninang umaga. Samantalang paggamit naman ito, ang pagpagas gamit ang coupon ay mula las 8 mamayang gabi hanggang las 12 ng madaling araw. Ang mga taxi drivers na qualified ay nagsumite ng photocopy ng kanilang driver's license na may specimen signatures. Matatanda ang una nang nakatanggap ng fuel subsidy mula sa city government ang mga tricycle at jeepney drivers. Layunin ang nasabing programa ang makatulong sa mas apektadong sektor sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa. XFM News.
0: Samantala, 12 anyos na babae nilangoy ang 5 kilometrong dagat para makahingi ng tulong matapos tumawag ang sinasakyang motorbangka sa Kulasi. tropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis, XFM Antique.
9: Isang 12 taong gulang na babae ang nagpakita ng pabihirang katapangan na matapos niyang languyin ang tinatayong 5 kilometro ng dagat upang makahingi ng tulong matapos tumaob ang kanilang sinasakyang motorbangka sa karagatang sakop ng Kulasi Antique. Ang kabayanihang ito ay ginawa ni Cherry Ann Mateo, 12 taong gulang at residente ng isla ng Matmatan, Kulasi Antique. Ayon kay Mr. Melly Gaspi Jr., operations head ng PDRRMO, batay sa investigasyon ng Coast Guard Station Kulasi, 4 na individual ang bumiyahe mula sa mainland Kulasi, dala ang kanilang mga pinamili. Pauwi na sanang 4 sakay ng motorbangka ang uneta, bandang 11 ng tanghali ay sinalubong sila ng malalakas na alon at hangin na dahilan upang tumaob ang kanilang bangka sa pagitan ng Batbatan at Mararison Island. Habang nagpapalutang-lutang sa dagat, hindi nagdalawang isip ang 12 taong gulang na babae na languyin ang halos 5 kilometrong karagatan upang makahingi ng tulong. Matagumpay namang nailigtas kinabukasan ng umaga ang 2 pang sakay na sina Angelita Patricio, 58 taong gulang, at Rose Salvador, 49 na taong gulang, matapos silang makitang nagkakapit sa tumaob na motorbangka na inanod hanggang Municipal Waters ng Libertad. Samantala, si Dante Salvador, 60 taong gulang, ay narescue naman malapit sa bahagi ng Maningning o Manigin Island. Mula dito sa 93.3 XFM Antique para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Rich and Joy Alipis, XFM News.
2: By bust sa Surigao City, nagresulta sa barilan, isang polis patay, isa pa sugatan. Katropa natin sa balita, CJ Salvan Louie ng XFM Agusan.
10: Nagsad na ng malawakang manhunt operation ang kapulisan matapos mauwi sa madugong bakbakan ng isang anti-illegal drug operation na ikinasawi ng isang pulis at ikinasugat ng isa pa sa sityo Cayuta na Porokdo sa Barangay Cagniog, Surigao City nitong nakalipas na gabi. Kinilala ang nasawing operatiba na si Police Staff Sergeant Charito J. Hipula, 38 taong gulang, habang ang sugatan naman ay si Patrolman John Paul M. Lismuras, 26 na taong gulang. Base sa imbestigasyon ng mga otoridad, nagsagawa ng bypass operation ang mga tauhan ng Provincial Drug Enforcement Unit laban sa suspect na kinilalang si alias Ronron. Matapos ang transaksyon, agad na pinusasan ng suspect, ngunit nagawa nitong makawala at naagaw ang service firearm ni Police Sergeant Hipula. Agad na namaril ang suspect na naging sanhi ng pagkabaril ni Hipula sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Bagamat na isugod pa sa Caraga Regional Hospital, idiniklara itong dead on arrival dakong hating gabi. Nagtamo naman ng sugat sa kaliwang tuhod at kanang braso si Patrolman Lismuras habang sinusubukang habulin ang suspect na mabilis nakatakas sa dilim. Sa kasalukuyan, nakadeploy na ang Surigao City Police Station, SWAT, PIU at mga intelligence operatives para sa hot pursuit operation. Naglatag na rin ang mga checkpoints sa lahat ng posibleng labasan o exit routes sa lungsod upang matiyak ang agarang pagkadakip sa naturang suspect. Mga katropa, kapiba na puno ng mga health benefits, mag-Santon Plus Coffee Mix. Mula dito sa XFM Agusan del Sur, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang CJ Salvan Louie, XFM News.
0: At isa pa, 100 million pesos na pondo katropa, inilan po ng Tiesa para sa Agro-Eco-Tourism Park ng Tuguegarao City. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tuguegarao.
11: Nang makatanggap ng 100 million pesos na pondo mula sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA ang Tuguegarao City para sa konstruksyon ng Agro-Eco-Tourism Park sa barangay na Mabalansur. Ito ang kinumpirma matapos ang sinagawang site inspection noong Abril 17 na personal na dinaluhan ni City Mayor Myla Tingke kasama kinatawan ng TIEZA at ang Technical Working Group ng Pamahalang Lungsod. Ayon kay Mayor Myla Tingke, ang paglalaan ng 100 million pesos na pondo Estado sa tulong at suporta ni Cagayan Governor Egay Aglipaya na siyang chairman ng Regional Development Council ay gagamitin para sa konstruksyon ng City Eco Tourism Park na inaasahang maging isa sa mga pangunahing pasyalang maglan sa lungsod. Sa naturang inspeksyon, ipresenta naman ng TWG ng Tuguegrao City Government ang initial na plano ng proyekto kina Engineer Domingo P. Sanchez, Civil Estimator at Architect Jonathan Esquiban ng CHEZA. Bahagi ang Agro-Eco-Tourism Park ng plano ng lokal na pamahalaan na palakasin ang sektor ng turismo sa lungsod at inaasahan na maghahatid ito ng pangmatagalang benepisyo hindi lamang sa mga residente kundi pati na rin sa mga bisita mula sa ibang lugar. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tuguegrao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: Ang XFM News Nationwide, napapakinggan din sa WOW 94.1 FM Canlaon, Solid FM 90.3 Bacolod, Solid FM 104.7 Jensen, at Solid FM 89.1 Davao.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather update.
0: Sa Tropang Brian, ngayong Friday, binabantayan natin sa pamamagitan ng pag-asa and tropical storm, Hagupit, na nasa labas pa ng PAR, may layong 1,615 kilometers sa silangan po ng northeastern Mindanao. May lakas siya na aabot sa 75 kilometers per hour.
2: Katropang Buddy, makakaranas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na thunderstorms ang malaking bahagi ng Caraga, northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Siquijor at Palawan dahil sa easterlies.
0: Tayo po dito sa Metro Manila, mga katropa, at iba pang bahagi ng bansa, magkakaroon ng bagyang maulap na panahon. May tsansa ng panandaliang pag-ulan dulot ng easterlies.
2: Tatama naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Aparikagayan habang aabot sa 40 hanggang 41 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular na sa Naiya, Pasay City at Science Garden sa Quezon City.
0: Sumikat po araw 5:31 umaga at inasang lulubog bandang alas 6:15 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balita International hatid sa atin ng Santon Gold, mga katropa. Pwede niyo pong subukan to. Biniyaga ng Singapore ang mga teachers na gumamit ng pamalo bilang paraan ng pagdidisiplina sa mga mag-aaral na may edad siyang pataas sa ayon sa nilang Education Minister na si Desmond Lee. Binigyan din po ng kagawaran na may mahigpit na panuntunang sinusunod ang mga principal at school administration para ma-check na hindi labis na masasaktan ang mga bata sa ilalim ng palisiya. Kasalukuyan na rin buwapalangkas ng mga bagong batas sa mga mambabatas dyan sa SG upang gawing formal at mas maayos ang pagpapatupad ng tamang disiplina sa mga paaralan mula sa susunod na taon.
1: Showbiz News.
12: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Nilinaw ni 2026 Miss Universe Philippines Bea Milan Windorsky na siya isang Filipino citizen simula pa noong isilang siya. Ito ang naging sagot ng beauty queen matapos questionin ng mga netizens ang kanyang paglahok sa Miss Earth USA bago lumaban sa Pilipinas. Inamin ni Bea na ang kanyang ina ang sikretong nag-enroll sa kanya sa pageant sa Amerika, ngunit iginiit niya na ang puso niya ay laging nasa Pilipinas, lalo na sa San Juan, La Union na itinuturing niyang tunay na tahanan. Naging emosyonal ang usapan ng ibahagi ni Bea ang kanyang hirap sa identity bilang Filipino o American, kasabay ng pagdepensa sa sarili laban sa mga basher na tinatawag siyang opportunist, at ipinangakong itutuloy ang kanyang mga advokasya para sa mga OFW at LGBTQIA+ community. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports
0: atin sa atin ng Premium D3. Pinadapa ng San Antonio Spurs ang Minnesota Timberwolves, katropa. Mamahilig dyan sa NBA, ha? Para po sa score na 133-95, kung saan marangkada ang opensa ng buong koponan sa panguna ng pambato nila si Victor Wembanyama. Nakapagtala ng double-double performance, so 19 points at 15 rebounds si Wembanyama, habang nilunod ng Spurs ang Wolves sa 29 fast break points at mahigpit na depensa. At dahil po mahigpit dito, mga katropa, tabla na sa 1-1 ang standing ng dalawang koponan at maglalaban muli bukas para sa Game 3.
1: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:29 ang oras ngayon pong Friday afternoon. At live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sa manila po XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.

0: na tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akong nanadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you!
0: O, ikaw man ka tropa. May chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue H. CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat sa gabi.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Sister Pain.
16: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
13: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
8: Madiet na ko buwas ah.
10: XFM.
17: Patroba mo.
18: Exciting.

ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanong lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Gani-dani nga atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Dayong adlaw naman sa inyo tanan, kamusta ang inyong sining adlaw? Lulupod naman kita sa isang edisyon sa ato sining programa The Secrets of Health. Amuning tiyempo nga makakuha kita sa mga leksyon kag mga nagakadapat nato sining himuon para makalikaw kita nga makaagi sa malala sining pamalatian. Actually, ning pamalatian, hindi gid man ini masiling naton nga ma-zero tagid sa ato sa ring pag sinalayo kag pagpangabuhi. Ang importante sa ring hindi lang maglala. Sometimes sa mga ginabatsyag naton that can be classified as a medical condition o kon pamalatian na or balatian. Mga pagpatimaan lang ini sa ato sa ring lawas. Pag-remind sa aton bala, ops, may ginimo kang hindi mayad sa akon, likawan naton dapat ina. Ina, kung kay balo kita magbasa sa mga sinyalis na ginapagwa sa lawas ta, especially kung may kasubrahan kita nga ginahimo. Pariyos abi sa mga simple nga hilanat o kontrangkaso, basi kung nasubrahan mo lang ang lawas ni mo bala sa physical work, o hindi gani may nagkulang sa imo sinayang ginakaon nga sustansya nga kinanglanon sa lawas mo kay may ginakombat o may ginaaway man sa didtong infeksyon sa sulod sa lawas. Ina, kung kaisa makasiling kita nga patimaan sa lawas ta, basi kung naka-ingest ka lang, nakahaklo ka, nakapasulod ka sa lawas mo sa mga bakterya, mga viruses, kay hindi man tanan niya bakterya kag viruses yung nagasulod sa aton lawas. Direct tagid niya makadulot sa aton sa balatian. May mga ginatawag siya na tolerance level nga ginaset man nato siya ng lawas. Nga may mga levels ng bakterya or viruses yung nagasulod sa lawas ta. Nga makaya sa lawas ta iyatap na un, apat yun, ah. Ang problema lo galing kung kulang kita sa nutrients, amo na nga maluyang ato sa ng immune system. Pagsulod dito sa bakterya, pagsulod sa virus, ati maluko kadayon kag maiga-iga kang itatawag nila bala. Mabalatian kadayon kag magalala imo sa ng balatian. Kaya ang lawas na to, nagakinanglan sa dugang, nga nutrients, agutawa yun. Ang mga nagadala infection to, tikaroon kon mahinay or mahina na nga itong immune system. Mahina na nga ito sa nga lawas bangod kay kulang sa nutrients. So ang gwa niya nga ito sa nga ginabatsyag, laban-laban nga maglala. So para makalikaw kita sa malala sininga pamalatian, ari kita dere sa paghatag sa inyo sa mga mapuslanon nga mga health tips and information. Ano gagaling? Mostly sa mga ginakaon mala naton ina nagahalin kag ikaduha sa ato sininga lifestyle o kon pangginawi. Ang programa The Secrets of Health live kita mabatian sa tanan ng mga XFM station sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Siyempre sa ato sering pagparagad, as usual, upod na ato sering certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sering programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, upod na naman sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati nga ululupod naman kita, Sir Josil, sa pag-talakay sa ni o kung mag-participar ang ibang sa ila sa pagpadala sa mga questions nila Dremi Angot sa ikaing lawas. Which is in edisyon, isa ka tupiko ang aton sa pag-historyan, Sir Josil, nga hambal sang kilala ko ma-appreciate rin isang kadamaan, especially sa unang mga panahon, Sir Josil, kung daw piga-piga ang sitwasyon.
0: Amoning paliwan sa nanta sang una, bangod man kay seasonal man matuod ining pag-istoryahan nato subong tawag nato sa ni unod sang duta. Pero amoning ginapangita sang kalabanan Dok Leo. Magluwas sa mga pigado abi sa mga paliwansan nila ini. Sa mga talagsa lang bala nagapauma kag waay makagi-star sa uma, amoning masamin nila sininga ginabilin sa mga taga-uma kon may-ari sila. Actually pwede na ito nini ma-substitute sa staple food na ito nga rice, Dok Leo.
1: Correct.
0: Ang pamilya is ni laka naman ni subong, Dok Leo, tamis. Basi ang iba, no, ay pagani kakilala ko na nung tamis, ha. Ginatanom ini, vines, pagkatapos nagapangunod. Ang iya sini nga unod ya puti, pagkatapos tamis ang alan niya, pero lasay ang sabor ya.
1: Oh, basi lang ita, blasa lang, Sir Josel, sa sabor, blasa tamis.
0: Amor siya, ambal niyo, tamis, lasay man, eh.
1: Lasay man?
0: Oo, sila ni isang ginatawag nato sa nga banayan. Ang banayan, actually, medyo mapilit-pilit ini siya. which is nami iniilakot sa tinigang. Ang ginahimo sa una sini sa akon nga lula kag lulo, ginalakot nila ni tinigang nga kunali mo gani hakidon bala. So sa pagkahamot Dok Leo kag kanami ya kaunon ang kanon nga may kinihad nga manipis sini nga banayan Dok Leo.
1: Correct Sir Josil no kag tilaban-laban na hindi ni Sir Josil na picture out sa mga uling tubo.
0: Oo, way nasla kakilala. Pero ang paghambala naton, pamilya lang ini sang banayan, pamilya lang ini sang tamis, pamilya sang kamote, kamuting kahoy o kung natawag nato sini nga balinghoy, mag-focus kita subong sa ginatawag naton sini nga ubi.
1: Okay, ining murado nga kolor Sir Josil, ano?
0: Oo.
1: Ining purple sining ube. Kaya tumiyara, Sir
0: Josil.
1: Yes, may puti man yung ube mo.
0: Oo.
1: So, dari kita sining sa purple nga ube.
0: Actually, amo nang ginapangita, ginang kalabanan sining. For those nga gusto mag-count sang ube, gusto nila ning purple, kaysa kolor pa lang, Dok Leo, yam-yam na kuno eh.
1: Correct, Sir Josil. Kag kung hambalon na ton sa una, paaliwansan ni Sir Josil kung why ka bugas.
0: Hmm.
1: Or kung gusto mo lang yung Sir Josil nga may ibanda nga source ng carbohydrates. By the way, ang aton topic ang galing sa ni Sir Josil, paigad-higad na ang mga ara bala Sir Josil sa no carbs na regime bala. Kung naging inyo, sa niya, kung may mga tinutuyo, goal ka mo sa lawas, sa niya nga ikaw ka mo sa carbohydrates, paigad-higad na ikaw mo.
0: Oo.
1: Okay, direte ang ube Sir Josil may carbohydrates eh. Pero, tanaw na ton, kung ano nga klase karon, kung anong binipisyo sa niya sa lawas, eh, aton na tokibon ang mga, kung Sir Josil, ang mga binipisyo niya sa niya, kung sa una, kung pigado, gin Sir Josil, lang alang sa bugas, kanon mga kalaruton, Sir Josil, laki pang ubi, amo ang paliwansan.
0: Oo.
1: Pero Sir Josil, may mga pagkaon, balaan kita nga, basta lang makabusog.
0: Mm.
1: Makaon na ton nga, basta lang makabusog. Pero may mga functional food kita nga ginatawag. Isa na rin ube. Magambagan ni kita, Sir Josil, nga functional food. Ini balang nakaon mo na, Sir Josil, naghatag na sa ton sang energy plus extra health benefits.
0: Mm. Hindi lang kay simple nga substitute sa rice carbohydrates. Kundi may mga makuha pagin kita ang iban sining maka-supplements to maintain good health, Dok Leon, sa ubi, ha?
1: Mm-hmm.
0: So, ato ning pag-istoryahan kung ano bala ining ubi. Pero by the way, Dok Leon, ano may ara sa ubi, how?
1: May mga, kuha ni Sir Josil, ano? May mga compounds ni, may mga ginatawag antioxidant ni nga beneficial sa ton lawas. Like, for example, may ara ni sa mga key active components kasubong sa anthocyanins. Kung nga ang purple ang yasin niya kolor Sir Josil.
0: Mm.
1: Because of anthocyanins, may dietary fiber, may carbohydrates Sir Josil, no? Pero complex carbohydrates, not refined or simple carbohydrates.
0: Mm.
1: Kasubong sa makuha na ton sa mga tinapay kagharina ba na Sir Josil. May mga vitamina man na ni kag mga mineralis man. May ari mineral potassium, may vitamin C, kag iban pagin Sir Josil sa ni nga mga key active components.
0: Makonsider gani naton sometimes ining nga wild mo. Kay ang ubi actually hindi mabuhi inis talamnanan nga ginatubian. Kalabanan sini nagakabuhi inis siya sa mga bulubang liron. Kag actually hilly portion.
1: Kag may ara pagin dia Sir Josil nga kuanabi nga klase sini nga wild man gid.
0: Mm.
1: Nga ube.
0: Oo.
1: Unlike bala sa una sa mga nakaabot ha. Pero sa subong yung ube Sir Josil eh.
0: Mm.
1: In fact subong madahog ang ube.
0: Season subong sang ubi kaya mo ning tigkalalis ang ubi Dok Leo summertime.
1: Kag damo Sir Josil gabutan sa nisalo-halo mo.
0: Oo, para ma... Actually, sa halo-halo, ang purpose is na is color combination to attract our eyes, primarily, Dok Leo.
1: Kag na proseso na na, Sir Josil, mo ning ube halaya bala.
0: Mm.
1: Nga gina-toppings bala sa mga halo-halo. Or...
0: Pero may mga panakot na niya, Dok Leo, ginkalamaya na na.
1: Correct, Sir Josil.
0: Ginhimo nila ubiyam.
1: Yes.
0: Basi kon kaysa, ano ko no, tupo-tupo ang kalamay kag ang volume balas ang ubi.
1: Kaya basi ka rin, Sir Josil, yung magreklamo, bala ka, on man ko ubi, pero nga nga ta, sugar ko out. Basi ubi cake man na.
0: Oo.
1: Basi ubi donut. Mm. Or basi ubi gandira man sa alo-alo. Or ubi nga ginlutik, Sir Josil, butangan gatas, butangan kalamay, kag iban pa.
0: Oo. Ang ubi, yung pagkatumuro na ito, subong ining ubi, gid balang halin sa puno iya, kag kung paano iniipro prosesuhon para makaunta kay there are so many ways para maproseso nato dini. Number one, ay ban sini gani kon tamara na magtanok baladok leo ara kas tunga bang lead anong tangkan mo da. Ginatampukan lang ini sang dahon sang kahoy or hindi gani hamilan mo sang kahoy nga laya si dalom itungtong tampukan mo pag isang kahoy kag tutdan lang pag paas sang kalayo kag baga dok leo lugar mo bak ito luto naman ang imo sini nga ubi.
1: Correct sir Joseph daw bingka style.
0: Oo. Napalibutan sang kalayo or if not pwede ni mo inihugasan pagkatapos ibutan sa kaldiro tubian pagkatapos lagaw na stanga maluto.
1: Correct.
0: So kung paano naton ina karon makuha ma-maximize ang mga ara da sa ubi just like anthocyanins niya dietary fiber ti ara gid man niya bisan ano nga sahi sa pagluto vitamins just like vitamins and minerals ato ni karon hambalan pero anong epekto ya sini sa aton sini nga lawas Dok Leo if nag amo nang ginahambal naton makonsumo kita ka ubi Dok Leo
1: so kung magkaon kita Sir Josil sang ubi take note ha kaon na hindi nga basi tulukon na naton expect kita benefit ha
0: or ihampol man
1: or ihampol kita pal dira kaya gambal sa kilala ko Sir Josil sabi niya kung na ugot-ugot ka pwede man ihanos ha kitidlag ko Sir Josil eh
0: oh.
1: Ang iban sa niya mga ang unod na sa ubi may portion kini Sir Josil nga pagkabalo ko namayara mga tag panigahan ka dako mo.
0: Taga isa kasako halos ganing iban Dok Leo.
1: Yes Sir Josiel, tindi mo naman na madala yung ihanos mo ah.
0: Oo. Ay hindi doon mo kagipungkoy.
1: Antioxidant Sir Josiel, paano sila nagaprotect sa aton? Ang antioxidant by the way makuha na aton ha sa ube. Isa diri amo ang ginatawag anthocyanins. Ang lawas na aton Sir Josiel nagaproduce niya sa ang ginatawag free radicals. Mga unstable molecules. Nga amo ni sa Sir Josiel no, sila niya ang naga-damage sa aton sining cellula. Ginatawag ni Sir Josiel nga oxidative stress naga-damage sa aton sining cells. Samantalang anthocyanin Sir Josiel, gina-neutralize sini ang free radicals. Nga nagaresulta sa less damage sa aton sining DNA, so proteins, kag cell membranes meton. Kag ginapanubo Sir Josiel ang long-term risk sa nga ginatawag diseases. So, resulta, Sir Josiel, ano?

0: tuman ka dako, Sir Josil, no? Ang iya sininga benepisyo sa aton sininga kurason. Nagabulig ini, parang ma-improve ang nitric oxide signaling. Balik kita gihapon, Sir Josil, sa antioxidant sininga anthocyanin. Nagabulig para ma-increase ang nitric oxide. Ang nitric oxide, nagabulig para relax sa aton sininga blood vessels. Ang muna ginatawag nga vasodilation. Samtang nagaligwa, Sir Josil, ang alagyan sa aton sininga dugo. Ang aton, siyempre nga kaugatan, smoother ang blood flow kag lower ang aton sininga blood pressure. Isa lang ini Sir Josil sa benepisyo tungod sa nitric oxide. Ikaduha, tungod sa iya sininga ginatawag antioxidant effect, gina-reduce sininga inflammation. Tungod sa iya sininga ginatawag inflammatory signal sa aton sininga ginatawag cellular. Resulta, less inflammation, less damage. Kag manami Sir Josil ang aton sininga blood flow tungod ni healthy man ang aton sininga blood vessels. Kag isa pagid, gina-prevent Sir Josil ang pagka-damage sininga sa aton sininga LDL o kung ginatawag naton nga naanda naton nga bad cholesterol Sir Josil na becomes dangerous kung sila sini ang ma-oxidize o kung ma-damage. Ang antioxidant nagabulig para ma-prevent ang ining oxidation. So, butang balon Sir Josil, kung less karon ang ginatawag oxidation, ang ginatawag pagka-damage sa aton sining LDL, less mo Sir Josil ang plaque build-up sa aton sining arteries. Kag siyempre, tungod ginahalungan ang aton sining kaugatan Sir Josil, mabinipisuhan direkta ang aton mismo sininga kurason.
1: So, tandaan nato na ginatumod na mundari ni Dok Leo nga ubi, amoning purple. Butang balo sa ni bantawag nila granating color or violet. Amo na nga klasika ubi. Kaya may ubi nga puti ya actually. So gakaon lang kita ka ubi, why ka mo kay balo gali ko na mga binipisyo no? Nga makuha naton. At least we know right now. Sa part naman niya Dok Leo abi sa pagdigest naton sini kag sa digestion system naton. May mabulig ay handeri para hindi man tama katrabaho so para sa to sini nga digestive system ang pagtunaw sini sa mga pagkaon Dok Leo kag mag-function well ato sini nga digestive system Dok Leo.
0: Actually may mga ginakaon gin man kita Sir Josil nga hindi man gin matunaw. Isa diri among dietary fiber. Nga ari sini sa ube.
1: May bilin gid no?
0: Yes Sir Josil, mga uganot bala Sir Josil. Ari ng mga hilo bala nga notice nila Sir Josil kung magkaon sila sa root crops. Kamote, balinghoy, ube. Ang fiber sini Sir Josil, ukon amo ina ang fiber, which is ang fiber hindi na sa matunaw no sa aton sininga small intestine. Nagalabot ni Sir Josil sa aton sininga large intestine, ya kun sa diin ang friendly bacteria gina-ferment nila ini kaya nagaproducer Josil sang short chain fatty acids nga nagafeed sa aton sininga gut cells, nagreduce ang inflammation sa aton sininga tinai, nagimprove sang gut barrier function para malikawan aton Sir Josil ang pagtagas bala sang ginatawag unod sang aton sininga tinai. Kaya may ginatawag ni may naman ko Sir Josil gatagas gimandukaw may ginatawag kita nga leaky gut. Nag-leak na si Sir Josil kung nag-luya ang barrier o kung nang hapin na dito sa aton sininga tinae. Kaya gina-improve ni bulig kung may ara kita sa dietary fiber. Magluwas pa ang fiber nag-absorb Sir Josil sa tubi. Mas nagapahumok sa aton sininga higko. Kag mas mapapos ang pagpagwa sini adlaw-adlaw kung may mo pa lang.
1: Amo niya ang mga ginakaon naton niya solido. May mga party gid na nga nagakabilin, that's why amoning produkto sa ato ni natawag nga excrete ang pagpamuhin ta. Pero may ara kita nga ginakaon nga binaton mambal nga ti ano naman na inoghaboy naman na sa party bala sang ina prepare ta kon kaysa nya basura na. Nang ginaboy la nato sa basurahan, ti amo man na basurahan man nato ni actually ang ginapagwatan ina mamuhin kita nagagwa na higko basura na actually. Pero dira sa basura may ara dira nga may ara sang dako nga contribution para mapahapos ang pagpagwa tagal isang higko, Dok Leo. Pareho sin isang natawag naton nga dietary fiber, no?
0: Correct, Sir Josil.
1: Okay. Sa part naman, abi, sa paghatag energy sa ato sining ilawas, Dok Leo. Kaya mamal sila, luya, gidya, akon lawas sila nga akon, hindi takon, kakaon, kakanon niya, gusto ko gitakon kanon, ti sa ubi, abi, Dok Leo.
0: Ti kon ga crave ka sang kanon, ti basi kung may insulin resistance ka na.
1: Aragay.
0: Kaya ti, kinanglan, magiging pangita agin sang

0: carbs.
1: Pareho sa kilala ko, ginapamahulay sa kunon ni sa kakaon kanon mo.
0: Mm-hmm. Manong siling ginisang kilala ko man, Sir Jocelyn, siya bahala na may sudan, basta makatimo no kanon mo. Ang balman sa isa ko, kikilala mo, sino mo niya nga talpulano, nag-introduce ang kanon sa kanon. Pagkabot, Sir Jocelyn, sa energy, kinangla natin, Sir Jocelyn, ang carbohydrates.
1: Mm.
0: Pero ang lawas natin, Sir Jocelyn, hybrid din eh.
1: No.
0: Pwede si Sir Jocelyn mag-function sa carbohydrates, pwede siya mag-function sa carb, sa fats as fuel.
1: Mm.
0: Kunwari, Sir Jocelyn, sa carbohydrates, ang fats niya gamiton niya fuel na ton. Kag bisan hindi kita magpasulod sa carbohydrates sa lawas na ton, Sir Jocelyn, mahimo iya sang kalamay o kung sugar para may energy kita na gamiton ng aton sa ring lawas.
1: Daw, automatic transfer switch, no, ATS, balakon sa mga,
0: sa mga generator pa.
1: O generator, electricity.
0: Mm-hmm.
1: And ang halin sa generator, pagbalik na gani sang pag brown out actually masaylo sa generator kay maganda ang generator.
0: Mm-hmm.
1: Automatic transfer switch, mambalway ka supply sa kuryente halin sa PDU mo, sumandar ang generator. Kung wala gali kita sang carb intake, ang lawas na gamatomato man niya pangita sa pamagi para hindi mawadaan sang puwersa yung bilog tang lawas, Dok Leo.
0: Atay bahala sa na, Sir Jocelyn.
1: Oh.
0: Maneuver na sang aton sa niya atay para hindi kita, Sir Jocelyn, mawadaan sang sugar. Imagine na bala, madulaan sugar or energy ng aton sa niya brain. Ano yan na matabo sa aton, no? Isa ni Sir Jocelyn sa kuwaan na to, no, kung makuwaan na to sang enerhiya, amo ang carbohydrates. Pero, ang makuha na tondri sa ube, amo ang complex carbohydrates. Ining complex carbohydrates are long chain of glucose. Ang aton sa ring lawas, i-breakdown niya ini, tunawon niya ini, step by step, Sir Jocelyn, nga mahinay sa ni ang glucose release sa aton sa ring dugo. So, kung mahinay sa ni, or gradual ang pag-release sining ginatawag glucose sa aton sa ring dugo, steady ang aton sa ni Sir Jocelyn nga energy. Hindi bala nga sa isa mo kakaon, Sir Jocelyn, ginatawag kalanaan.
1: No.
0: Nagkaon ka, Sir Jocelyn, sa carbohydrates, pero simple, unrefined based ng carbohydrates, sugar spike. Dasig, Sir Jocelyn, ang pagtimbuok, dasig man ang pag-crash sa imo sa ring sugar, Sir Jocelyn. Lain iya sa ginatawag complex carbohydrates nga hinay-hinay ang pag-release ni Sir Jocelyn sa glucose sa aton sa ring dugo. Kaya kinanglan ni proseso step by step sa aton sa ring lawas. Resulta, steady ang aton sa ring energy, Sir Jocelyn, more stable ang aton sa ring insulin response, kag longer lasting energy.
1: So, hindi man niya botang balon, ang kalabanan na we have this notion, niya kung may ginakaon gani kita, ginapuga lang ina sa ato sininga tinae, and everything goes to the waste, nga solid, ang liquid goes to our body. Pero may mga processes pagali dito, Dok Leo, may mga timplahanay pa ini, pareho sa blasa complex sa pagtimpla sa mga paghimo tinapay, paghimo sa mga sugary drinks, paghimo sa kape, nga hindi na kinanglan timplahon pa, kundi iset mo lang na daan, amo nang lawas na doon, may mga standard na siya, pagsulod sa ngamuni, manalay siya dayon, amo ning i-release ko nga insulin, amo ning i-release ko nga and so on and so forth, Dok Leo. Takos na, no?
0: Kun sa aeroplano pa ni Sir Jocelyn, no?
1: Mm.
0: Naka-autopilot na.
1: Oo. Tultulan niya ng airport, no?
0: Kabalo na sa'yo, Sir Jocelyn, mag-maneuver. Kati nakaset na si Sir Jocelyn mo. Mas labaw pagidirang aton lawa, Sir Jocelyn. Pagkaon, abi na ton kaon lang kita kanon, kaon lang kita sudan, pagkatapos dugay-dugay pagwa naman bla. Sila sang lalaw kaon gergay mo on. Sorry ha, pasensya sa mga naga. Para termino ina, Sir Jocelyn, nga ang aton lang bala nga paguna-una, amo lang na kasimple. Pero Sir Jocelyn, tama ka komplikado ang proseso. Biologically, sa aton sa ding lawas, sa sulod, nga kung hindi na aton, nung kaysa mention di Sir Jocelyn, rason, nga naga pinatuyang lang kita sa aton sa ni ba, sa aton sa ding gana.
1: The computer ni nga aton sa ding lawas, but remember, ang computer is hackable.
0: Mm-hmm.
1: Pwede ma-hack.
0: Mm-hmm.
1: May mga viruses man nga maka-hack sa sistema sa computer mo, nga naga-malfunction siya.
0: Mm-hmm.
1: Lawas ta, may mga viruses man, per se, virus, bakterya, nga mo man inag-hack sa sistema sa lawas ta, nga nag-resulta man nga hindi mag-function normally ang ito sa nga lawas, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocelyn.
1: Okay. Now, sa brain function naman na, Dok Leo, kaya after all, nag-account kita para mabusog. Number 2, makakuha nutrients. Number 3, makasupply ang nutrients sa ato sininga different parts of the body, especially sa ato sininga brain, which is our central nervous system. Amo nang tagapagdiktasan tanan, amo nang commander, amo nang chief executive officer sang tanan, ang ato sininga brain, Dok Leo. May makuha nga benepisyo ang ato sininga brain sa pagkaon sang purple nga ube.
0: May ara gid Sir Josel, no, tungod nga ang ube makabuli gili Sir Josel protect sa aton sininga brain cells. Kaya brain cells na aton Sir Josel is are very sensitive sa damage. Ang antioxidant sininga anthocyanins nagacross ini Sir Josel into brain tissue kaya nagaprotect sa aton sininga brain cells. Nagabulig pagit pa nami sa blood flow sa brain na aton Sir Josel tungod sa pila sininga nitric oxide effect. Nami ang aton sa ninyo blood flow, nami ang aton sa ninyo blood pressure, nami ang aton sa ninyo blood circulation. Dugang pa Sir Josel nga nagabulig reduce ang chronic brain inflammation. Importante, tungod ang long-term inflammation, Sir Josel, ginaangot sa cognitive decline.
1: So, ti binaton nga ni carbohydrates na makuha naton sa ni, damo pagalis ang benepisyo nga madulot sa ato sa ninyo lawas. Sa ano abi Dok Leo, immune system naton, if you speak about immune system, ano ang depensa sa lawas naton against infections, no? Ama nagadala infection sa lawas ta. Pagkaunsang ubi abi Dok Leo, makabuligi na sa pangdepensa sa lawas ta.
0: Ang isa si Sir Josel nga dira ang yaman sa ninyo antioxidant. Tuman ka importante Sir Josel ang antioxidant mo. Sa proseso sa aton sa ninyo lawas sa pagpabakod, diri ginaportehiran sa ninyo aton sa ninyo immune cells from oxidative damage. Kag tungod Sir Josel ang aton sa ninyo immune system, tuman ka dako nga porsyento nakasalalay dira sa aton sa ninyo tinai, ang fibers ni Sir Josel nagabulig para nga ang healthy gut bacteria magapabilin dira, kag mapabilin ni gila sa ninyo balanse. Kaya ang gut health strongly influences immunity, Sir Josel. Labot pa dira nga may vitamin C pagigali. Ang ube nga makapabakod bulig man sa aton sa ninyo immune system, kaya ginabuligan ni Sir Josel, no, supports ang production sa aton sa ninyo ginatawaga immune cells, kag nagabulig para aton sa ninyo immune cells mag-function sang maayo.
1: So, mga benepisyo ini ha sa aton sa ninyo mga body organs and entirety sa aton sa ninyo lawas sa pagkaon sang ube, ano, pa kun may ube dara sa inyo, hindi nyo lang pagpatubua sa higadigada kag pahuyuson. Try to ano da proseso ninyo para nga makaon. Tindari kita kung paano na ito ninyo maximize. May ubi ka mo da karon. Ano ang preparasyon sini? Paano ipreparar ang ubi, Dok Leo?
0: Tama lang ka simple, Sir Josel. Lagaon o kung tanukon lang yun naton. Isa ni Sir Josel sa ang pinakamahapos and the best option as well.
1: Dang parehas lang ka nagatanok baka mo saging kag kamuti.
0: Correct Sir Josel. Kamuti, balinghoy o kung ano pagidara nga mga root crops gina proseso o ginaluto pinagis pagtanok Sir Josel. Amo man diri sa ube.
1: Basi mamangkot pagid kamo kay ayawan kamo pangita ka kaldero in kaso sudlan nyo ka ube kon bilog gid baladok layo. So pwede nyo na ma ano na tawag na makihad-kihad nya tagdalag ko. Nga masulod nyo sa kaldiro kay kun kaysa may ara do panigahan kadako ay ti iguan niya kaldiro magamo na kadako nga bilugon mo eh.
0: Sa una abi Sir Josel magluwas nga sa isa ka pamilya tagwalo kun siya mga kabataan. May ra iban nga kumagluto sa una Sir Josel upod kag ginasakop pati ang silingan.
1: Oo. Oh. Ang lulutuan sinambal nila do kaldiro nga lalaunan kababoy.
0: Na dako-dako nga kaldiro ang ginakuan sa nasang una, ginabutangan kag isunad na dito sa kalan sa gwa. Kag pabukalan hasta maluto.
1: Do butangan mo na karundong kulan mambal nga babay ila na da maluto lang na dugay-dugay sa sige kainit halis dungkulan tawag nila bla.
0: Correct Sir Josel, inanay sini nga pag luto.
1: Actually nami inang inanay nga pagluto actually Dok Leon nang may dungkulan nga nagabaga lang siya. Pero masingkal nga sigisigin ang bukal balasang init kaswabi tulis ang sabor sang linuto bisan sa tinigang.
0: Ang una sa Sir Josel kung ay posporo sa lingan mo mga nawag na nasa balay mo ngayon baga mo
1: nga dungkulan na 24 oras pa na kung kaysa ay patay-patay butangan na kabungbong para hindi ma palid sang hangin ang baga Dok Leo.
0: Tama.
1: So amo lang kita no? Lagaon mo lang gid Doc Leo, tangkon mo lang.
0: Tangkon mo lang Sir Josil, like lagaon mo siya mga 15 hasta 20 minutes. Kag pwede mo na mismo Sir Josil ma kaon. Syempre pabaho-bahawan mo na eh.
1: Oo. Inang hindi mo na kinanglaw huyupon kung isa kay yatal mo sa huyupon mo basi tabog pobla. Pero ang intake na ton Doc Leo. Sa maybe magkaon kita hambal nga one to busog mo. Hindi kita yung maguntat kundi mabusog kun may ara pa nga ubi Doc Leo mo.
0: Actually Sir Josil sa kasayuran sa aton mga tagpermati why gin design ng lawas ta para nga mag sobra ka pabusog. O kung why kita mabuhi para magpabusog lang. Kaon sa usto para nga may pang sustainer kita sa bilog nga adlaw Sir Josil. In fact gina-recommend Sir Josil dira lang sa mga 70 to 80% lang dapat sa mga ginkaon na ton. O kung ginakaon na ton ang isulod na ton sa aton seringat yan.
1: In short sini hindi ta aray na lang sa magasin sang posil. Kung ang imo gani sining magasin is good for 8 shells lang. Hindi mo na mapasudlan sang sobra. Ang sunod niya sina, ara na lang sa chamber. So, hindi ka mo mag-plus one. Hindi nyo pag-ibutang sa chamber. Kundi kung pila lang unod niya, kung walong unod niya, pito lang ikarga mo para hindi mag-uba spring niya.
0: Sunod lang manual.
1: Amo man ang lawas na dapat.
0: Correct, Sir Josil.
1: Kahit nagka-overwork man na nga ito sa inyong sistema sa lawas kung masubrahan na gitman nato sa inyong food intake, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Ano? That's why sa ube, gina-recommend, Sir Josil, nga sa isa ka-adlaw, ang imo sa inyong pagkaon para makuha mo ang gusto nga proportion Sir Josil iba simo siya nga inumol. Kung ano kadako simo siya nga inumol amo man nakadako sang ube ang imo siya nga kaunon
1: siya tinako-dako go akon siya may gloves ang akon kamo. In short na inumol kadako.
0: Correct Sir Josil nga may gloves ha.
1: Bear buta mo lang siya na yun ang panit lang kagtulaan la.
0: Correct Sir Josil
1: amo lang gid nakadako pagkatapos waay sang sulusuan nga asin, waay sulusuan nga langga, waay sulusuan nga ginamos, waay sulusuan sining kalamay Doc Leo ha.
0: Correct Sir Josil, waay man gatas. Importante gina pa rin na maguba Sir Josil ang binipisyo sang ube sa aton sining lawas kag indi sinima neutralize tungod sining mga indi kinahanglanon nga mga sangkap.
1: Oh, kay ti kon kita ya magkaon kun kaysa amo nang hambal nila, bo grabe ka man pa kanon nya tigani man ang iban. Ay sa kakaliro kung kaysa mahambal nga ba doon na one-port ko man ba?
0: Kaga masaling na ba do hindi mo ko katindog sa kabusog ba?
1: Oo, niya doon tinisdakan ka buwang dyan. Nga hindi kinanglan kita magpasubra kaon Doc Leo sang ubi haw.
0: Sa ano man yung bagay Sir Josel bisan mayo pa kung sobra hindi mayo resulta.
1: Oh.
0: Isa pa dari tungod niya ginatawag carbohydrates. Though complex carbohydrates pero kung masobran Sir Josil nag-efekto man too much baka pataas man sa aton sa ringa blood sugar baka padugang sing tambok na aton Sir Josil tugon maka-add sa sing excess calories kung sobra-sobra na aton sa ringa pagkaon posible Sir Josil kung diabetic ka na nga dana mahimo nga mag-efekto sa imong sa ringa blood sugar kung nag-pa-slim ka man sa ni Sir Josil sobra ka man sa calories budlayan ka man sa ni kung ang ginapasulod mo adlaw-adlaw ang calories bisan ano paka-exercise kung hindi balance man Sir Josil sa imo sa nga ulag kagang consumption nimo budlayan ka sa ni mag-lose weight kag digestive discomfort tungod nga tuman man ang imo sa nga fiber Sir Josil sa isa ka kalanan.
1: So bana-banaon nyo lang mga isa ka cup do inumo la mo lang gid na magsusubra gamay okay lang na hindi lang tama igi kasubra nga double or triple ang kadamuon sang inyo ginakaon triple than 200 grams Doc Leo.
0: Pero may mga exception Sir Josila like kung too active ka gid physically pwede ka makapasulo sobra
1: amo nang hambal nila nga manog arado
0: isa Sir Josil muna bla sa
1: manog kuliglig
0: sa boxing bla Sir Josil nga pwede ka man kasumbag sa pero pwede man double punch ah.
1: Kaya tini sila tama ka trabaho so could you imagine that may isa timo ka tariya nga mabitas sa imo sining arado kapila may wakli Doc Leo nga arado nga tig 20 kilos na. May dala pa sulay kung sa mahimo pa na 30.
0: Ten problema, Sir Josil, karon kon
1: gamay kaon mo.
0: Kulang ka sa energy tungod nyo gamay ang kaon mo, food intake mo. Una ka pa mapuklid sa rado mo.
1: Ah, hambal nila ko no, hayat ka pa sa karabaw ko no, nga, why ko no makapun mo. Kinabakol mo na, gahiwod lang, why ko no gadasig.
0: Pero kung mga madasig ko no, Sir Josil, kung kakita bakiya.
1: Kaya mo na gani ko no, nga, kung may hayat ikaw ang karabaw, dapat duha ka mo sa tariya. Paunahon mo, anay yung bakiya, pasunod mo yung hayat nga turo.
0: Gadasig sa?
1: Kung kaysa doon mauna pa.
0: Doon nakaturbo ba?
1: Oo. Pero ti, nahambal natin, ang ubi right now, rare, laka na abi natin ini makitaan. Talagsa ka makasalapo sinisubong. Bisan sa mga dako nga public markets, sa inyo da lugar, talagsa na lang ini nga ginabaligya kay ang ginahimo sini sa tao sa umagi, napangregalo na lang gani ini, kay ginapanghatag.
0: Oo, kayo ay naman halos, Sir Josil, labi na gida, kung damo bala sa isa ka purok o kung sa isa ka sitio, kung sa lugar ba, Sir Josil? Ihatag mo pa na sa imo sa nga silingan niya, may aram sa isang ube.
1: Oo.
0: Pero iban sa ni Sir Josil, halin sa urban areas, halin sa ni sa Sudan, makapauma, tilipay, imapadalaan mo sa nga sako sa nga kinali nga ube.
1: Oo. Kag kung kaisa bala sa isa niyo kapuro, makakali ka ka ube, nahuya ka man nga sagi ka bitbit ka ube, ni mo, bladok layo, nga ginkali, nga gasunod bala panulok sa tupad balay mo, siya preno na, ti, hindi ka na mamangkot. Kag hindi ka na magsabat, ay pre, lihog ko preo, tunga-tungaon ta lang niya, imo sang kasipi dao, sang kasipil niya, imo da. Nga tunga-tungaon ta lang sila, nga kaya hatagan ko man to piyak ang balay. Kaya nahuya ka man to, niya sagi kabit-bit, pagkatapos galan na tamata sa imo sini kasi, amo na yung pa, ano, sa imo tupad balay, bla, amo na yung pagsinalayo sa umadok layo.
0: Correct, Sir Josil.
1: Sharing is loving ko, no eh. Now, kung wala kita sang ubi, dok layo, anong pwede naton sini nga mangin alternative nga mangin sources for source naton sa antioxidants para sa ato sini nga heart health, para sa good digestion, para min source sa ato sini nga energy, para sa ato sini nga brain protection, kag para sa pagpabaskog sa ato sini nga immune system, Dok Leo.
0: May mga similar health enhancing food man kita, Sir Josil. Kung dariba, why kita sing ube? Kaya ti white oil man naton gina-encourage, Sir Josil, nga magbakal kag magkaon sila sa mga ube jam or halo-halo nga ube nga ra sa halo-halo. Ang mga ginsaktan, Sir Josil, sa mga ingrediente nga di mas lawas.
1: No.
0: As much as possible, puro-puro gid nga ube. Pero kung nakikita sa may makita, sina, ang isa, Sir Josil, nga alternatibo naton, kaon naman kita luwat ahos.
1: Kalayo. Sa ubi na lang ko.
0: Kalayo, no?
1: Sa ubi na lang ko.
0: Ubi na lang, ita na. Tiyaga na lang ito pangita, ubi. Pero masapos pangitaon, Sir Josil, ahos, ha?
1: Oo. Adlaw-adlaw, aradas. Kagway tagi na kawadaan sinas balay.
0: Correct, Sir Josil. Kaya ang ahos, may, kwanis sa Sir Josil, no, may active compound na siyang alasin. Ang isang nagrimo sa itong sining lawas, nag-react na sa sulfur-containing enzyme, Sir Josil, no, sa microbes. Nga nagaguba ni Sir Josil sa bakterya, nagatapna sa bakterya. Amo ni Sir Josil ang yasin, rason sa yasin nga antimicrobial effect. Pag-abot naman sa aton sa nikaugatan, nagabulig, Sir Josil, increase sa nitric oxide, nagapanami sa aton sa nga blood circulation, kaya nagapaligwa sa ang ginaagyan sa aton sa nga dugo. Kasubong man, Sir Josil, sa ganyan mo sa isang ube, but stronger nga man. Kami ara sa Sir Josil sa ganyan antimicrobial effect. Pero kung nipanggid ang gid naton, Sir Josil, parehas mo silang makabulig, panubo sa mataas ng blood pressure, nagasuporta sa heart health, kaga may ginatawag mild nga immune boost. Pero kung i-compare naton, Sir Josil, ang ahos, kumpara sa nisa ube, garlic is more sa antimicrobial, ang ube naman is more sa antioxidant.
1: Ang guaya, business sa practice nato sa pagkaon, ang ube, substitute sa kanon, Dok Leo. Pagkatapos, ang ahos sometimes becomes an appetizer, kung hindi man, ginasudan.
0: Yes, Sir Josil.
1: Kay Miara, dumduman ko, Dok Leo, ahos siya, ginabutang niya sa garapon, tubian, butangan, wiskan, gamay nga asin, pagkatapos, higupo lang sabaw, Dok Leo. Why nasudan? Kanon na lang, gid.
0: Kinanglan, marami, Sir Josil, medyo bakod-bakod, sinang imo, sinang ipanimaho, eh. Kay perte, gid man na kalangto, Sir Josil.
1: Hambal nila, kung kaysa galing, Dok, why sang baho, kuno kag hindi baho sa tao nga gutom, ah.
0: Gusto, Sir Josil? Ang gutom ko na is the best appetizer mo.
1: Bisan, ano da kung kaysa kabaho to, basta makaon na sa tao, kaunon mo gid, no? Pero sa masami na to, sa nga ginaluto, manabi, Dok Leo, amo nang pinaka-prominent sa sulod sa balay, ta ahos, ah. Why ubi? Pwedeng ahos, pero must be taken as much as possible raw. Papaon mo anay, laton mo 10 minutos, and then do it, mas mayo, raw, buta malo, sapon ta. sama-sama nato sini nga mga ginaluto abi mga prutas o kon mga ulutano na bidokleo. May other sources kita sang katulad abi sang function sang ubi.
0: May ara gid Sir Josiel, isa sini amo ang nagaya man sa aton sir merkado, ang ampalaya.
1: Ginapanghaboy na lang nga nagani kon kaysa gakaluto na lang dokleos displayhan mo.
0: Correct Sir Josiel. Kaya ang ampalaya may ara Sir Josiel sang sarantin kag may polypeptide P plant insulin like compound. That's why bisan ng government natin Sir Josiel gina-recognize, ginakilala na ining makabuli gid ni sa may mga diabetes. Ang paggamit sini sang ampalaya kay gina kon Sir Josiel ginakopya niya sa niyang insulin mo. That's why ginatawag nga may insulin like effect ang ining ampalaya.
1: Kuna mo check man gali ha. Kabalo mag-imitate.
0: Ginailog-ilog ya. Pero sa kaayuhan, Sir Josiel, hindi kita nag-ilog-ilog, ang kopya-kopya, sunod-sunod sa uso, bisan din na makapayo, ha?
1: Amo na nga mga ka-produce sila, kung nung tinidor dito sa piha ko, nung tinidor, Dok Leo, pwede mo kung pang sukad sa, ano mo, talamnanan? Pero bakal ka sa check-check, Dok Leo, ang tinidor mo, ay, ilukad mo palang gani sa gintanok mo nga kamuti, kaga ubi, nagtiko na.
0: Kisa, Sir Josiel, kung dulo di malason ka, pag timsok mo, uton pa.
1: Pero yun niya, ano ha, ginakopya para sa kayuhan sa ato sa ring ilawas, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josiel. Kag nagabulig niya, reduce ang glucose production sa ato sa ring liver. So, ang similar effect nila, Sir Josiel, sir, makabulig sila sa pagpanubo sa blood sugar. Makabulig, siyempre, sa may mga diabetes. Pero, kung ibase na to, tupad na to ng doha, Sir Josiel, pag-abot iya sa blood sugar, mas kuha niya, Sir Josiel, mas prefer iya, ang gina-recommend ang ampalaya versus sa ube.
1: Pero kung pakanon mong tao, mas pakamayuhon na lang nilang ube, Dok Leo?
0: Ayos, Sir Josiel. Pero kung gusto mo, kaon ka sang ube, tapos dugay-dugay lipas-lipasan mo lang, Sir Josiel, pila ka minuto, kaon ka sang ampalaya sa ni, para mabalanse mo.
1: Pero as much as possible, ro.
0: Correct, Sir Josiel. Kagkutob sa may mo sa ito sa mga tagparamati, mas manami kung piliyon na ito ng parte sa ampalaya sa ni mo. Amuya sa ni nga dahon kaysa siya sa ni nga unod.
1: I see. Ang dahon, ha? Ang dahon, ti pwede mo na malahub lang, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josiel.
1: Ibang ginatuom lang gani nila, naputos na sa dahon sa saging, butangan sa gamay nga kamatis, init-initon nga malahub lang pagkatapos sa solved na.
0: Yes, Sir Josiel. Ibang sinigani, ang munggo nga linaga ba, Sir Josiel? Instead of ano nga dahon nang ibutang nila dira, dahon sa isang ampalaya ang ilagay na butang.
1: Galing kita, may kita mahanad, yun tulok-tulok lang dahon sang ampalaya, biyo kon marguso bla. Nagadalaw daw lang na sa ato sining kudal kon kaysa, yun tulok-tulok talang, bisan pa nagapunsok-punsok na siya ang punta bla sang ampalaya nga nami utanon, Dok Leo. Kay manway, kay balo, galing nga pwede ma-utan, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josiel. In fact, sa mga merkado, Sir Josiel, kung mga market day bala, nakita kasang damo nga pinutok sa ni Sir Josiel sang ampalaya. Kung ako ganino, kung pwede ko pala makaon, Sir Josiel, tanan sa kakalanan, do himuon ko mo. Tungod nga bala, ano bala ang binibiso sina sa aton sa ning lawas. Pero ate, kinang lanon, nga magkaon lang kita sa gusto, baka lang sa gusto lang maluto.
1: Sila man ang ugbos ang kalabasa, actually, pwede mo mautan.
0: Correct.
1: Nami man nilakot sa munggo. So, aside from that, Dok Leo, if we speak about other sources, no, ari na lang, dari suhon tabi, sa premium D3 soft gel capsule na ito, Dok Leo, may VCO, may malunggay, kag may vitamin D3. Sa tatlo ngayon ni Dok Leo, may ara dira sang with similar functions just like sa pagkaon sang ube, abi Dok Leo.
0: Actually, Sir Josiel, no, both vitamin D3 kag ube, nagkakontribuyer, Sir Josiel, sila sa overall health by supporting immune function, cellular protection, and long-term wellness. Though, they act through different nutritional pathways. Pero isa kabintaha sa ni Sir Josiel sa vitamin D3 pagid naton like premium D3 soft gel capsule, kinagabulig si Sir Josiel iya pabakod sa aton sa nga tulaan. Magluwas sa pagpabakod sa aton sa nga immune system.
1: Now, because of the vitamin D, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josiel. Pero may isa kita ha concern sa ni Sir Josiel. Since ang vitamin D is a fat soluble vitamin, hindi magali naton si Sir Josiel ma-absorb. Kung ma-process kung nakikita sing good fat sa ni. Which is, sa pagkaon sang ube, Sir Josiel, ginarecommend magani nga butangan mo sa sang good fat eh. Para manami mo ng processing sa aton sa nga lawas.
1: Inom ka dahil premium D3 soft gel capsule.
0: Pwede gid, Sir Josiel. Kaya ang isa sa nadira sa bonus naton sa premium D3 capsule, mayara si Sir Josiel sa ginatawag special sa ni nga good fat. fat. Ano ning special nga good fat? Amo ning virgin coconut oil. Ano nakapa-special diri? Among iya sa ni Sir Josiel nga medium chain triglycerides ukon MCTs. Ang MCTs nga ini nagabulig para nga magnami pagidang pag-function sang aton sa nga lawas, lakip sa aton sa nga liver kag gina quickly convert niya sa ni ang ginatawag to energy or ketones ang mga ginasulod naton sa aton sa nga lawas mismo kung nagiinom kita sa ning VCO na upod sa aton sa nga premium D3 Sir Josiel. Nga resulta, kung makatake kita sa ni kasubong sa mabatian naton Sir Josiel, kung makatake ko sang premium D3, ga pagsikwaw. Kung makatake ko sang premium D3, ga alerto ko. It is because of medium chain fatty acids niya. Ang efekto Sir Josiel, fast energy, may support brain energy through ketones, may mild antimicrobial effect pagin Sir Josiel tungod siya sa nga lauric acid. Masa makabig na ton Sir Josiel nga ang bonus nga ginbutang diri sa premium D3 nga muning VCO dugangan pagin sang balunggay Sir Josiel. Kung hindi man tupo-tupo Sir Josiel, hindi magpaulihi sa benepisyo sa combination sining duha. Kung hindi ka makakaon sa isang ube, Sir Josiel, diri mo makuha sa ni ang similar sa ding efekto o benepisyo sa premium D3 with VCO and malunggay oil.
1: And ang isa pag Dok Leo, the one of the vitamins or the only vitamins that our body cannot produce is the vitamin C. Ang ube, anon to us, magluwas sa carbohydrates, may vitamin C content gali. Mm-hmm. So, kung hindi kakaon ka ube, mahambal, may inom na lang ka ube. Karon, for example, Santhon vitamin C. Pwede man na, Dok Leo?
0: Pwedeng-pwedeng, Sir Josiel, kagtihang balon to nagid man, hindi abi kasubong sang rice Sir Josiel eh. Nga naandan na ton kaon ni kita sa niadlaw-adlaw. Pero kung maanad ng kagulingan mo Sir Josiel sa kalaruton nga way kanon, amo man ang imo sa ni mangin pagginuwi. Kati naanad kaya no? Naanad kita iya sa amo sa nga lifestyle abi, pinasahi. Pero mamangko to sa mga tagpalamati na ton subong sino ang hindi matakaan sa ube adlaw-adlaw.
1: Pero hindi Dok Leo, ang kanon niya actually, way man timay na bunag na nagkakumkum na dayon IR36 kag 64.
0: Correct Sir Josiel.
1: Sinanduming da ukon na naman nga variety wala. Ginpaanad man lang kita sa practice kag nangin kinagawi na sa ato sa nga mga malam. Pagbugtaw tayo pagkaga kita ang tadaya kanon. Di kundi we have no choice. Why man da ubi? Why man da tamis? Why man da kamuti? Kundi kanon kaunon da.
0: Correct Sir Josiel. That's why kung nalin sa gamay kita nasugdan kita siguro sa pagkaon sang ubi kagwaisin kanon. Di man tamang ita kanon.
1: Di kay ang mga ano karon Bisaya ang mga Cebuano na nagkaon sa mais. Kita magkaon ka mais hambal. Ay, budlay niya magkaon ka mais kay dugay-dugay siya galupok sila ng latrasan ko.
0: Ang budlay sana kung gasakay ka sa motor ni klabot sa batsib lang.
1: Hambal nila grabe pa. Una pa kalupok siya ng pulungkuhan sa tambot so ba.
0: Di tayo mingon ko na sa lubak kag ipagwa mo. Di may sa sobra ka damo sang hangin-hangin sa sulod. Why ka abot sa lubak lumupok gid. Vitamin C Sir Josiel kung diba hindi kita makakaon permiso ang ube which is practical katama Sir Josiel eh. Kaya nga man sa kasako lang na ton hambalong tanagiman basta may ube pagkita ang preparation na ton kang iban pagin sa mga factors Sir Josiel unlike iyan ako magtumar ka sa Santhon vitamin C Sir Josiel diretso na lang absorb sa imusan nga lawas. Tumaraw na lang nimo. Kag mas manami pagin Sir Josiel, kuni upod mo siya sa aton sa nga Santhon Gold capsule, Santhon Plus Gold capsule, kag premium D3 soft gel capsule, mas naganami pagin Sir Josiel ang iya sa nga efekto. Nga nakahambal kita nga manami. Kay ang ube Sir Josiel ginatawag man nga super food. Tungod sa kadamo sa binipisyo niya sa aton sa lawas. Tungod sa iya sa mga key compounds. Samantala, Sir Josiel, ang ginatawag kombinasyon sa mga sangkap sang Santhon Plus Gold Capsule, dira pa lang Sir Josiel. May superfood naman dira. May natural antibiotic naman dira. May queen of fruits and vegetables naman dira. Ang premium D3 capsule Sir Josiel, may araman sa VCO, kag moringa oil, pagid plus, may Santhon vitamin C, pagid Sir Josiel. Base sa pagkatuon Sir Josiel, ang combination is stronger. Compare Sir Josiel sa isa lang kaklase nga pagkaon, nga ginkaon na nimo. Tungod ng combination, may tagsa-tagsa kabinipisyo sila nga ginadulot sa lawas. Tungod sa tagsa-tagsa nila kapapel na ginahimo sa lawas on a different pathway.
1: Ang iban sini nga sila nga bidoklayo. May istorya kita. Sila nga ti permi makugakaon sila sa nga palaya ti mainom pagid ako sa Santon Plus Gold Capsule. Simple mi lang ato sila nga sa bata bidoklayo. Ti pagkaon mo sa nga palaya ginano mo, ginluto, gin... Basi kon lata pang pagluto ni mo, basi kon ang nakuha ni mo, fiber lang.
0: Tama, Sir Josel.
1: Pero kon sa Santon Plus Gold Capsule kaya, sigurado na takos na nadaya by milligrams ang imo sini nga maabsorb nga supplement halin niya sa ampalaya, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel, kati pag-abot iya sa processing, sini Sir Josel, kalkulado ini mo. May mga stability study yung ginahimo, sini Sir Josel. Kaya may nakapunto, sini Sir Josel, hindi ka man makalusot sini sa screening.
1: Sa Food and Drug Administration?
0: Yes, kagtalaksan sini sa FDA kung hindi mo mahimo ang kinahanglanon, Sir Josel, nga mga proseso. Especially, dapat na nagahimo sa ni Sir Josel nga laboratorio. Is may ara kay Sir Josel sa good manufacturing practice.
1: Ang isa dali, Dok Leo, ka na talupang danaton. Kung ubing paghambalan, ta ubi, kamuti, saging, and the likes. Kung tangkong taganini, namin niya kanon niya, Dok Leo, iparis mo sa kapi sa aga, hindi gani iparis mo sa kapi sa hapon. Imo-mobla in between meals. And before meal sa aga. So, iban sila makakaon sila sang, ano, Dok Leo, sang ubi, hindi nakadumdum ang mahaw gani mo. Parisan nila sang kape. Problema sila, kiti nakaon nila ubi lang. In short, sila may shortage sang supplements or nutrients sa lawas, kiti ubi lang kag kape. Pero kung Santon Gold Coffee Mix ang ikape nila, at least masupplementuhan pag i-Dok Leo sang dugang mga nutrients ang lawas, no, because of mangustin ang palaya, malunggay, garlic, and spirulina.
0: Correct, Sir Josel. Kung naginom ka sa isang Santon Gold Coffee Mix, Sir Josel, kasubong lang, no, nagkaon ka man sa isang utanon, kag prutas. Pero ang kape na sa ni Sir Josel, kay may plus pag i-Dok Leo siya, ng glutathione and collagen. Muna ginatawag natin, Sir Josel, ng mga beauty ingredient. Nga ara dira sa aton sa Santon Gold Coffee Mix. Kasubong sa ube, Sir Josel, isa ka binipisyo kung sige-sige kaon mo, ginabuligan ni Sir Josel, pahinay ang imo sa ning pag-edad. I mean, mga signs of aging, bla. Hindi yung mapunggan ng birthday mo kada tuig, ah. Mas mayo ganun na kada tuig, birthday ka mo kasi sa mauntat na. Pero punto, bla, Sir Josel, ang pagkurinot sa panita, ang pagnipis sa panita, paglaboy sa unod ta, kasubong sang sangkap nga diri sa nisa Santon Gold Coffee Mix, glutathione and collagen, may amo man kita sa nga binipisa, Sir Josel.
1: Bedega, pamangkot dali, Dok Leo, siling niya ti ang ako na andan sa kapi, ano mo, Santon Plus Coffee Mix. Pagkatapos niya ti kon aga sila niya, kon hindi kamuti saging, kon may baklan sila niya sang ubi, ti maubi man kita eh. Okay lang ini nga pamahaw ya, Dok Leo?
0: Okay man lang, Sir Josel. Complex carbohydrates, ano? Kag tip lang ni Saton sa mga tagpanamati, kon makabatsag bala ka mo sa niya dugay-dugay ka mo ginagutom, ayhan may insulin resistance. Isa na siya. Pero may ara, man instances, Sir Josel, nga ako ng craving, susunin mas may gusto mo carbohydrates, especially refined carbohydrates. Try nyo bala, instead sina, nga pasugtan nyo lang ginhawa nyo, shift ka mo sa protein. Tamo-damo, Sir Josel, sa feedback na to, nyo makainom ganit sila sa Santon Plus Coffee Mix, busog sila. Hindi sila madali-dali magutom. Anong rason? Tungod may protina, ina, Sir Josel, halin sa soya. Isa na ka-tip sa aton sa mga tagpalamati, para hindi ka madugay-dugay sa ni nag-crave especially sa mga makalamay nga kalanon. Dagilim nun.
1: Tamo ninyo, hambal nila, bala nga, may pamahaw, may merienda sa aga, may panyaga, may merienda sa hapon, may panyapon, kag may snacks before bedtime. Anom?
0: Correct, Sir Josel. Pero abin mo kung ano pag ang worst scenario sa na, Sir Josel. Halos ka-anom, sobra pa kung kaisa ang imo sa nga pagkaon, laki pang kima-kima, Sir Josel, kag mga kuyam-kuyam. Pero maabtan, Sir Josel, nagtatlo, apat, lima ka-adlaw, anom ka-adlaw, isa ka-simana, kag makapamuhin ka.
1: Ang mga masakit.
0: Yes, Sir Josel.
1: Pero mabatsagan mo na, tigduha ka-adlaw, hindi kagpamuhin, galingin ang ulo, mas nag-iritable ka na, Dok Leo.
0: Kaya, Sir Josel.
1: Kung ubing kanon nato, mas mayo, kiti may, ano siya eh, may fiber siya actually. Sa mga nagkaon ubi, pagkatapos inom ka mo Santon Plus Coffee Mix, actually coffee with, coffee without coffee beans and caffeine.
0: Kagmanami, ina Sir Josel, ano, kay pwede iya sa mga kabataali, makatuig pataas. Enjoy sila sa pag-inom sa rin.
1: Kagti, siyempre, ano sila eh, daw in man sila sa mga ginikanan nila. Kaya kung magpinangapi, ganiga pa in yung kabataan mo.
0: Kag may ara, Sir Josel, kabataan na, nga matingala, Papa, Mama, I want to drink coffee. Pero ang balunob lang, hindi ni pwede si mo. Ni question sa utok sa bata, tingnan nga gainom ka mo, hindi pwede haw. Ang punto sa ni Sir Josel, ang manami sa ni sa Sunthorn Plus Coffee Mix, instead niya magsige ka pa explicar nga may coffee pang bata, may coffee pang tigulang, o kung pang hamtong iya, ari na, pwede ka mo tanan-tanan sa pamilya, kabataan, lima katuig pataas, pwede sa mga hamtong, pwede sa mga may edad-edad na Sir Josel, mabinipisyuhan sa Sunthorn Plus Coffee Mix.
1: Ang isa, dari, may mga diabetes, na labi na gina may type 2 diabetes, may insulin resistance, baladok layo. What if mamahaw si labi in the morning? Tapos ubi lang abi kon may ubi dira. Updan binila sang premium D3 coffee mix sa that okay do.
0: Ako ya personally Sir Josel why ako nagasuggest nga maginom sang coffee earlier than 9 or 10 a.m. As much as possible ah. Dira ko ya sa mga last 9 ko na last year Sir Josel. Para nga mapanginpuslan ko bala ang cortisol Sir Josel. Nga mo ning nagapadayon nga naghatag sang energy. Sa aton. That's why, ang iban Sir Josel, makahuna-huna nga magkaon sila like a midday, mga alas 9, kung alas 10, kaya gamatamat na sila batyag Sir Josel Luya. That's the time nga nagamatamat na nubo ang cortisol Sir Josel. Kaya muna ng time nga kung gusto ko mag-coffee para sa dugang nga kick o kung sustain ni mo sa nga energy, amo na ng tiyempo kung tani Sir Josel sa pag-inom ni mo sa coffee. Mamatamat naman na sa nubo, Sir Josel, ano? Pag-abot sa nisa mga alas 2, alas 3. Dumdum naman, iban sa nisa manultol naman mga pe, Sir Josel. Pero ang isa, Sir Josel, sa bintahan na ton, kung ang coffee yung kinainom na ton, inam lang may balik nga kaayuhan sa ton sa nga lawas. Kapin pa kung diabetic na kita, may insulin resistance kita, gataas, cholesterol, tagataas, triglyceride, fatty liver kita, halalunga na katama, Sir Josel. Ang fatty liver nga dan, may kasi symptoms ang batyagan sa primero, Sir Josel eh. Tingala ka lang pagpa-check mo eh. May fatty liver disease gadi ako.
1: Nagasundo na permisulok-sulok mo.
0: Kung kaysa doon, hindi ka pa magpati sa result mo. Parti mabutig, wala na.
1: Nambarang sa ilo, tanto sa piyak laboratory.
0: Basi naglala pa. ang isa sang pintahan ni Sir Josel, kung mag-inom ka sang Sunthorne, premium D3 coffee mix. Kaya nga man, nag-abulig niya Sir Josel ang matamat pabalik sa insulin sensitivity. Kag ang mga may diabetes, Sir Josel, ang craving ka nila, Sir Josel, matamis ka per me. Ang muna ganyan nagahambal, Sir Josel, nga ang buto nga din pang bawal dito pag inang manamit sininga tilaw-tilawan. Pero ang isa sinisang manami, kag bintaha, Sir Josel, kay kung ginapangita mo tamis, may tamis gali, Sir Josel, nga ginabutang sa kafe, nga hindi man bawal sa imo sinig na batyag. Tungod stevia, gali ang gingamit sa ni Sir Josel, zero calorie, pwede sa may mga insulin resistance, pwede sa may mga type 2 diabetes, Sir Josel.
1: Okay. So, initanan na mga kabahin lang sa produkto sa Yes to Health Incorporated ni Sunthorne Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunthorne Vitamin C, we call that as the ultimate trio sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, nag-agi sa may edit nga proseso sa laboratory. Agud to ma-insure nga di kalidad kag may ara sang mahatag sininga dako nga kayuhan sa ato sininga kayong lawas. Upod man ang Sunthorne Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Sunthorne Gold Coffee Mix. Mga quality products sini sang Yes to Health again, ha? Mabakal ninyo sa ari, basi may branch dira sang Mercury Drug Store, pwede ka mong kabakal sini. Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, available ini. Even sa TikTok Shop kag sa Shopee, pwede ka mong naka-order. And sa Bacolod City, may store kita dira, kumpleto dira ang produkto sang Yes to Health Incorporated. Arada located sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Atubang ina sang Marayo Bank. Ang pangalan, Yes to Health Store. Kadto lang ha mo dira, open na daily except Saturday ang Yes to Health Store. Sa sulod sa Iloilo, available ini sa clinic. Maghamar kita clinic, may mga libre nga konsultasyon ini. May mga consultants kita naga-duty sa clinic. For example, dari sa ato sa siyudad sa Iloilo, arad na sa A. Young Building, Yulo Street, atubangin na sa Midtown Hotel sa City Proper. Ang pangalan sa ato sa ninyo clinic is Yes to Health Wellness Center. Ara da ang aton consultant si Dr. Impinado, bukas ina da from 9 o'clock in the morning pwede ka muna kakadto, kabakal ka muna mga produkto sa Yesto Health Incorporated, libre pa ang konsultasyon. Please be guided ha. Kag sa mga waay e branches ang ginpanglawag ta mga chain of drug stores nationwide, pwede ka mo kapamangkot sa suki nyo ng butika. Kay halos saturated na mga butika sa anton sining mga produkto sa Yes to Health Incorporated because of the demand ha. Bangod man kay sa madugay na nga tinion, ini ang napamatud-an na sa mga nakagamit kag padayon nga nagagamit kay nagaingan nyo sa inyo pagid nga magamit sa mga waay pa nagagamit sini. And iban pa ginato sining mga produkto, for example ang protection sa ato sining nga eye health ang matatay importante manini kay you know isa sa pinakamakasasala nato sining organ na toling mata mo kay pagtulok ta pala nga daan dira na naton ginusgaran kung gwapo kung gwapa ang natubang naton laway kung hindi gwapo kung laway gwapaw kon naway, dira na naton ginusgaran, matatadayon sina ang makakita kag nag-appreciate mo. Pero kung buro na ganing mata mo, away na. Pariyos ni karon may kwarta ka, bakal ka balay, balay dako-dako, guwabing nga balay siya, para nga maluligwa man naton nga sa laywan. Pagkatapos pa mangkoton ka to karon sa mga pamilya, mubla magbakasyon ka, te, kamusta sila niya? Ano kulor sila sa gate niyo, ha? Mamala, ay ano ganitong panulukan ko, do, hindi na kubik kakita mo, pati gate mo, hindi kinakabalo ko, ano, pintaya, doklay, but tamo ni useless, without our eyes. Nga, ano na, buro na nga to sila nga pananawan. Pero we have a recourse to maintain good eyesight. Magamit sang Visionix Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. So far, ini nga mga vitamins and minerals, Dok Leo, not present ini sa ubi, no? Why sa ubi?
0: May anthocyanin iya sa ubi, Sir Josil, no naghatag sang duag bala.
1: Oo.
0: Sa sining ubi, nga may ginatawag antioxidant benefit, lakip man sa ton sining mata.
1: Oo.
0: Pero lain pag iya, Sir Josil, ang ining lutein, lain pag iya ginatawag zeaxanthin, kag syempre beta-carotene. Amo naman yung naghahatag, Sir Josil, sang kulor sang pagka-orange sa karot o kung sa kalabasa, kag iban pag iya sining mga pagkaon man.
1: Mambal nga, tipir, may makugakaon siya sang karot. Siling nga, nag-ano kami, nag-kihad kami permi sang karot. Pagkatapos niya, nabutangan namon sometimes mango, upod man da siling nga kung isang cucumber, tapos putson mo sa rice, ano bala? Naputos bala, Dok Leo, nga mahumok. Daw halin sa rice flour.
0: Okay, ning wrapper.
1: Na wrapper. Rice flour ang halinan sina sa wrapper. Siyati, fresh man na tanan. Ang problema, galing beta-carotene gali, Dok Leo, kinanglan mo initon gali na yung ano, no, carrots para makuha mo da.
0: Correct, Sir Josil.
1: No, tika, why kagi init ina? Tiyan lang alam mo na umumun, anay mahambal ka tito mga 33 degrees Celsius yun yung dila ko ni siya. Painit-initan ko na yung dila ko ni
0: siya. Mahambal, nag-ibante ka noon mo lang kung may lanat kay.
1: In short, ang init para maglahob lang sang karos, Dok Leo, para magwa ang beta-carotene.
0: Correct, Sir Josie.
1: Okay. So, amon na ha, sa ato sa ninyo mga kauturan, sa inyo tanan, to maintain good eyesight, mag Visionix Plus. Actually, Dok Leo, if you maghamal mainom ka Visionix Plus, para lang ma-maintain mo ang good eyesight. Ay pa man ikaw ginabatsyag, mga pila ka kapsula ang kinang nanon mo ginsin.
0: Pwede, Sir Josil, makatumar one to twice daily. Once or twice daily. Especially, Sir Josil, kung may duha ka factors ba lang, Sir Josil, sa subong tablang panahon nga ira, Sir Josil, nga nagapahina gin sa mata na ton. Ang kulang sa tulog, kag sobra sa screen time. Halos tanan, Sir Josil, may amugid sa na nga factor, Sir Josil.
1: Guilty as charged.
0: Correct, Sir Josil. Hindi ka na sa rin makalikaw pa, Sir Josil, bisan mangin wala ka pa. Basta may cellphone ka, ha?
1: Oo, report ka pagkaga sa opisina, ga pala nulo mangimo sining dalumata.
0: Kaga, balaan ka di, kung huwag ka nagabulag cellphone, kaya updated ka sa mga kwan. Nakatabo sa social media. Kinanglan, Sir Josil, ano, ang Visionix Plus soft gel capsule. Pwede, twice daily, isa sa aga, isa sa hapon ako sa gabi.
1: Okay. Ang masami nga gina muno sa aton permi abi Dok Leo, mahambal nga wash your hands frequently. parang madula ang germs, mga bacteria and viruses dara. Nga posible ma-ingest nimo no, maka sulod sa imo sa ning lawas bala. Kung kay sa picnic mo sa pagkaon, may virus gali ang kamot mo, makasulod sa lawas mo. Kuy nang lanmang hugas gid kita permi sa ato sa ning kamot. Pwede kita magamit sang Santon plus or Santon plus herbal soap dok layo kag clear skin beauty soap abi. Sa paglimpyo sa ato sa ning hindi lang kamot, ah, but the entirety sa ato sa ninyo lawas, Dok Leo.
0: Pwede kay Sir Josil. Like sa ato sa ninyo guya, may mga punggod, Sir Josil, nga ang kausa siya na is bacteria man mo. So isa siya na sa magamit na tanda, recommended na tanda, magpagamit sa rin sa clear skin herbal soap. Kaya may ara, Sir Josil, sa kojik, may glutathione, may mga dark spots, dara mabuligan niya man nga mamatamat pa na, Sir Josil, para magsalalama ang kolor. That's why gina-recommend natin kung magamit isang clear skin herbal soap, pwede ka makagamit sa guya. Dalun mo na ng liog, pati botkon, Sir Josil. Parang hindi lang blaguya ang magputi.
1: No.
0: O ang liog karon ay mag-upod sa color, Sir Josil. Pero sa bilog ng lawas, pwede kaya makagamit, Sir Josil, sa Santhon plus herbal soap. May antibacterial properties man din siya. Kung property man din siya, kaya ang sangkap sa nihalin sa bayabas, malunggay, may kapayas, kagipan pagin sa nga natural nga mga sangkap. Ang isa ka problema natin, Sir Josil, karon kung hindi man kita reglado sa magpanghugas o kung magpanghinaw, malipat mala kita. Madampi naton sa aton sinibibig ang aton sa nga kamot. Mapasulod naton aton tudlo sa aton sa nga ilong. Mausog naton aton kamot sa mata. Naging turbos kita, Sir Josil, sang kagaw para magbalatian na ukon mangin posible nga kabangdanan sa balatian kapin pa kung mahina ang resistensya. Pag isa pa yun, Sir Josil, magin na timo-timo kita dirahig ko aton kamot. Isa man, Sir Josil, sang aton sini pwede gali ma-prevent sa pagpasulod sina sa aton lawas sini mga kagaw nga magadulot sa aton sa balatian ang gusto na aton nga pagpanghugas kagamit, Sir Josil, sang gusto man gentle ha pero efektibo sa ninyo habon batok sa kagaw like Santhon plus herbal soap.
1: Siling niya, mabinalhaso ng akon ng ilok, pero may lang ganduga. Pagkatapos, siling niya, dasig siling niya mag-aslum ang duga sa akon sining ilok, sa akon sining bayo. Mabuli ka na yan ako sa Santhon plus herbal soap.
0: May kondisyon na, Mr. Josil, ginatawag nga hyperhidrosis, ano? Niblang sobra-sobra, kaya magbalhas, bila Sir Josil.
1: Oh.
0: O kung iban siya ni Sir Josil, may problema man sa thyroid. Nga isaman sa manifestation sa niya pati ginisay mo sa nga palad ginabalhas. Pero makabulig, Sir Josil, pagabot sa ni sa pagpangalisaw sa lawas tugas ni isang ginatawag bakterya. Actually hindi sa balhas ah. Kung magtabuay, Sir Josil, ng balhas sa bakterya mo na nagpangalisaw sa aton sa nga parte sang lawas. Ti isa na sa mabuligan, Sir Josil, sang Santhon plus herbal soap.
1: Okay. Ang ano naman, Doc Leo, ning Santhon plus herbal oil. Para ina, number one, magpa-soothe. May soothing effect. Sa ato sininga pamatsyagan ko nagapalamaol, pamatsyagan na ato sininga lawas, daw grabe, gitbala, imo physical work, nagapalang alay, ang imo sininga mga baga, hawak, mga luta-lutahan. So, pwede ikaw magamit sang Santhon plus herbal oil. Kung gamito ni mo, inindok layo, abi nga, mahambal ikaw, balunon mo bala kung nag-opisina ikaw, balunon mo sa opisina. Kung nagatrabaho ikaw karon sa uma, balunon mo trabaho sa uma. Pag break time karon palang alay mo sa ningalawas, banyusan mo. Up to the extent kung isa may katatlo ikaw kabeses manyus in a day, pwede na, Dok Leo.
0: Pwede kay Sir Josil. Sa punto, Sir Josil, nga ang mga palang alay palamoy po, hindi niya makahulat, Sir Josil, na mapuli ka sa balay mo. Pero may pamangkot, Sir Josil, tinga, ang pagpuli ko sa balay, damo ko na batsagan, especially kung pag-abi na hao. Inatungod nga, wain na sing iban nga distraction, Sir Josil. Ang focus ng kaisa sa aton lawas sa gunauna, dira na lang. Kapin pa kon balaan mo nga, ba, ano na, mga alas 3 na nasutso na rin, basi magpalanakit naman karon palang alay naman lawas so karon. Mismo bla, Sir Josil, ikaw bla daw, mentalidad mo daw na bla.
1: Oo, ti siyempre, Dok Leo, madumduman mo malang ex mo kung ay kobra mo. Kaya hindi kasako. Sige, magpanumdum, dumduman mo, ay ex ko galito.
0: Kaya ginapanumdum ang mga manami na saling ang mga eksperyensya, no?
1: Oo.
0: Ang isa sa ni Sir Josil, sa malain lang, madumduman mong panakit sa lawas, mga nagadulot sa mga discomfort, bala.
1: Amo nang hambal, pag inatan gani, Dok Leo. Tinya sakit buot ko sila niya kay binulagan ako sang ex ko niya makuha na sis the pain.
0: Mabuligan, Sir Josiel, sang says the pain ko na ang sakit sang buot mo, nagpasakit sa ulo mo. Kag sang chest bala ni mo. Pero usually, Sir Josiel, sa kinaandan, kag masamigin na recommend naton, kung makabatsyag ito sa balanakit, Sir Josiel, unahon, tagitanay ang gamay nga manual manipulation. Hilot, reflex, simple na pagmasahe. Kag nami pagit Sir Josiel gamit sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Suliton ko ginabalik Sir Josiel pwede madala? Pwede gid. Anytime kag bisan diin ka kay indi ni sa sang kinaandan iyang humot o consent sang balanyos, mahumot iniya ang scent sang Sunthorn Plus Herbal Oil, makasiling gani kung hindi kaya masalaan nga nagpamanyos ini sang typical nga balanyos o
1: kontrad. Ang lotion ikaw?
0: Correct Sir Josiel. Kanti mag si ang pagambal Sir Josiel nga lotion bala, ang purpose ng iban sana para hindi mag-dry. O kondisyon ng panit. Ari Sir Josiel oh, may VCO. Kag may moringa oil, bagay gid sa panit Sir Josiel. Kag ang isa pa gid sa pinakamanami sini kahit hindi kita mapalapitan sang sapat-sapat, lakip na sang lamok, specifically ang nagadala Sir Josiel sang dengue infection.
1: May pamangkot dali Dok Leo, sila niya ang opisina ako matuod, pero kalabanan siya pong kubra ko sa opisina. Pagwa ko siya pala nakipermi ang lakon sila niya lawas. Daw na ko gana kung kaisa sila niya manguhit sa banday. Mabuligan na yan kung siya kung mag-inom ako sang turbo dietary supplement for men.
0: Mabuligan, good Sir Josiel, ano? Tungod ang klavo, waska, kagmaka, nagabulig ni sa manami ng blood circulation, Sir Josiel. Kung manami nga itong sa niya blood circulation, on time ang pag-deliver sang nutrients, Sir Josiel. On time man ang pagkuha sa nisang mga higko para ipagwa sa ton sa ningalawas. Kag on time man Sir Josiel, ang signal sinang agina transmit pakadto sa mga dapat maghulag. Like for example Sir Josiel, wala sa una suno sa una ko no sa wipe sa kainom sa nisang ginatawag turbo bla. Dietary food supplement. Nanda niya na Sir Josiel na ginahimo niya nga alarm ang pamalo sa manok. O sa nakatumar si Sir Josiel, medyo mauna-una pa kunas pamalo sa manok.
1: Anahan niya manok ni San Pedro ha.
0: May signal na si Sir Josiel kay nagana na kuno Sir Josiel. Ang tudlo sang rilo. Sa kung anong tudlo sa rilo, sige, ang kwan ah. Ang longhan siya.
1: So, ti, pwede ah, sa mga natungdan kay actually, yun kaysa hindi ka mo ka-exercise, hindi ka mo maka-walking, hindi mo ka maka-running, yung ginatawag, you know, ang sexual activity is a complete exercise. If you know how to deal with it, basta it's a complete exercise. Amo nang inhambal nila nga ang iban sila nga, pero daw ay ka man niya nag-walking, ay ka man niya nag-running. Pero sila nga daw, healthy gapon sila nga ikaw. Healthy looking. Pagkatapos niya daw, ay ka man niya may nabatsyag sa lawas. Gali kiti, amo nang inhambal nila as para needs ang lawas naton. We need that sa may mga partner, mga 3 to 4 times a week. It's not bad. Tatlo ka beses simana actually. It's just like nagkakadto ka lang sa gym, gali Dok Leo.
0: Kaya ko na Sir Josiel, adlaw-adlaw nga bindi ah.
1: Oo.
0: Bisan wain, mako na nag-walking ka, nag-running, pero nag-crawling ah.
1: Kompleto ay, may suot-suot ay, ulublis ka. Kabay pa may nakuha naman kamong mga health tips and information sa ato sining pagparaga dari sa programa The Secrets of Health. Labi na gid ang partiya sa makuha nato sining nutrition sa ubi ha. Ang purple nga ubi, ang granate bla tawag naton. Ang violet bla. Ah. So, kumo kaway na tachempo sa ato sining pagparaga at kuha anta lang sa sining parting words sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Doc?
0: Ang aton sini kinaiyahan ako ng nature naton hindi mahubsan sa mga pagpakamaayo para sa aton sining ikaing lawas. Lamang hindi makita magkataka sa padayon niya pagtuon kung ano ang mga ara dira sa mga tanom, mga prutas, mga dahon nga makabulig para sa aton sini ikaing lawas. Gani ang padayon nga pagpamati sa aton programa mga sikreto or secrets of health sa pagtukip padayon sa sinang mga benepisyo kag ang pagtumar regularly sa aton tinga ultimate trio like Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule like Sunthorn Vitamin C para adlaw-adlaw madugangan sa kinahanglanon nga mga nutrients, vitamina, minerals and bioactive compounds sa aton aton lawas para mapabili nga mabakod kag para makalikaw kita sa badatian dagkon may ginabatyag madasig kita ma umpawan. Sa kinaandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Layo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man maging ulihi ang tanan kay sunog pasig na siling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
1: Salamat gid sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health para sa XFM Panay Kag Negros. Ako naman si katropang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Matambyaw na magkita sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati sang maayo nga adlaw. Ang maayo nga adlaw daw nagkakabagay lang ini sa mga tao nga wala sang ginabatsyag. Pero kung nagalain ganing pamatsyag mo ang iban sa Batnila, daw wala gitsang maayo sa adlaw sa bumpre. Ang point is, istoryahan nato na isa na naman kakondisyon nga pwede naton maangkon nga kunsa din ini makaistorbo sa aton sining adlaw-adlaw nga pangginawi, trabaho, hindi gani sablag sa pagpangita sang kinawala. Welcome sa
3: edukasyon.
2: Edukasyon
3: para sa igayong lawas.
2: Subong istorya nato na ang parte sa atopic eczema. Ang atopic eczema, kilala man ini sa atopic dermatitis. But silingon mga skin disease ini siya. Nga kumon ini sa kabataan, kag pwede man makalaton sa mga may edad na. Ining atopic eczema, makatul ini siya, nagapalamula panit mo, gapmala, tapos nagakrack. Long term or chronic condition ini sa kalabanan sa aton o sa iban. Usually makita mo ini sa parte sa aton kalawasan sa likod kag sa atubang sa aton sa tuhod bla. Tapos sa guwa kag sa sulod sa aton sining siko, sa liog, sa kamot, sa cheeks, ano ganing cheeks man, ano, guya, kag sa scalp sa aton sinipalang sa ulo na aton lang natubuan sa buhok ka na mana, scalp na, tiputon talang ni sis. Kag ang pamangkot diri, ano ang mahimo sang duha ka produkto ni Dr. Crispin Hico nga Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot,

0: palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Subong man ang evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Ang bulong wala problema kung may kwarta ka. Ang aton diri istorihan kung paano naton ma-prevent, kung paano naton mapagar, kung paano naton maibitar nga hindi kita magka-atopic eczema. Muna eh, hygiene eh. Kinahanglan mo gid nga mangin limpyo, manghugas, tarimis ang kamot mo, nagay ka sang pangalot-kalot, gabay nga katul, kaluton mo dayon, huwag kabalong nga galalatanan ng bakterya. Kadto kita sa mga impormasyon, agot maedukar kita kung paano naton maibitar ining atopic eczema. Pinaagi sa pag-inom sang mga food supplement o kung mga produkto ni Dr. Crispin Hico, ang Evergreen Herbal Capsule, kagang Evergreen Coffee mixed with turmeric, na kung sa din ang Evergreen Herbal Capsule may turmeric man. Ang turmeric may antioxidant, kag anti-inflammatory properties. Mga kinaiya nga mapuslanon nga nagabulong ini sang skin disease. Ang malunggay o kung balunggay, ari man ini sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Nga kung sa din ini siya may protein nga makabulik ini sa paghalong o kung sa pag-amlig sa mga selula sa aton sininga panit. May mga pagtuon nga nagapakita nga ang balunggay epektibo sa pagbulong sa mga pilas, hindi gani mga infeksyon sa panit. Kadto kita sa saluyot, hindi gani tugabang. Ini naman siya may vitamin B2, kilalaman nga riboflavin. Importante ini sa pagmaintenar sang level sang collagen nga nagabulig sa pagpapagros sang panit kag buhok. Ang collagen ay responsable man nga nagapabata sa aton, ginapadelay ini ang paglangtigo mo. Lang tigo lang.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Nagapanghawit naman ang ampalaya nga makita sa Evergreen Herbal Capsule nga kung sa diin ini makabulig nga madula ang infeksyon sa aton sininga panit. Nagabulig man ini bulong sa mga pagpalangubag, cabies, pagpalangatol, psoriasis, ringworm, kagiban pa nga mga balatian sa panit. Hari ang wheatgrass makita man sa Evergreen Herbal Capsule, epektibo man ini nga makabulig sa pagbulong kag pagtinlo sang mahiko nga panit nga tungod sa nga vitamin A, B complex, vitamin C, E kag vitamin K, rich in protein tungod sa 17 ka mga amino acids nga mga bloke sang protina. Hari pagid ang barley grass hindi man magpaulihi, nagabulig naman ini iya sang flexibility sa aton sininga panit. Good source sang selenium para sa makinis kag flawless nga panit. Ginaproteksyonan kita sa halit sang ultraviolet rays kag nagabulig ini agud mangin pataon kita. Kag kun vitamin C naman na paghambalan, halos makita ini sa tanan nga sangkap sang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule, especially ang mangustin nga nagapakinis kag nagahalunggid sang aton nga panit.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.

0: Pahiya ko!
1: Tagin akon kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala! Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Oh, ba! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian, diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
3: Exciting!

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Xanthol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthol Plus Gold Coffee Mix.
2: Xanthol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthol Plus Coffee Mix.
4: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Xanthol Plus Coffee Mix dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Xanthol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus, Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus, Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Xanthol Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthol Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthol Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Xanthol and XFM, libo-libong papremyo.
11: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthol kag XFM, libo-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthol and XFM, libo-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthol Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthol Gold Coffee Mix. Xanthol and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
13: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM...
15: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
16: Yeehaw! XFM.
17: Katropa mo!
15: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok Subo La Paz. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, naghina ako resistensya, gani ako na pinsyaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako po, si Aisel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
10: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Makalage na ko!
1: XFM.
11: Patropa mo! Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May ninja ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, lunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho.

0: Normed para sa mga lalaking tigasin.
1: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
4: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Chronic pain.
13: Ang sakit.
12: Mag-sister pain.
14: Muscle fever.
12: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
14: Mag-sister pain.
12: Pangkalang pain.
14: Fast and safe.
12: Sister pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sister pain.
9: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
16: Palira, Dula, tagal, Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang pagkasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santone kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Madiet na kubuwas ah.
9: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sundown Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sundown Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sundown Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sundown Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Iba ka sa lahat.
1: Sundown Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sundown Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ang isa ka-testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano, Baharo. Nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure. Gani, naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Sundown Plus Herbal Soap. Ito
10: si Aida Cordero, taga Butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sundown Plus Herbal Soap. Dura ang akin
9: Sundown Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
9: Sundown Plus Herbal Soap.
12: Kun mamati ka sa XFM.
13: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
12: Kun mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugid. Patsyag kugid niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Jenny Lin, isa akong banker. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mam nakakabutlay sa pagpinto. Sobrang itki sa kit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
5: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
10: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
11: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
9: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. 24 oras! Woo! oras. Babatian, diri lang sa inyong paboritong istasyon. X-FM!
4: Exciting!
12: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Maka-late na ko!
5: XFM.
4: Katropa mo! Exciting!
14: Mga katropa, exciting!
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 4:09 na sa hapon. Exciting hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sa serbisyong OFW. A Biyernes, petsa 8 kita, ikadwa sa lima tanan ka mga Biyernes. TGIF, thanks God, it's Friday. Last 4 days na, pero singkal gapon ang init. Sa aton sa rin mga tag palamati. Liwat kita nga magapangalagad at tup-tup kita sa tank na nga las 5:30 sa aton sa rin mga katropa. Sa Biyernes ng edisyon, sa aton sa rin nga pagpangalagad. Sa gihapon, ang aton sa rin nga pagpangalagad. Gina-updan kita sa atong regular partner sa tag sa kabiyernes sa hapon diri sa programa serbisyong OFW. Sa hapon na po sa atong siling partner sa kahanginan katropang Bombet Terador Hiler. Katropang Bombet, mayad-ayad nga hapon.
1: Mayong hapon, katropang Mario, kasatanan ng mga kabanuhanan, kag kabarangayan sa bilog na probinsya sang Iloilo, sa siyudad sang Pasig, kag sa siyudad sang Iloilo. Liwat naman kita nga nagapangalagad sa serbisyong OFW. Upod natin karon ang aton bisita nga halin sa DMW, pero do ay pakatawag kay ano, kay katropang VJ, no? Kay ulat-latonta kay nga aton nga ano gani ang topic ko karon.
0: Yes.
1: Manami man ni kay ni tungod sa parte ni sa kwan sa reintegration program, no? Kay supposedly in-invite naton sa invitation kay nagsulat kita kay Director Glenda Ligonza sa Department of Migrant Workers. Ginimbitar liwat si Chris Del, no?
0: Mm-hmm.
1: Sobirano, pero gin-assign personnel amo si Ma'am Jane, no? Ano ni plido ni Ma'am Jane do kaagi na di sa bisita nato, no? Do na lipat na.
0: Oh, lipat man sa pangalan niya basta si Ma'am Jane, no? Nakaupod ni Ma'am Chris Del last time.
1: Yes, so
0: yes. So sa aton sa ding mga tropa, may ang aton subong guest sa subong hapon, amo ang taga Department of Migrant Workers, katropang Bombet. So sa aton sa ding mga tropa, ma istoryahan ta karon ang parte sa reintegration katropang Bombet, no?
1: Yes.
0: Ang aton manging topiko subong hapon, is all about reintegration program para sa aton siling mga overseas Filipino workers nga nagpauli na, it's either by ma for good or ma kuan sila ma repatriated because ang kinagamo or tension nga nagakatabo mga katropa dito sa Middle East ang kalabanan sa aton siling mga apektado gid mostly ang mga overseas sa Filipino workers sa Middle East sa aton sa ding mga taga panamati. So dugay-dugay si ang taga DMW, no, sa aton sa ding mga taga panamati. And sa aton sa ding mga katropa, katropang Bombet, tipos-ipos lang ka birthday gali ni ano ni anak mo. Happy birthday subong adlaw sa kay Ma'am Jasmine Victoria Hiler.
1: Yes, oo.
0: Ika 20th birthday.
1: Mm-hmm. Oo.
0: Te kay sa bata ni ikapila mo ni bata ka to pang Bombet.
1: Muna ang pinaka magulangan.
0: Ah, kamagulangan. Oo. 20
1: duham la sandak mo.
0: Oo, ti 20 pa lang bata pa, no?
1: Oo, bataan pa. Abig iba gani, apo ko rong.
0: So, again, kay Miss Jasmine Victoria Hiler, bata din ni isang partner ko, ah. Bata ni katropang Bombet, kag ni Judge. Fiscal. Fiscal Hiler.
1: Pinapromote mo, ah.
0: Ate, gusto ko yan na mag-dali mo.
1: Hindi na ni, siya magpana. Tama ay, na, okay na.
0: Ni Fiscal Hiler, no? Kamagbulangan nga bata. So, happy birthday, good, ma'am. Halindiri ang pagpanamyaw sa amon sa XFM 100.7 Iloilo, ilabi na sa programa Servisyong OFW, Katropang Bomber.
1: Thank you, Katropang Mario. So, happy birthday, Nene Jasmine. Thank God for the no for another year of gift of life, no.
0: Oo.
1: Kag kabay pa nga titutok sa pagtuon, no. Parang makatapos kag ti maplastar ba ng imo nga career, no.
0: Pero ari siya subong Katropang Bombet.
1: Ura,
0: tiyos na sa Manila.
1: Tiyos na Manila, te kay may mga finals pa mo.
0: Oo, so happy happy birthday gida sa kay Miss Jasmine Victoria Hiler. Sa aton sa nga pagpanglagad, ang aton sa nga programa, ang buylog sa gihapon, nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad, garantisado kaga epektibo nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3, Turbo Dietary Supplement for Men, Santone Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santone Plus Herbal Soap, Santone Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, kagang Seize the Pain. So, while ginahulat na ton Katropang Bombet, ang aton sering guest sa subong hapon, ito siya subong, isa lang anay subong aton guest Katropang Bombet. May na naman ka-focus kita sa kung ano ang dapat na ton nga ipamangkot sa aton sering guest nga taga Department of Migrant Workers.
1: Yes, Katropang Mario, gin pagkamaayo naton nga isa lang para yes. Ang aton nga topiko masaysay giti mayad no kag malawig para nga duro ang makaintindi kag makamaan kang diyang programa kang Department of Migrant Workers no nakatuon mismo sa tawag nga reintegration program nila. Last week I was able to attend the ano parts ng job fair pero ay kutong nagkadtugid no. Ambot ko napadara ni Mr. Tolentino ang mga pictures with regard sa ano attendance sa ano kanya. Sa Kudugin Liwato ang Katropang PJ ang last blah nga sa ano sa Robinsons no nag-attender kita sang tawag nga reintegration program but sa regional to. So kaduro nga nag-attend nga mga ano nga mga OFWs coming from the from region 6 no dito kita kag mismo naka ano gani naka ano makita naka istorya kita sa mga nakalinain ng mga OFW kami mga livelihood bala halin sa Guimaras nga nagbeligya bala sang mga dried mangoes
0: yes.
1: Tapos halin sa what you call this maasin nakabakal gani kita to kang ano kang bag no bag may gidya sa maasin iya gidya sang OFWs and all other OFW organizations nga ko sa diin may ara sila nga nakalainain nga mga ginabaligya kung tawag nga livelihood. Kag duro interesado Katropang Mario nga magbisita kita sa Akwan sa probinsya sang Guimaras.
0: Oo.
1: Kay gusto man nanda mamanan kung ano ang mga best practices especially sa ginabulig sang ano sang provincial capital provincial government do Iloilo provincial government I mean te mamashare kita sa prakadlaw kay para nga maistorya taman ang gobernador sang ano sang
0: Guimaras
1: kag mismo ang former governor ang puro batchmate ko eh
0: yes.
1: No si Governor Rama Naba kag si ex governor former governor and now the mayor of Guimaras si Mayor Samuel Gumarin
0: sa kundi ko magsala Buenavista
1: Buenavista
0: matabok kita Katropang Bombet
1: yes,
0: why problema kung kinanglanon nga magtabok kita para nga makater taman natural ang taga probinsya sang Guimaras
1: yes so gin ano nakapangayo ako kang telepono kay nang akong telepono nagba tay nakapangayo ako kay ano kay Dr. Cynthia Nang. Kabangan
0: si okay si daw mag magbayaw si kan si Docs Cynthia Nang kag si former governor and now mayor sang Buenavista
1: yes.
0: Si Mayor Samuel Gumarin
1: yes
0: okay ang aton kali guest tani subong hapon si Miss Jade Love Umapas.
1: Umapas.
0: Umapas. Galing galing daw hindi ko no madayon katropang bombet.
1: Wait, ito ay nagano, do ay nagtimbre kana to no.
0: Daw hindi ko no madayon, I don't know ha. Tidaw, abi ko na ganito, okay naman to sila, no?
1: Oh, actually, may isa kita gin-name nga ginibitan, but kaya ang ginasign, amo na siya, no? So, sige, pamangkoton talang si Kwan kay may nakaline up tani kita yes. Nga mga bisita, pero di hambal ko gani nga gintagaan tagin sang ano, sang opportunity ang ini para ma-discuss thoroughly ang ining topiko nga reintegration program. If I may, katrupang Mario, no? Way man ta sa DMW, way makita sing tawag nga programa sa to nga ginakaptan sa peso pero ti ang maghambal nga reintegration program kay ti nakaano man diyan na kaistoryahan ay makami kang ka mga taga DMW no and of course nakapamasyar man ang isa man kang ILO consultant nga si Sir Rex Varona and we come across no sang ining kwan nga programa no ang reintegration pathway program no structured approach ini no para magbulig sa mga overseas Filipino workers nga kun sa diin may transition no milang transition
0: yes.
1: Halin sa pag-ubra nanda sa luwas ang pungsod pa hasta nga magbalik sanda giyakan natin sa andang komunidad no ini naga hatag no provide employment business o kon livelihood kag mga social integration pagi sa tawag nga government support yes. No financial aid skills training and counseling so this is the package when you call this reintegration program nga kun sa diin haliwat nga ti transition ini no the plus being nagpa-abroad ikaw no nagubra ka to bilang consultant sa isa ka company social media consultant no ti pagbalik mo di ang tawag sina may transition ka na kay for good giyari ka matiner di rin ka mabalik tuya pero may engage ikaw into business or you further your skills by way of capacity building, training, and of course, kung gusto mo, may mga livelihood, kag may mga, kung kinanglan mo social aspect of kwan, kag counseling, anhan man ka, ikaw karakang ano, kang DMW no may mga ano sana may mga division sana nga naga-provide sang different services for this reintegration program.
0: So it's either katupang bombet natapos ang contract mo or mag-for good ka na or repatriated ka. So may mga programa ang inimahinsya sa gobyerno ang DMW about reintegration. So amo na kun tani ang aton siring i-discuss dere sa aton siring pagpangalagad. Pero ano ang feedback ato pang BJ? Why daw hindi madayon? Okay. So hindi madayon according kay Sir G-Boy, basi ng feedback kay Sir G-Boy no.
1: Mm-hmm.
0: Pero may mga gina-prepare ako kun tani katropang bombet bala nga ipamangkot sa taga DMW.
1: Yes,
0: bala mo katropang bombet sa isa ka ginpagwa asa nga arta anti-red tape council no may mga ahensya sa gobyerno nga naging pagwa dito no nga mga ahensya sa gobyerno the most complained government agencies sang nagligad nga 2025
1: yes so
0: and mapati ka rin sa hindi katropang bombet DMW ang yara sa ikawalo nga posisyon ikawalo so kung magambal ka nga the most complaint damo reklamo eh
1: damo reklamo
0: ipakita lang ni katropang BJ the most complained top 10 most complained government agencies number 1 LTO although nga hindi mangid tanan nga ano no may mga regional offices man ang LTO
1: yes so
0: na nami man yang performance like for example dire sa aton sa region 6 no pero lang taon mo katropang bombeto oh, number 8 most top 10 most complained government agencies Department of Migrant Workers te ipi ko anda tani reaction taga DMW kadya
1: Timya ganiyan nagsilid ikaw stop 10.
0: ugaling katrubang bombe top 10 ka, top 10 ka man matuod. Ugaling bad image ba?
1: Siguro sila wanta ban sa positive side of it, no? Kung makuon nga complaint, tiduro nagreklamo, no? Bilang negative ang dating, no?
0: Negative.
1: Pero siguro, because of kumura tawag ng double nga hindi ka paghabo yon ang isa ka kang ano gani kang kahoy ano kay
0: bunga dole ba
1: ba kay
0: luto ka na luto kita ka bulan, na kita
1: ka kung hindi ka kita den why man why ka man na sapak te diyang mga pulo ko diyan puro ko diyan ginisak sa pakay duro siguro ko diyan miad miya performance na
0: gari hindi ba
1: performance na te miad performance ni director Hidusman
0: at yo
1: di ba
0: galing kay kong kaisa ginabutong bla ka tropang bombet sang iban nga mga non performing offices.
1: Yes.
0: Regional offices. Ugaling, hindi mas nakapalagyo. Hindi sila nakapalagyo because nga under sila sa isa ka
1: departamento.
0: Yes. So, hindi sila makapalagyo. Amo nang sila nga kung mayo yung performance mo, butongon sa piyakto, dala sa kamang yapon.
1: Timuran lang eh. Kay ti, may lain-lain yung mga division mo.
0: Yes.
1: Way-way na butang di, Department of Migrant Workers. Pero ang uwa ganun, duro man yung reklamo. Pero
0: yes,
1: uwa, way na butang,
0: way
1: no?
0: Na butang.
1: Attached agency in isang Department of Migrant Workers.
0: Oo.
1: Oo. Pero ti, may nakadamo man ng duro man yung nakakuan na ang uwa, may adta na. Pero ang DBMW,
0: yes,
1: may reklamo sanda.
0: May reklamo. Oo. Damo reklamo.
1: Hambal dara, bagat kita.
0: Iniya ba? Iniya sa ARTA 2025.
1: Yes. So.
0: Ti, aton gina-presentar ta lang. Kiti, gusto taman kong tani, in fairness, sa mga taga-DMW pala.
1: Mm-hmm.
0: Makakuha kita sa reaction. Ti, anong mahambal nila ka dyan?
1: Ang nami ka rin, ang direktor ginimbita rin ta.
0: Oo, si Direktor Aligonsa.
1: Para makasabat siya kagang mga ano man to ang mga USEC, ASEC na da. Liwaton ta nga imbitar kay ano, kay USEC Ulalia.
0: Ulalia.
1: Kung tirawan ta man imbitar si USEC Nikki Dominic Tutay.
0: Tutay.
1: Oo, kay ti, doon naga ano man sanda to nga, okay man sanda nga imbita rin. Only nga ti, tabaan yun makasaka, tlad sanda, no, meeting here and there because of this repat, no? May dyan din?
0: Okay pa? Ipa, araga contact sa mong sikat upang BJ. So, basi na sila available na magka-cut to de. So, ma-online na lang, no? Online, okay.
1: Lihog lang, kay kun mo, nag-okay na to si Director Aligunsa. Katong last kwan, anor si Katropang Mario nagpalabtik doon. o yun. Di ba?
0: Pero subong niya ma-istorya kita, it's all about reintegration, no? Agi lang ni sa aton nga mind Katropang Bombet and nabasahan naton sa isa ka article with regards sa siling mga reklamo, no?
1: Okay. Yes,
0: so, Katropang Bombet, di ito na magpadugayon pa. Kaya ka na sa linyata ang aton siling guest, si Ma'am Jade Love Umapas sa Department of Migrant Workers.
1: Okay.
0: Ma'am, good afternoon and welcome diri sa Serbisyong OFW. Upon mo si Katropang Mario Hilongo and Katropang Bombet Tirador Hiler. Mayad-ayad nga hapon, ma'am.
2: Yes, good afternoon, Sir Mario and kay Sir Bombet. Pasensya, gid naalang-alang gid ko mag kadto dira physically. And thank you gid again sa pag-invite sa DMW.
1: Yes, so okay lang ah. Intindihan man namo kasi may mga bagay man nga hindi man ka kadto di. In fact, phone patch pwede man. Pero gina-expect ko gid kina nga kita na gid kita kina in the jade mo.
2: Oo, sir, may meeting di kaina kay Marina and then may gin assign ng bigla but rest assured sure next time mabawi gid kami.
1: Sige, duha ka mo ni Ma'am Crisdel.
2: Ma'am Del.
1: Oo, yes. Mabawi. Kay ano makantay ka mo kay amo nang gift nyo next
2: sure.
1: Next week kay hindi ka mo mag kuan nga mapalso nga hindi ka okay ba na mo inimbitar ta mo birthday ko sa Thursday.
2: Advance happy birthday sir.
1: Paano lang na para magkantok ka mo sa
0: birthday.
1: Anyway, sige balik kita may pamangkot si kuan manami ning pamangkot angkot siguro sa imo lang Ma'am Jade no nalakip ka mo kung nadara ka mo sa kwan sa top 10 tisiling ko nami top 10 black and blue ma top 10 meaning okay gid no ang performance pero ambal ni Katropang Mario top 10 ka mo sa most complained kwan ano gani parang
0: government agencies
1: ngayon lang kami
0: reaction
1: kami
0: before nato ni discuss ang about integration reintegration na Katropang Bomber
1: okay, ma'am umpisahan mo naging man ang tawag nga top 10 nga run mo ito ni man kotonta lang si Ma'am Jade
0: i-grab na ng opportunity total ara naman si Miss Jade and in fairness man sa part sang Department of Migrant Workers no so ma'am ano ang imo reaction parte sinisa nagwa bala nga report sang ARTA nga mayara sang top 10 most complained government agencies and isa dira ika number 8 kamo sa listahan ang DMW Miss Jade
2: sige sir bao daw medyo ano no challenging sa part namon in nga ARTA report but speaking lang niya sa region 6 especially speaking on behalf sa amon ng divisions you know when it comes sa aton nga pag-deliver sa mga programs and services ginahatagin namon ang 100% and best effort namon nga ma-provide ang serbisyo sa aton nga mga OFWs but of course may instances di man siguro nga hindi tanan ma-answer namon dayon given man nga ti bagto pala ang DMW diri be speaking sa among division lima lang kami di ang manpower namon so kung sa kada ko sang covered naton nga mga OFWs especially here sa Western Visayas so isama na ka challenge sa amon nga mas na-improve pa namon kag mas ma-address ang mga gaps pag in the future siguro mas napamayo sa gitna namon kag napadasig ang pag provide sa programs and services.
0: Pero Miss Jade, ano ang epekto siri sa inyo abi no as a whole like for example diri sa Region 6 nga opisina sang DMW kay insidian man aton damo man kamo sa mga regional offices and ang ARTA report nga ni pangkabilugan ni abi no national ini pangkabilugan so sa inyo sa Region 6 ano ang epekto sa inyo sa siring nagwa nga ARTA report.
2: Well, number one, syempre kinalan man namon i-reassess ang gaps kung diin ang medyo na mahina sa size ng ating opisina. But again, ang gusto lang namon yung pa-size na on behalf well, sa among division, ginatrygid namon among test nga tanan nga assigned sa amon nga mga programa ma-deliver namon.
1: So, ako Katropang Mario no, very objective kita dre no. Mag-agto ako kay kimi ginabit-bit ako nga o kun ginaimaw nga ano gani panog sini nga mga OFW nga nag-agto sa DMW office Region 6 at the same time sa OWA. Makita ako kung pagsulod di mo do peras plus opisina man sang peso nga duway untat lang nga sulod sang mga kwan mga OFW mga clients nila no kag ang ubra sang ano sang mga personnel no and of course tanan nga opisina do haros naga hambal nga kulang sa personnel do common na siya nga ano nga problem but of course that is not an excuse no for us not to work. Pero makita mo ang tambal ganini Ma'am Jade, best effort no kag tanan kung pwede ba sakop kag maski Friday gani. They're still working no in order to cater sang mga kinanglanon sang ilagid nga target clientele nga mga OFW no. So ako mismo personal no kay pirmi ako sa opisina nanda. In fact, we have a what you call this na ano naton interview naton ang si ARD o Rhea Calantas.
0: Eh nakakadtogi kita dito.
1: Oh, nakadtogi kita dito. Galing kay ti of course, why to ang regional director with all due respect hindi kita makasiasing maka on-site nga interview sa kananda to, but despite of their being busy, no, nagdalikat gid si ARD, mm-hmm, no, kalantas para nga makaagto kag ma-interview giya. Kag makita mo man, this is I think the interview ni Ma'am Jade, this is the second or the third,
0: no? So, kung kita mo sala, third ma'am, no? Third or second?
2: Second pa lang.
1: Oo,
2: si Ma'am Delto last time.
1: Yes, so okay, ang kababaihan nga una nga pag-launch ninyo, rigya kagit sa studio, yes, Ma'am Jane, no?
2: Debla? Yes, oo. Yes, sir.
1: Ang ikaduha, why ka to, kay ti may ni-interview kami nga nagdaog nga sino ganingala niya to, Ma'am Jane?
0: Atong taga-Miagaw.
1: Ah, Miagaw.
2: Si Ma'am Gertrudes.
1: Oo.
0: Ang among tunguna.
1: Ang una.
0: Oo.
2: Ang una.
1: Oo, ang ikaduha.
2: Si Janica.
1: Si Janica. Oo, mga pastries tong iya. So sige, kung ano man na ang ginambal nila nga top, basta sa ato niya nga kuan pag-assess kapag evaluate kung siguro on our own, no? Amo tanuin mo. Kuya, I said my piece already. Nati nakita ko kung mag-brakapi pa si Ma'am Jane. Hindi na siya mabugno mo sa opisina ya. Kung way kakikilala mo kung nga sinuplada. Kaya hindi ni siya ka-entertain si mo. Kaya because ang kasakawon niya, timambal na sa sir, hindi ko anay. Kaya may client pa ko, manabla. Ti yes. Makita mo gidman ang ubra nila. Pero te pangayo kay Ma'am Aligunsa sa nga additional nga staff mo, Ma'am Jade. kay Sir Joseph.
2: Sir. Siguro kung makaano na sir kay ti may Negros, ano na ta, Highland Region.
1: Oh.
2: So hopefully, may additional na kita din naman power.
1: Oo, galing.
2: Iban sa aton nga sa amon din nga division dito pagyapo naka serve sa Negros. So hopefully improve ta ato nga service.
1: Okay, ati ikaw lang backup to, apply na lang ko ah.
2: Yes.
1: Sige, ang balang mo sa Director Ligunsa, kung hindi isa sa konti, dito ko yung mababackup kay Yusik o Lalia ka kay Yusik.
0: Di madulaan ko ni partner.
1: Ay, muon ta lang itong schedule. Sige.
0: So, siguro dire kita ka to pang bombet, no, sa main topic nato about reintegration. Since nga daw kadamo ugid sang concern nato about OFW, especially sa mga repatriated OFWs from Middle East katupang bombet.
1: Yes, so.
0: Okay.
1: Ma'am Jade, mangayo bi kami si imo, no, this what you call this. No, nakibot nung kupakita ko kay Ma'am Jade. Namangha ako. kagupagwapa. Ano nga nagani ko sa picture? Kag sa kwan, kung sa personal, mas guwapa. Kapag sa personal o kung sa picture mo, kid, ano pagtawag siya na gani? Telegenic. Ano gani ko picture?
0: Photogenic.
1: Photogenic.
0: Tisubong niya.
1: Sinong artista ni? Dahil balik ka na. Kung si Chris Del gani, may gina, ano kaw nga artista? Si Ma'am Jade naman.
0: Kanto ka bang BJ?
1: Kano
0: damo siya makilala ng mga artista mo? Sino?
1: Si Bianca Gonzalez.
0: Si Bianca Gonzalez, no? Tisige. Si Ma'am... Love Jade Umapas, aka Bianca Gonzalez.
1: Okay. Sige. kanami ko picture gin man ni Ma'am Jade.
0: Sa aton siling online. Okay. Sige, gato bang bombet?
1: Ma'am Jade, ang imo binipagtawag nga reintegration program. Can you give us briefly, no, kung ano ini nga programa nga ginatawag ninyo nga reintegration program, Ma'am Jade?
2: Yes, sir. So, again, no, our division is Welfare and Reintegration Services Division. So basically, kami ang division diri sa Region 6 nga nag-provide sa assistance sa mga returning OFWs.
1: Okay.
2: So may components na siya, no? May arakitas na ginatawag nga livelihood interventions.
1: Mm-hmm.
2: So may mga existing kita sa buong livelihood assistance for OFWs.
1: Mm-hmm.
2: As I've mentioned sa last ko din nga guesting, ang difference naman with OWA is pati mga undocumented OFWs na gina-cater na nabuli sa DMW. And also, may mga tawag kita na may National Reintegration Network kita. Recently, sa May 1, bala sa Rumbet, nagkanda kita sa NRN, Bayanihan, para sa Balikbayang Manggagawa.
1: Oh, that is the National Reintegration Network, no?
2: Yes,
1: NRN.
2: Yes, okay, yes. Okay. Included na daang tanan natin nga Peso Province or City,
1: mm-hmm,
2: and also our partner government agencies. So during, for example, the one that we conducted sa May 1, may pa-jobs fair kita to. So nag-collab kita kay Dole. Mm-hmm. So ang mga recently repatriated OFWs natin, included ang mga kakapulit lang due to conflict sa Middle East. Mm-hmm. So nag-opportunity sila to look for for job.
1: Okay.
2: Either local or overseas man. Tapos ara man dito ang mga partner agencies natin in case gusto man nila mag-avail sa programa, no? Like for example, to BSWP, to OWA, to TESDA, for scholarship, and also DepEd and CHED actually para sila dito, and among others. So these are basically a whole of government approach mm-hmm. na ginaconduct natin for our OFWs para pagaan sila sa menu of services, not only limited to BMW and OWA. Okay. Even si province na ginahatag, nag-extend na mga assistance sa atin ng mga OFWs. So basically, okay, it's a partnership and collaboration. Ang concentration natin is ang mga nagpuli na
1: OFW. Oh, so nang nag-uli gid nga OFW kay because they if they opt to stay for good, no? Amo ra nang kalamanan gidang ginaanhan kang reintegration program ginabuligan sa nakalain nga aspekto. Ibatan ko lang ang isa to kay na kay tagad nga may mga nag-collab kamo sa kani sa Dole, amo diyang ang isa ka mayor nga component amo nang employment reintegration, no? Ma'am Jane. And of course, when you talk about the livelihood, this is under sa mga business and entrepreneurship na pathway.
2: Yes. Actually, during that day, sir, no, may learning session kita, conducted by ETI, mm-hmm. Financial Awareness and Business Opportunities for OFWs.
1: Mm-hmm.
2: Kasi DPI, actually, may ala sa loan program na nag-launch to address man in response man sa atin may mga affected na mga OFWs na gusto mag-business
1: or kung
2: existing na sila nan. So under sa ilang SB Corp. So even our may ara kami wellness session man,
1: yes, ma'am,
2: in partnership with DOH and Philippine Guidance Counselors Associations Incorporated and BSWD.
1: Yes, so
2: it's basically the KKP na tawag namon, Kalinga, Kabuhayan at Kaalaman.
1: Okay. KKK, tatlo, no?
2: Mm-mm.
1: Kalinga,
2: Kabuhayan at Kaalaman.
1: Okay, kaalaman. Ginano ko niya para nga nag-learn ako kanimo kang mga lain-lain nga mga programa ninyo, no? I was able to to meet of course ang tong hambal nimo nga ang provincial or regional provincial nga president sang sang guidance counselor si Dr. Kainday, no?
2: Yes.
1: Oh, dito. And mismo may experience there nga nakabakal ako kang bag na sugid ko diya kina kay Katrupang Mario. Sa kayo ito nga may livelihood sa nasibabaw. In fact, nagkitanay kami ito ni Ma'am Crisdel Soberano. And dito ginpakilala yaman kita, no, sa mga nakilinain ng mga grupo or organizations ang OFW and of course ang mga tagimaras ng mga organization dito man kay may mga livelihood sila, no, ang ginabaligya na mga fruits, dried fruits and then mga sauce and other mga food stuff, no? So kanami ito kay kanami ka mga produkto nanda. So ang isa pa is of course other than the business and entrepreneurship pathway, may ara ka mga social integration and family support, mga counseling, financial literacy.
2: Yes.
1: Literacy.
2: Yes. Ang ginmention mong ni product display is what we call the buy local, buy OFW.
1: Namin, so, no? Bakal OFW.
2: Yes, na. So we are supporting our OFW entrepreneurs in terms sa pag link man sa ila, actually, Sir Bombog, sa mga government agencies na may assistance. Actually, ang isa dito, ang Iloilo Living Farm, was awarded by Dole 500,000 under sa ilang Dolly Amp na pala nga program.
1: Yes, oh.
2: During that day na. Oh, yes.
1: Ang peso sina the province ang nag doon nag-validate, nag-recommend.
2: Yes.
1: Ang ano ganyan, AMP program. I think ang nakabati ako sina nga it was the provincial administrator that discussed that thing with USEC Bitonyo kag muna may ara sila nga AMP no, so apat na sa kang yes. establishments do nagtaoya ang kwan ang Dolly sina sing ano gani program mga sobra lima ka 500,000 no, half a million
2: yes.
1: for each no ang, yes. ang manabalaan ko ang Eprata ang ano pa ganito do tatlo to pag ito nga isa ka resort ta ka na meet ko man basta I'm sure Eprata do nakabaton sina no, so kanami kay because you have this kind of package no whole of government approach at the same time kung sa idalom te still the whole of OFW's effort man bla na naga yes. naga ano panawag sila naga complement no of what the government can provide in terms of services Ma'am Jade. Ang nanamian ko to kay tinagabot gid ang inyong assistant secretary si assistant secretary do tukayo ko pa to Frank or Francis Di Guzman.
2: Francis, oh, okay. Ron.
1: Yes, I met him, no? And of yes. course, okay man to siya nga ma-interview namo ni katrupang Mario, patawagan lang ko no para maka-phone patch man siya. But anyway, ikaw amon sina ilihugon para nga mag-contact kay
2: Asik yes, sure. Di Guzman.
1: In fact, si Sir Joseph naka gusto man magbulig nga may ano kani ang mismo ang ano labor attaché sang Riyadh, Saudi Arabia para makapangayo kita sang status dito with regard to this repatriation and other things nga kuno ka kalatabo sa ano bla katropang Mario sa Saudi Arabia Riyadh yes. I think ko ti atutong insulat yang gid nang labat or the labor attaché, so these are the things Ma'am Jade no kanami ako
2: yes,
1: di
2: yes.
1: kanami sang ila tong akwan nga sa Robinson kaduro nag-aratender kag nakita mo kung how the OFW appreciated no hmm. the effort of the DMW and of course the our ano kaya national reintegration national
2: network
1: no
2: NRN oh actually Sir Bombet kung dito I don't know kung na-meet mo sila there were 134 OFWs nga for Plantilla na sa Spins with DepEd
1: 134 Spins yes. Plantillana.
2: Yes, kumbaga on board na sila uh-oh. For a Plantilla position with DepEd.
1: Okay.
2: And they were present also sa May 1 kay gin-organize na sila sa mga requirements nga need nila ay comply.
1: Yes, so pero ano na sila if I may, no sorry I cut you short. Ano na sila region galing ni wide, regional wide, no?
2: Yes, region-wide.
1: So, mangayo kami liwat ni Katrupang Mario, di rin lang kami giyaratamon lang sa Anwa. Sa probinsya sa Iloilo. Di mangayo kami kang pan, kang listahan para nga maka-interview man kami ka mga masunod nga mga plantilya nga nasudlan sa ano sa SPIMS, no? Sa Pinas, ikaw ang ma'am ang kag-ser ko. Okay, sa isa ka baryo, nakagtugid ako to sa Kabatuan, alipat ako ko, kabaryo. Yung ato man, nagtunan, but like, maliit tingin man. Ang nagtunan ko, Ma'am Jade, lima gis na nakabilog, puro gito SPIMS, no, sa inyong programa. And kanami, isang mga feedback nandaw, kay tungod nga, ang iba, nagrigya, na interview man naman ni Katupang Mario, ang iba, nag-teach sa Tigbawan, pero taga-Uton, and they have shared their stories to us, Ma'am Jade.
2: Yes, oo. Actually, may ara, nakita nga mga promoted na sila, sir, from teacher 1 to teacher 4. So, actually, pwede rin kami ka-provide sa inyo para ang mga success story na future niyo, ma'am.
1: Yes, so thank you very much for that support, no, sa XFM Serbisyong OFW, Ma'am Jade. Ang nanamian ko pagi kay because nga ang napatian ko tulad sa ano sa kay ano kay sa ano gani pa daw sa provincial government through the peso ang mga programa sang ano sang DMW, like for example sa SPIMS kagawem no mga other programs sila nagaka-collab gisa mga bal si Ma'am Jade collab ga collaborate no. Oo, tamaan ka gina-strengthen and we sustain they sustain the kind of collaboration ang pagbuligay no sang hindi lang sang national government but also the local government units apin pang ang provincial government sang Iloilo nga kung sa diin nagabinuligay sa in terms of complementing no sang tawagan na kalain-lain nga programa sang DMW as well as the OWA with the Iloilo provincial government.
2: Yes, actually nag-coordinate na kami speaking kay Ma'am Cynthia nga makanda kami psychosocial counseling with your beneficiaries nga narilisan niyo bala dito sa province, Sir Bombay.
1: Okay. Sige, doso ko namin sina, no? Kay mismo sa inyo, mabalanta nga, sige-sige ang inyo nga pag, pagbulig sa OFW. Of course, di mo nang inyo nga mayor nga kliyente, kag of course, ang inyo man pag-collaborate sa Iloilo Provincial Government, pagi sa Public Employment Service Office, Ma'am Jane.
2: Yes, sir.
0: Yes. Katropang Bombay, tisanot ko lang kay Miss Jade, no? Miss Jade, you mentioned sa kag na-discuss naton ang partisary integration program na naka-avail na, no? And existing na. Pero may ining sa mga naka-avail na sang reintegration program under sa inyo sila nga opisina, may pila sina dire ang mga OFWs nga repatriated from
1: the Middle East.
0: Middle East. Bangon sa siling kinagamo subong dito.
2: Ah, okay. So actually subong sir no, ang sa batch dito last May 1 around 13 dito nga ginrelisan namon were from Middle East.
0: Okay.
2: Basically repatriated sila due to war. And ongoing pang mga applications man namon kasi ang iba nakakasubmit lang sa amon.
1: Okay.
2: But there are a number of OFWs na we also already coordinated man with TESDA, for example, for the trainings naman niya and other agencies man no, na pwede sila ka-avail. But basically, ang mga OFWs na ito na hindi nakabalik pangita, nakabalik abroad, besides sa livelihood assistance, ginabuligan naman sila for job placement. So for example, kung di kami ka-refer sa ila, daw batching bala Sir Bombet, Sir Mario.
0: Mm-hmm.
2: So if they want to look for example, overseas employment, yeah, pero not sa Middle East, na pwede sila ka-visit really sa office naman para kahit may online system kami na nga, makita nila ang mga job offers at mga license agencies na pwede nila apply yan.
0: Okay. Oh, kay gin pamangkot ni naton katropang Bombet kay based on sa isa bala ka write up no sa Philippine Star dated April 29, 2026 about OFWs no. Dependence kita abi sa remittance ng aton sila nga mga OFWs and based sa write up sa data kung magsigi-sigi pa ni ang ginagamo dito sa
1: Middle East.
0: Damo-damo sang mapauli
1: yes,
0: no damo sang i-repatriate. So

0: hindi ko sa Middle East, no? And ina-ready naman natin ang mga intervention sa aton gobyerno for the possible increase ang aton ng mga mapunuli or ma-affected ng mga OFWs.
1: Yes. Bye-bye, ano ka ni Panawag? Ang nabasahan ko na doon kay Bo Chanko. Na,
2: oo, kay Bo Chanko.
1: Bo Chanko,
2: yes.
1: Oh, favorite niya, ano, kolumnista ko mara sa ginabasa sa, I think sa ano na.
2: Philippine
1: ano,
2: Star.
1: Philippine Star, no? Ang isa sinadalwa, at as of April 25, Ma'am Jade, mga more or less, kung maski kabos ka rin, kung lapaw ka rin, may dyan ka nga datos naman, ang kupirara na repatriate halin sa Middle East, Ma'am Jade.
0: For ano lang, sir? For Iloilo?
1: Kung may dyan ka sa national, Iloilo, better, no? Kung wala, te, ah, okay. Sa national, mga pirara nang na-repatriate man.
0: Hindi ko ano, sir, pwede ko i-retrieve, sir.
1: Oh, okay. Yes, so.
2: Kay ko ng taon na ton, katupang bombet, no? Iniya nga data, before pa isang write-up, na April 25,
1: oh.
2: May 7,600 74 OFWs kagang ila sa ding mga
1: dependents
2: ang nagbalik sa Pilipinas. Pero definitely ang ining nga data, ang ining nga numero nagsaka na. Ito April 25 pa nimo.
1: Yes. So gina-retrieve pa ni Ma'am Jade, no. Although ati why kita nakapangayo in advance na.
2: Yes, yes.
1: So pasensya lang, no. Pero kung base man lang madasig
0: ang retrieve. Ba? Pero if ever pwede ko i-provide later, sir.
1: Sige lang. Okay, oo. Ma'am, same, no. I'll be asking kung baga evidence-based kita in terms of performance, black,
2: yes.
1: Ang tawag. Luwas ang number of repatriated. Basi may ara ka mo, no? Kung wala, siguro mas nami, siguro mahimuan sang datos ang dyan kwan kay bas, duro magkapamangkot, magkadya. Out of the reintegration program of the Philippine government through the Department of Migrant Workers, basi may dyan ka mo, pirarabla sa nag-reintegrate ninyo, pirarabla ang naka-avail sa tawag na employment facilitation,
2: yes.
1: Ninyo, no? Mm-hmm. Pirara ang naka avail sang livelihood, other social services, tawag nga mga guidance counseling ninyo, no? So mas mamanaan natin nga sa reintegration program ninyo may mga tawag nga datos rin kita kung pira kang OFW ang naka-avail, be it the repatriated OFWs as a whole or basically may ara ka mga separate nga data nga out of these major components sa Katrupang Mario may mga datos kamuro kupira ang naka-avail din ka mga mayor nga mga komponente or component of this reintegration program, Ma'am Jade.
0: Yes, sir. Ako, pasensya. Hindi lang po kapre.
1: Okay lang.
0: Kami, if you want, we can provide a summary lang, no? Pwede na monitor. Mala siya actually na mon.
1: Yes,
0: sir,
1: mas nami. Uh-huh. Mas nami. Pero hindi ba nga, subong naman, kot lang ko or
2: yes.
1: Heads up lang, no? Sa inyo, pagi man sa imo, nga siling mo, mga next Friday, rigya kagit ka naman, ti, pwede mo rin siguro madugang rin ang mga datos para ba naman, anman
0: yes.
1: kang iba nga makuon nga, ti, sari ka mo complain, puta silawan nyo bla, duro ya mga nabuligan sang DMW, sari June 6 laran, pero in terms of the national figures, ti, mas siguro, mas duro pagiran. So, ma-request kami, Ma'am Jade, no? Parang at least masugida natin ang atin nga nagasilaw kaga nagapamati sa XFM servisyong OFW, Ma'am Jane.
0: Yes, sir. I-prepare ko lang, sir, ang amon data para may reference kita next time.
1: Oo. Kaga siguro basi pamamangkot, no, ano ang preparations nga antong hambal ni Ma'am ni Katrupang Mario. Of course, in support man sang related sa tong ginsulat man sang isa ka writer sa Philippine Star nga in terms of hindi tara paglaten nga may magreklamo roman ang mga pumuluyo kang Region 6 o kung Iloilo na just like the oil crisis,
2: yes.
1: Nga ang gobyerno nag-react lang sa mga crisis wising reactive, not proactive,
2: yes.
1: We are not having we don't have the preparation in case may mga

0: krisis nga muna bla, so way naton ginantisipado, okay lang. So just in case ka mga OFW mag-repat sila for those coming from the Middle East or even wala hindi man sa muna nga krisis, ano bala kay krisis man ang duro gabaralik. Kay habal ganin ni katropang Mario kay na the worst scenario is we sa sulat
1: 7,674
0: pero may nabutang na nga 200,000-300,000
1: yes.
0: Ang kakinang lansang kubra
1: pagbalik 200,000 to 340,000 OFWs.
0: Yes, ang ganid sa ano na
1: yes,
0: sa mubra.
1: Yes.
0: Oo. Kaya ang worst scenario is Ma'am Jade, kung sobra sa 200 or 300 mil, base maglabot sa mga tunga sa milyon ang magruli, kag mag kinanglan sang tawag nga livelihood, no? Ubra o kung ano gani parang sinaya, mga paghana sila or upskilling or retooling them. So, are we prepared for that? That is already considered probably a crisis naman,
1: yes.
0: Diba? So, isa na sa mga palamangutanon, Ma'am Jade, na kung pwede, te, pag ninyo sa next Friday, basi pala nga may mga sabat na kamusina, Ma'am Jade.
2: Yes, sir. Actually, is ang initial sa mga NRN, pala nga whole of government approach,
0: yes,
2: isa naman na siya sabi na pan-out. Kaya, of course, hindi lang ang mga OFWs dito, actually, ang Facebook pati ng mga families din. And also, kung tama din mismo, as a nation, no,
0: yes,
2: affected kita.
0: Yes.
2: But again, it's the whole government gid ang the plano sa aton tag sa tagsaman ng mga interventions sa crisis na ginatubang naton sa buong.
0: Precisely. Okay, because kung if you try to look into the remittances. Ang tong sa 2025 ang remittance sa dugadlagan sa 36.5 billion na Ma'am Jade, no? So ayan ang akon nga figure. Da mo na, that is 35.6 billion. Inigin record as of February 17, 2026. But that is remittance na by 2025 pa. Now, if we convert that, maski hindi na sa subong $1 to 60 pesos, no? Sa 20, sa ang computation ko, Rigya, 59 pesos kagsisintay city mo. So, the time nga ginanoin ng 35.6 billion, madlagan sa 2,124,590,200,000. And kung man pira gani iya budget lad ka Pilipinas 6 trillion.
1: Pila subong ang national budget kato pang budget do kinigdam sila do mga dira sa
0: 6 trillions, no?
1: 6 trillions gid man, no?
0: So kung mag 6 trillions and we have a what you call this, may remittances ang mga OFW nga nagalabot sa 2 trillion, that is already 1/3 of the national budget.
1: Oh, yes.
0: Now if we siguro kung madura ay hanjang 2 trillion nga dia. Ate ano ay hankang good, no? Ang kwan.
1: Ang aton nga national budget subong for 2026 is 6.793 trillion.
0: Oh, 6.7.
1: 6.7.
0: So te ang ning akon nga datos ngani 2,124,000,000,000. So, butang kon lang 2 trillion.
1: 2 trillion. Dako mag-apon.
0: That is 1/3 of the national budget, katropang Mario.
1: Di ko diba? Imagine, ang pila na, 3 trillion.
0: Ang ano?
1: Atong
0: 2 trillion. 2 trillion.
1: Oh, so, 1/3 sang
0: suma total sa national budget.
1: National naton. Budget naton. Amo yes. Na kadako sang remittance.
0: Remittance. Oh. So, gapakita lang na, Ma'am Jade, ang mayor nga kliyente sang DMW kag sang OWA, no?
1: OFW.
0: Hangged gid ang andang bulig sa ekonomiya sang Pilipinas, Ma'am Jade, no?
2: Yes, yes.
0: Oo. So, 2 trillion. Now, ang ining remittances na ko sa isa ka news, nagadlagan ini sa mga 7 point something. Ubutan ko doon kalabot na sa 8, no?
1: Oh.
0: Ang parts ang gross,
1: 7.3%?
0: So yes, 7.3% sang tawag nga
1: GDP.
0: GDP, no? Ang GDP amo nang total value sa mga goods and services produced in a specified time. Ti kung hang mga nagadlagan city 8% sa GDP natin, hangged ang contribution sang remittances. Even if you try to look at the bigger picture sa national budget lang, that is almost 1/3 of the national budget ang ginaamot, ginabulig sang aton nga OFW sa kwan. That's why ang Balnila masisinoda nga gahatag sang tawag nga mga commentaries nanda hangged gid ang bulig sang ano sang OFW natin, Ma'am Jane.
2: Yes sir. Gina-acknowledge kin naton ang dako nga contribution sa mga OFW sa aton nga kumutob sa Pilipinas. And that's why nga ang aton intervention sa iba ginagaan taman sila sang importante siya sa subong sila naman ang mapanghimangalan sa atin na servisyo.
0: Yes, so sa imo bisar integration program sa whole of government approach and of course the National Reintegration Network NRN composed of the different national government agencies including of course the local government units through their public employment service office, ano pagid ang madugang mo bi Ma'am Jade pagid nga pag ano no sa tawag natong
2: so, reintegration program. So itiko na lang siguro ang opportunity Sir Bumbet. Kung di may likhang kababaihan kita nga nakatapos na kita and naka-awarding na kita.
0: Second na, second.
2: Nag-open kasi kahapon, yes, ang likhang Marino naman.
0: Ah, okay. Likhang, okay.
2: Seafarers and likhang global ang mga pabala abroad na gaplano na magpuli din sa Pilipinas. So, bindungan niya siya open ang application. So, sa atong ng mga sea-based OFWs, nga ay na din nakapulit na sa Philippines 5 years ago. Pwede ka mo kasubmit sa inyo business plan online lang siya Sir Bumbet. Lang i-follow niyo lang ang page na mo DMW86 or National Reintegration Center for OFWs. So tanan nga application online na lang sa may QR code na nila ang may link na pwede niyo fill out tama.
0: Okay.
2: So for the likhang Marino, this will be in line with our Maritime Seafarers Week no next September. So ang screening naton will be on July. So subong pa lang gina-encourage na namo ng aton ng mga seafarers maayong na di sa Pilipinas na gusto mag-negosyo na mag-submit sa ila entries.
0: Okay. So likhang Marino, likhang kababaihan, likhang global.
2: Likhang Marino and global.
0: Global. Okay.
1: And global. So isa lang na Marino and global. Global 2026. Business plan competition.
0: Kung tanawon mo Ma'am Jade, may ara kaya sa gender kababaihan tapos may likhang Marino,
1: gender and development
0: and global pero ang Marino ngani basta mga seafarers ni no?
2: Sea-based categories.
0: Sea-based. Tiway kamo sang land-based.
2: Abo na sa likhang global, pwede dira ang mga OFW regardless both no women and men naton yung mga overseas Filipino workers.
0: Okay.
2: Open na siya yan.
0: Open niya. Yeah. So
2: lucky. Sa CBA sa aton sa Marino, sir, likhang Marino pero syempre ano man pwede man dira basta CBA category.
0: CBA ka oh, tika may mga kapitan man ka mga ano man nga mga kababaihan mo. Duro man natin, na-meet ko yan ng mga kapitan. Female, yes. Sige. So, malihog lang kami kanimi mo. Ngay tungod ngang una ni nga pag-launch ninyo kagpag ano sang likhang kababaihan, una gid, rigyagid sa XFM servisyong OFW ni mo ginpathag dya ang inyong programa. And I hope that you will continue to support and air your ano your what you call this your programs and projects especially yung mga launching ninyo rigyaman sa amon na Ma'am Jade no.
2: Yes, sir. If not ako, kung this is Jo, pwede
0: nyo gawin my life. Sige. So, sige. Nami again. Sige, katropang Mario.
1: Okay. So, anyway, te, Biyernes, sa akin man isa. Akin man si Miss Jade. Nga maka-guest live sa aton sinisa studio sa XFM Iloilo. Pa to discuss further sa lika ng Marino and
0: global. Yes.
1: So, business plan competition.
0: Okay. Amo man gihapon ni ang ano nila cash ano gani ang
1: ilang price?
0: Oh, price oh 100,000 region.
2: Gihapon, sir. Oh. Sa region ang winner will receive 100,000.
0: Yes, ma'am.
2: And then ang top 3 ta additional to 200, 300, and 500,000 sa grand winner.
0: Okay. Sige. Atong ikaduha nga likang nagkababaihan ng orihibla namon nga guest ninyo nagdaog.
1: Taga-Tagamiagao.
2: Si Ma'am Janica.
0: Na tapos na ang may result na ang sa national ano contest niyo, competition.
2: Oo, sir. Nag-compete na siya, sir, sa national
0: okay.
2: Last time.
0: Okay.
2: So, March to aton, Women's Month, diba March?
0: Okay.
2: So, sang March to sila nag-tawag yung business bootcamp and the national level na awarding.
0: Okay. So, te, tapos na, why siya na dala sa national, no? Regional siya. Pero yet, te, amo mangya po na nagdaagit siya, nagdaag tanakang 100,000, no?
2: 100,000.
0: Yes, so. Sige.
2: Nag-display man to siya, sir, sa Umiwa. Nakita mo to siya.
0: Yes, oo. Ang iyang mga face rest yun na kwan. Pero na, do, lang alang, why kid ko ka, kwan ang bags lang to na kwan ko kag mga iba niya samples dito, no? Sige.
1: Okay. So, so far, kato pang bombet, no? Ang iban siguro nga mga palamang kunta, ano, reserve na next Friday, ah.
0: Oo, pero may, ano lang ko, may palagas lang ko kay Ma'am Jade.
1: Yes.
0: Ma'am Jade, siguro ang kalabanan bala whether mabatian naton ni sa kung makita naton sa mga ano gani panawag ka mag-scroll kung hindi ka
1: dita
0: ka dogmaan ka pero makita ako
1: online
0: sa mga staff sa mga previous staff ko nga former staff nga duro bala mga influencer kag vlogger ang isa gid siguro nga tawaan ta kakwan kay do align sa mga na-interview ko bala katupang Mario nga other than sa problema sa mga FW nga nag-repatriate kag nagoproseso may problema sila sa employer nila but mas hangged pa kisa kisa kambalanda mas masahul pa ang mga experiences nila sa DN sa tawag lang Ma'am Jade sa foreign recruitment nga center nga kung nagastay sila dito waiting for repat or ang isa kung pwede man nga nakapangayusan na nga halinan lablasan na kang anda nga employer ang pagtratar black nanda kapin pang masakit no Ma'am Jade Pinay pa ang nag-manage kang foreign recruitment agency and yet no the experience nga sobra pa mag-maltreat kuno gani sanda kumparar pa sa employer nanda kuno may pag ani kisa nga mabalik la kami to kay kisa makakaon pa diyan hindi sanda gawa kang giho no tapos dugi na himo sa nga priso these are not kwan kay hindi lang katrupang Mario kis ako kaduro ron makakuha na ko siguro 50 nga duro ron ang istorya ko
1: yes.
0: Sa ano sa mga OFW be it dyan sa Kapitulyo o kung sa dyan masasagwa kang opisina sa
1: Uwa sampo lang to itong kinggesta sa Naligad sa ila to nga ano ba nga center
0: yes sa center lang da so sa studio man kung rigyaman natin phone patch man o kung personal man kita nga sa iban nga naga ano kita sa OFW nagabulik so isara siguro Ma'am Jade katawa at tanawon sang DMW no ang I do not know if that concerns will be under the division of USEC Ulalya kay tinakabal nga kung may mga problema sa mga recruitment agencies itawgan lang namon siya kay tikamaan man ako sang iya nga direct number kung may mga problema but when it comes sa foreign recruitment agency Ma'am Jade gamay labi nga ano just give us BA some sort of ano nga manhan man naman kung paano bala ma-address maran ang rang problema ka mga FW Ma'am Jade
2: Yes. With regards to foreign recruitment agencies, basically, sir, may mga MWOs kita, no? Migrant Workers Offices kita sa atong mga overseas, sa other countries. But dito sa Pilipinas, under na siya sa Protection Division. So if ever, no, may mga complaints ang mga OFWs na nakapulong na diri sa Philippines, kundi sila napunta visit diri sa Apon. So, i-refer lang sila namang sa Protection Division para formally makapaya sila sa complaints. And then, po, tama lang ng ila attention i-notify man ato ang aton MWO para ma-address na lang whatever complaints, no, sa aton ng mga foreign recruitment agencies.
0: Yes, when you talk about the protection division.
2: Yes.
0: Si sino in charge sa DMW?
2: Si Ma'am Rhea.
0: Ah, si Ma'am Rhea, si ERD. Okay. Okay. So,
2: si ERD.
0: O si sa ibabaw sa national sa inyong central office, sino, Ma'am Jade?
2: Let me check on that, sir, kung ano nga division exactly ang nagkakapok dito, no?
0: Oh.
2: But basically, MWOs na to, actually, bisan dito, sila bala sa country pa, no? Sa host country pa. Mm-hmm. Pwede na sila ka-report dito sa atin ng mga MWO officers.
0: Oh.
2: Para ma-actionan, mandayon, if there are cases na, amo nang ginansyon mo bala siya,
0: oh,
2: na sa side naman niya sa mga foreign recruitment agencies.
0: Oh. Sa FRA na, no? Bala mga ako niya FRA. Is more kita sa FRA, kita ko budlay sundon. Kikapin pa, I've heard an interview of Senator Tulfo, no, Rafi Tulfo. Ang isa ka ginareklamo mismo sang senador, which amo man na di ang amon nga mga ginabaton nga mga reklamo, nga ang MWO hindi matawagan o kung ang imbahada nga concern ko sino ang personnel ninyo dito. So, kabudlay sa mga FW nga they are already under stress or may mga problema rin nagalangalangar sa nakot sino pangayuan na kabulig. And yet, the Philippine Embassy kisa nga tawaganan da kung sino dyan, MWO, kung labat nyo, ang hindi matawagan. And in fact, that was also the question of the good senator. Tiyan mo na siya ang amon nga ginano kay tamaan gi kamarka luluoy ang aton nga mga FW lang nga nagakinanglan kabulig, hindi sila masabat, no, ang way pati nagasabat kisa. So I think that is also one of our major concerns, no, rigya sa ano sa serbisyong FW, Ma'am Jane.
2: Yes, sir. We will try to communicate that with our central officer, no, the concern. If it was already discussed naman on a national level, for sure, na-take up naman sa aton nga central office to, yes, address ang mga muna ang mga concerns.
0: Okay, oh. But we will try to get in touch with your top officials kay mas manami, just like kay Yusek Olalia, and probably kung sino ang concern sa kay si Yusek Olalia, concern siya sa licensing and adjudication mo, recruitment agency, but in terms of the protection division or sa central office ninyo, mas nami kung sino ang in charge nga ASEC or Yusek, but at least we will be more enlightened and be, you know, ma-educate man bala kami sa amunesya nga aspekto, Ma'am Jane.
2: Yes, sir. Sige, sir.
1: Okay. So, 5:17 ang aton oras sa Katupang Bombet. So, next Friday, i-guest taliwat si Miss Jade Dere, live ya sa studio sang XFM Iloilo.
0: Sige.
1: So, lastly, Miss Jade, no, ang imo nang siguro nga mensahe sa aton siling mataga palamati before ma-wind up kita sa aton siling interview.
2: Okay, thank you again, Sir Bombet and Sir Mario, for giving us this opportunity nga maka-update man, no, sa atin yung mga OFWs, and salamat din sa inyong suporta man sa atin department. And sa atin yung mga OFWs na may concern, ay lang kami sa may special ados, ang atin office, and pwede nyo man mag-visit. Actually, may ala kami pag-iapoy, satellite office sa Robinsons.
0: Okay.
2: So, ready kami to provide guidance and assistance. Thank you.
1: Sige.
0: Salamat kid.
1: Ma'am, oh, thank you kid, Miss Jade, and good afternoon sa imo kag dira sa DMW.
0: Ma'am Jade, thank you very much, sir, for your time.
2: God bless.
0: Thank you very much. God bless you.
1: Last 5:18 aton oras, ma-break kita na iya katropang Bombet, and sa aton si pagbalik, update sa mga gin-release, no? Ng mga cheque sa Public Employment Service Office ang provincial government para sa mga FAR OFW na ton, no? Sa aton sila nga mga taga Palmati. Dugang pa nga mga topiko ng aton sila nga paghambalan pagkatapos ng aton sila nga mga commercials.
3: XFM. Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
4: Santon plus gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila o sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert, try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 users.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: isang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Ora sa XFM Philippines, last 5:24 na sa hapon. Pabalik sa aton nga pangalagad diri sa serbisyong OFW sa gihapon aton nga pangalagad ang buylog nga gidadulong sa inyo sang mga dekalidad garantisado kag mga epektibo nga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap kag ang Sis Pain. Na katropang bombet, update siguro no sa aton sini nga mga taga palamati, sa aton sini nga mga katropa, update lang no sa Public Employment Service Office, may 29 ka mga repatriated OFW sa katropang bombet,
1: yes, so,
0: na kabaton sa 10,000 pesos nga financial assistance one time ni no
1: one time.
0: Financial assistance nagikan sa Iloilo Provincial Government, pinaagi sa Public Employment Service Office, pinaagi sa FAR OFW no
1: program
0: sa
1: yes.
0: Iloilo Provincial Government no, so
1: yes,
0: 29 ni sila. And
1: times 10.
0: So
1: 290,000.
0: Yes. So kung makita ninyo amo na ang mga repatriated OFWs nga nakabaton sang bulig nagikan sa aton sering Iloilo Provincial Government.
1: Yes. So so padayon ang pag-suportar sang aton pinalangga governor Tuto Defensor, basta parte sa OFW sige-sige ginang bulig no. In fact, si Governor Tuto, as I heard no sa mga sa provincial peso nga padayon may mga ibang pagid nga mga programa nga gina ano si Governor Tuto para nga mabulig madugangan bulig sa aton nga mga repatriated OFW, but as of now do hindi pa nato niniman no kay ti gusto ko nga ma-formalize, mabalaan gid din sa mismo sa sa peso kung ano inibla nga mga programa ka katropang marino.
0: Yes. So bantayan ni na dugang no diri sa aton sa nga pagpangalagad sa serbisyong OFW katropang bombet.
1: Yes. So ang isa pa gid siguro tawaan ta ka tutok ang diyang mga OFW bala nga permi na maltreat kag kung pwede ma-upgrade man anda nga skills kay ti ang tawag nga Filipino diaspora aning pagpanaw kung paglakat sa nagkalain-lain nga lugar halin sa Pilipinas nga nag-abroad na sa abroad no, sa iban mga nagkalain-lain mga pungsod, ang isa sini do indi mo rin niya mapunggan na katropang Mario.
0: Mm-hmm.
1: Sige-sige kay because of the reason nga ang mayor siguro nga rason nga tungod sa kapigaduhon.
0: Yes.
1: And of course ang ilang katuyuan nga magpanglakaton magagto sa iban nga lugar no pungsod para nga makakita sang mayad nga ubra kag mayad nga sweldo.
0: Mm.
1: No, para matuntunan nanda ang anda nga basic nga mga kinanglanon sang anda nga pamilya, be it education, health no, kag iban pa nga kinanglanon nga para man sa karaydan kang anda nga pamilya. Pero to hindi mo ginday kay systemic na siya.
0: Yes.
1: Oo. Ang the most siguro mahimo is to give importance gin sa tawag nga protection sa aton nga Filipino workers para nga hindi sila maapin sa tawag nga human trafficking bala kay duro ang nagakano sa mga scammers.
0: Mm.
1: No. Oo. So isa pa na katawan ta kay isa lang kam siguro katopik ko.
0: Yes.
1: Nga ano natin ang DMW about this mga scammers bala nga. Mm. Kwan sa mga IT ni bala.
0: Oo. Nga
1: tamaan gid kay may ara na gani kita to nga na interview, so
0: yes,
1: we will try to relate this to the policies of our government katropang Mari.
0: So by next episode siguro sa aton sining program ma-discuss naton ina kay since nga damo ni subong damo actually ni sang uso.
1: Mm-hmm.
0: Dire gani sa aton sa Pilipinas, kundi mayra kita sang registration sa aton SIM card.
1: Yes, so.
0: Pero mapatayag sa hindi, kadaga ko, yaga baton ko sa mga kan, message nga, as in daw kilala, kagibla.
1: Mm-hmm. Ati, kuidaw ka karan. Basibla ka na sumakaw.
0: scammer gidya eh. Ata gidya nga scammer.
1: Oo. Kaya ti may mga equipment na sila nga maka, ano sang imo nga number. Oo.
0: Ti, libo ka ni ulo na ton, ti, kung pasugiraw na ton ng atong birno, ma-register number mo, may
1: protection,
0: may protection ka.
1: Correct.
0: Pero, in reality daw prone pagani sa kwan sa scam.
1: Sa scam. Tibra kung mahilig ka siguro kay sa FB, FB kag Twitter, akan may takot tay mga FB mo.
0: Why hindi ko mahilig abi sa social media, hindi ko pang bombet.
1: Ah, okay.
0: No? O, galing kay kung kaisa bala, makaskan ka kay ti sa subong nga chimpo sa trabaho ta. Kinanglanon tagid man nga updated ka, no?
1: Sa information.
0: Oo, sa information sa social media kay ti.
1: Yes.
0: Ara na subong mo galing kiti, dapat kabalo ka lang magpili, kabalo ka lang mag validate.
1: Correct. Oo. Hindi lang magpati dayon, hindi lang kuno magano na ano ka kang link, no?
0: Oo. Mm. Kay sigurado damo gid ang scam si imo.
1: Yes, so.
0: Okay.
1: Te halong gid, halong, no? Party sina da. Mm.
0: Okay. So katupang bombet may dugang ka pa sa aton sininga matag palamate.
1: Ora ra no laos ra gani ko.
0: Oh. Katupang BJ preparahe kami paliog ni katupang bombet sang birthday song para sa bata. Yeah. On air lang.
1: Oh, abi ko takam pamahaw.
0: Oh, kay i-dedicate naton pag off na mon i on air lang, no? Kay on air kay hindi pwede sa Facebook. Kay base ko na maikwan kita, i-restrict bala sang Facebook.
1: Okay.
0: So on air ma-play kami sang birthday song para sa kay Miss Jasmine Victoria Hiller. So kato pang bombet.
1: Okay na?
0: Okay. Oo,
1: sige. Kaway pang duro roman kag nakatao roman kami giya sa serbisyong OFW kang dugang mga ihibalo kag impormasyon na tuhoy sa mga OFW, no? Kaway pang padayon ang inyo pagsunod sa aton nga programang serbisyong OFW. Matutuod nga serbisyo sa Overseas Filipino Workers. Ang inyo alagad, Bombit Tirador Hiller.
0: Sa aton sinigamatag, para matialangala na kita sa oras, diri sa pagpangalagad sa serbisyong OFW sa PETSA 8 nga edisyon sa aton nga pagpangalagad. Sa gihapon, ang aton sinigapagpangalagad, ang builog gidadulong sa inyo sa mga dekalidad, garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, sa Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, kagang Sista Pain. Initanan, mabakal sa mga butika nationwide. Sa Mercury Drug Store, sa Pharmacy TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. Kag dira sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Sa pangalan sa aton nga technical partner, Katropa BJ Serrada. Ako naman si Katropang Mario Hilongo para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si Katropang Mario Hilongo, XFM News. And yari ang birthday song dedicated para sa kay Miss Jasmine Victoria Hiller, ang para sa bata ni Katropang Bombe Tirador Hiller, isa ka birthday song. XFM.

mga katropa. Exciting dito!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bilhin na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMI Village, Guzman Hesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gitin nga vitamin sa akon lawas, kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gitin nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
5: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Gwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
10: Girl,
9: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
10: No more!
9: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
12: Ako nga pala si Herwina. Mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
13: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
14: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent.
15: Bermigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
14: Ibagay niya epekto siya akong sa Sister Pain.
15: Narasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist.
11: Consult your doctor. Sa mga butika.
7: Madiet na ko buwasa.
11: XFM.

nga napalibutan sang maayo nga mga butang sang Dios, kun wala ini ginapakamalaot tungod sang sala. Mga kauturan, sa bagay ang kalibutan tahuman, lalo na sa pagwala pa nakasala ang atong ginikanan. Isang una sa Garden of Eden, wala laya eh, wala laya nga mga dahon, tama ka tahom, wala pollution, wala inaway. Oo, sila ni Adan kag ni Eva, wala to away, bisan tuod sila pa lang to. Pero sa dira nga nakasala ang atong ginikanan, mga kabinan, okay, dira na ang malain nga mga pamatasan. At the same time, tungod sa sala, mga kauturan, amuni nakita naton ang kalainan sa kalibutan. Pero ang kinayahan nga to nakita, mga kabinan, kadagatan, kabukiran, mga kahuyan, mga kabulakan, oh, di ba? Nga magkadto ka sa mga ginatawag nga mga may ara nga mga resorts nga matahom, no? May mga bulak, may mga swimming pool, may mga tahom nga mga ginimo sa Ginoo. No, ang tanan makuturan iya ni sa Ginoo. Amo na nga dapat aton i-recognize ang ginihimo sang Dios sa sini nga kalibutan, kay iya ni. No, mga katulong, bisan pa sa likod sa sala, pero mas nami pagid kun ato na makita ang matuod nga langit, mga katulong. Ato ni Matun Andres sa pagpadayon, mga kabinan. Now, last na lang ni Guru nga paragraph aton basahon. Sa letter 62, ginsulat sang 1886. Silinya diri, apang may aton kita nga bag-o nga langit kagduta. Nakita ini ni Juan sa iya balaan nga palananawon kag nagsiling, nabatian ko ang mabaskog nga tingog gikan sa trono nga nagasiling, yari karon ang kayang-kayang sang Dios upod sa mga tao, nagapuyo siya kaupod nila kag sila mangin iya katawhan kag ang Dios gid magaupod sa ila. Bugna 21 verse 3, o kon Revelation 21 verse 3, no, ara sa Bible. Nasilindre, bulahan ang paglaom, mahimayaon nga palaabuton. Wow, mga kauturan. Kung mapalangit na ikaw, makabinan, face to face, imuna, mangin kaupod ang Ginoo, mga kauturan. Sa subong, di natin siya nangin kaupod, pero ara siya, mga kabinan. True Holy Spirit, mga kabinan. Oo. Naghahandom kita langit, mga kauturan. Amuna, mga kauturan, ining aton balay subong, nga hayob-hayob lang, ha? Di kita magkabalaka. Ang aton pagkabuhi karon, tama kabudlay, puro problema, di magkabalaka, mga kaabinan. Kung basahon niyo ng Revelation 21, ara dira nakasulat. Wala na sang paghibi, wala na sang kasakit, ha? Wala na sang kabudlayan, mga kauturan. Pahira na sa Ginoo ang imo mga luha, mga kaabinan. Nga aman, amuna na siyang padya sa imo. Lamang kung ikaw magamatinumanon sa mga sugo sa Ginoo, mga kauturan. Gani, mga kauturan, kini nga mga pagtudlo, tama ka nami, mga kaabinan. Amo ini siya ang aton paglaom samtang kita nagalagad sa sini nga kalibutan. Gani, mga kauturan, sa ako na nasiling sa aton ginbasa, gusto sa Ginoo nga mapasantop ang iya langit nun nga puloyan sa imo tagipusoon nga pangunauna. Kaya kung anon man aton kalibutan, kung maangkon taman na ang kalibutan, pero madula man ang langit nun nga tinutuyo. Mas maayon na lang, makauturan, nga madula naton ang kalibutan, kaya pagbalik sa Ginoo, maangkon tang langit nun nga puloyan, mga kabinan. Amo lang na, mga kauturan, lamang kita always nga magasubmit sa Ginoo every minute, no? Every hour, every day, no, mga kauturan, ihatag ta sa Ginoo ang aton kabuhi. Ang aton mga plan, ang aton mga desisyon, ihatag ta sa Ginoo. Agon nga indi man kita mapaslawan. Way na ta oras, mga kauturan, no? So sa sinigabi, no, may ari nakasulod. Si Brother Romeo Villaros is watching. So thank you, Brother Romeo. So buwas kita na kita, no, dito sa ilan ni Brother GC Banghero, no, Brother Romeo. No, kaloyan may panglawas. Subong man Elsa Soliano is watching. Akon nga pilalanggang asawa. Lorena Biato Magahin is watching man. So salamat, happy Sabbath, bro. No, sige. So salamat ka, good evening and happy Sabbath to all listeners, no, siling ni Mrs. Elsa Soliano. So thank you, mami, sa imong pag-upod subong. So wala ta oras, mga kauturan. Okay? Buwas sa gabi, padayon nun ta ining pag

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan ito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. XFM.
0: The music of salvation.
3: You are the word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on XFM.

naranas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo,